0: Sa pagpasalamat, huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Ini ang totoo! Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo! Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo! Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo! Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo! Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Maraina Agapo. Giraray minapasin do tabi ang programang ini ang totoo. Digri po sa One Radio 91.3 News FM. Kami po nag-iimbita na mag-iribanan giraray kita sundo pong alas 9 nin pagkaaga. Morning sa tuyang mga suki, digri po sa City of Sulab, Dabaco. Siyempre pa po itong mga pagtaraid na lugares kan Dabaco, digdi po sa bilog na Premier Distrito Canalbay. Lalong-lalo na itong mga yaon po sa rarayong lugares na abot pa kan sa muyang signal sakot sa mga oras na ini. Mga taga Isla Cagaray, San Miguel, morning! Mga paraoma, para sira, mabuhay ka mo. Morning sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga parapadyak. Medyo kulang ang pahet. Kulang ang mga pasaheros. Morning sa tuyang mga nagdadangog sa asinagihiling sa Facebook Live. Makishare na lang tabi sa iba. Most probably, ano ba nakamonitor sa indang mga harong ta ngunyan po, holiday. Petsa dos kan bulan na September. Ano, may sunatang September? Kaputunta naman kayo ni si Malo. Ta, tiba nagantabay si Malo. Iba dan iba nagbabiyahe na kamonitor sa indang mga Berlina. Ah, luway-luway lang po. Pero magayon nun po ang tinampo pag holiday. Kulang ang mga bihikulos. Malinigon. Kami po naglalaom na okay-okay ang sendong kagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot. Sana po, dahil kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud. Health is wealth. So mga katugangan niya to na yaraon panangad sa ospital. Uy, parahay na po kamo.

So, mga katugangan niya to, kung ang pahit ngon niyan, marayan panahon. Hindi, iskusar dyan sa tuyang mga harong. Para biran iba, magrilinig, scrub the floor, magralaba. Puwerte kayan kung kita po nag-iipos-ipos kan mga yaon sa arong. Igwa kanin dikit na musik. Kinaban. Sabi ni Huslaonon, makapal pa si Hazel Legaspi. Medyo nakurukon niya naman. Garong ito naman sana. Si Bangali siguro, dahil man ini naririparo. Yo, siguro sa primerong buga, no? Ugun man mga tugang. So, forest fire duman sa Indonesia ba ya ito? Kabot pa digdi sundo sa Legaspi. Ano ah? Medyo dae naman ta duman po sa Legaspi, particularly sa Albay District. Matrayong po po na ginibos. So, ano ito? Garong fun run bilang parte kan mga aktibidades kan kapistahan kan San Gregorio Magno duman sa Albay Cathedral. Duman nagpoon. Kunyan da ito, dalagan para sa paglaom. Kasabay naman po sa pag-celebrar kan Jubilee Year. Kadakol, so nagparahet. Kadakol po sa nagpararticipa. Nagmaratang amay. Medyo marumaliwanag na susayin ng pagpoon. Ito sabi ko, medyo na traffic kita nin madali duman sa parte kan Legaspi. Duman nga ni sa kamanilaan, ano? Puminahit naman po ki garamit ki bata igwa ki Swistion. Ang garamiton da ang face mask N95. Bako man eh. N95, ta siyempre, mahal-mahal. Narumduman ko lamang sa pandemic. Rinalan sina sa tao. Tanganing magmabirinta sa face mask. So, mga tao, pinatarakot sa nasa tao magpabaksin. Kaya sabi ko, ang bida, ayaw na naman ini ang pahit. Mga for forest fire. Tanganing, yugun mo. Ang barakalunin ng face mask, N95. Na kayang ki N96 o N94?

Ah, manesendig di sa tabako at may masiram na palabok. Garo ako man ni pigtutod kan. Pero an masiram na palabok man ni kun an sa iyang ito bagang ano yan, so noodles. An masiram na palabok, so noodles niya, so garong sa spag. Yeah. Garong so, an noodles niya, garong so spaghetti. Oh, so mga paradangog niya to, sa'yong tabi ding di sa tabako, an may masiram na palabok. Kada ko lang pighanap niya to, kasudma mani, pero pasiguro baya mani, ang pagbabakal niya to, ki produkto, irilingon niyo kung an mga expiration date, ha? Saro pa mani, sabi kan sa kuyang unika ihya, an paginubun ko da mani, an paginumong ko maning gatas, hanapon ko da, so igwak yung ano ito, alat ko na. Ginko, biloba, yun ang paginumong kong milk. Ta nga ni da mani, medyo, di kita masyado mani, makalingaw kan pahit. Ata habang nag-iidad na kita kung minsan mani, medyo nakakalingaw-lingaw kita. Ano mani? Namili siya ang kung ani mani. Garong nakalingaw naman ang ganda kong mamot.

Oh, uni nga ni mani, oh, nagpapahit man sa satuyang parantabay, igwaman da maning sunatang September mo. September morn? Ayan. Turug pagad si Malo. Sabi ko nga, no, kung September sa naman, igwa sunatang September. Garong sukunyan iyan, garong in passing, napahit ko niyan sa social media. So, ano ito? Earth, Wind and Fire ba ito? So, do you remember? September. Okay, alas 8:15 na po. Punanta na po ang pahit. Kasood ma, at siya naman susendong mga greetings na ano ini, bibasa niya to yung mga tugang obos, din niya to kikaligta niya. Ta, sabi ko na nga ni, masupog sindo. Ha? O, nugun mo yan. Pagbukas niya to manikan pahit, ha? Anaka, bugtak tulos sigdi. An sa to yung Vishal Kaldi, ha? Glenda ong bunggaw, maligayang holiday. O, gun mo yan. Holiday! Holiday! Yeah? Hmm. Hali pala ini mga tugang si Ola sa General Ola sa Ginubatan Albay. Ano ha? Hmm. Okay. Uni na so tinapos niya to kahapon. Ah, sabi ko, napapanahon tabi ini. Ah, dumantabi sa Thailand. Ang mga supermarkets da mga tugang duman sa Thailand. Ah, alat ko na ta kiton tang kinabandig di madali sa nata nawara lugod mani so one one ne ko ang girare niya to ini so sa Thailand ko na kita ang supermarkets da mga tugang duman sa Thailand nagagamit po o kaya pinagpapatos po ang mga groceries sa dahon kibatag. Matatadain na nagluluwas ini. Oh. Ah. Madali sana. Ta. Ah. Eya. O ni man siya sila o nun. Pabayay sa naman. Alat ko na. Taga. Madali na, madali isa na sa mga greetings. Ah, relax na kamo ta. Mabarasaon ko yan. Hmm? Ah, sabi niyo sa launon, sayang da sa Ginubatan, kulilat sa... Pabaya isa naman. Ta, papauno niya na dahil mang kisurti. Ah? Ah? Ala, tawara lugod mani so... One, noni na. Ha? Ah? One, oh. Ha? Ah? Duman sa Thailand, igwa po ang nag-viral na oniong item hali po sa Rimping Supermarket sa Chiang Mai. Chiang Mai, Thailand. Ito mga tugang daang preskong mga gulayon na papatustabi sa dahon kibatag. An pigagakod da amane itong flexible bamboo or fiber ties. Ah? Siyempre, significant mga tugang na inaan. Ah? So pagagamit ng disposable plastic na kinakaipuanan para sa packaging. Ah? Ah? Although, igwada po nin mga small amounts of plastic ang ginagamit man sa nagkakaperang labels. Ang kagayunan di mga tugang ta duman inigi pinapahit sa Thailand. Ngatat na sa tuya po ining tinawan girare nin importansya. Pangenot, digdi sa satuyang programa nga na napagkaaga. Ha? Because consistent kan sa tuyang mga pinaga paruluwas na bareta. Dailan kan mga pagbabaha sa mga lain-lain ng parte kan Pilipinas, kausa po kan pagbabara kan mga drainage systems gabos-gabos kan mga kaplastikan. Ta,
sa tuyang mga tao, basta na sa napunggigarapuan sa indapong mga basura, kun sa insain. Duman nga ni po luminaog sa pahit niya itong mapadapit sa disiplina. Kaya, sabi ko na nga ni, sa giraray na inaapudan niya ito ang mga LGUs, na kung mapipwede, i-require sa giraray sa mga tsindahan na yaraon sa sindong jurisdiksyon, i-discourage ang pagagamit po nin mga plastic. Ta mga tugang susugpo sa mga nagruruluwas na dispatso, ining pagagaramit nin plastic money, iyon naman inisupinahit kan mga darakulang kumpanya. Matubod ka man inaan sadit-sadit na o kaya maning tingin sa pinag-introducer digdi sa tuya, tingi-tingi na minsan na sa nang manidikit na toyo, ibubugtak sa sadit man na plastic. Ha? Kung mapahit ka mo, mapapa dyan man, maagad kanin ketchup man, itatawsay mo, nakabugtak man sa saditunon man na plastic, puro plastic. Ha? Kung sa tuyang babalikan man, kan mga nakalis na panahon man, mupahit ka sa merkado, mupahit ka sa tindahan man, mabakal ka kisuka lana, igwa kang daradarang laogan na battle, sadit na battle, bako man. Nga, tadi niya ito pwedeng ikabalik. Ha? Mabakal ka ngunyan lani, aw maniki, sulamente na sanang mupahit ka maniki, buko Diyos, ibabugtak sa plastic. Nailing na nindong iho di kabra. Mani, bako? Ha? Tapos, mani, kung muyamong rupropon si Diyos kan buko, tatawang kinin plastic straw. Ha? Oh, tama si mani. Kahit to ang straw, papel. Buda, an masiramon mani kung siyempre tabang tama ninin sa mga nagtitinda nin buko. Namnamun mo mani ang buko juice. Di ka na magamit kinisro. Iyaro bang nga, luway-luway na padaluyon mo. Kinaban. Buda mani kung kakaonon mo na sumit kan buko, mapagibo ka duman sa nagtinda. Kigarong kurokotsara. Yeah. Iban, ayaw yan ang pahit. Nga taday niya to yan pwedeng ikabalik. No de iyo yan mga tugang, nahiling kan mga darakula, dambuhala na mga negosyante na day na po nin

ibang inisip, kundi kung paano ang madalian na dilin siya. As in, day po nin pakilabot sa pigapod niya tong environment. Ah, yun na yan. Na also po, so tingi-tingi ni, kada bis magbarakal ka dyan, yaraon po sa mga plastic na container o kaya laogan. Baka, you try, bako mani, nagbabakal ka kung agad kipanira. Ah, paplastikon so binakal mong pinara, sarong atado, paplastikon. Mabakal ka naman kisarong po tayo, paplastikon, duwa na, kumpira. Hindi mo may namabit-bitin sa saro, ilalog na naman, sa dakula na naman na plastik. O mo niyan, mani, kung may init-init ito, maning binarakal mo, tiba at ba is wide so plastic, maulog, papadublion. Pwede tabi dublion so plastic, tamang kang. Iyo po yan ang katotohanan. Iyan, iniyan totoo. Kaya, pinadagos ko sana po, so tinapos niya ito kasunod, at kinakaipuanan, mapagirumdum giraray sa satuyang mga pagad. No di, ang apod ka iyan mga tugang sa sistema kan, ano iyan? Continuity kan sa tuyang tema o topic. Yeah? Mm. Ano okay. Udig din, tama ka sila o nun. Udig din sana sa merkado publiko kan tabako. Ili nga po nindo dyan. Ta sabi ko baga kan inot. Masira mo nun ang latik digdi. Morning sa mga suki niya to dyan sa public market kan tabako. Yan sa fruits. O kamutabi dyan sa fruit section. Ano, nagagaramit man kamunin plastic. Although, igwa kay mga business establishment sa ngunyan, na unsigned do pong binakalan, bako plastic ang lalaogan. Iguana sindanin mga papel talaga kayan. Kaya, better still, kung ka mo po mupahit sa mga pigbabakalan nindong paborito nindong mga tindahan, magdala ka mo kilalaogan. Iguana bagangon yan kaya mga laogan nindo. Ibaga, paper bag nga ni mga tugang, kaninot mga tugang, andaradara kan mga Pilipino, bayong. Ibaga, ako mga tugang, naipapaliwanag as in isasabi niya to yun, ta, magayunan po magsaod, maka-enjoy. Kaya aram ko po ini, ngunyan ay na anbayong, anbayong ngunyan, piglalaog manok. Yo. Ibaga. Yo. Okay. Di iyo po inian pahet. Ha? Iyo inian gusto niya tong iparumdum. Ta sabi ko, nahiling ta na po sa resulta. Nahiling ta na po, nangyari na. Ilinga na po ang nangyari sa bilog na kinaban. So luminous po ini sa social media, di sabi ko maray pa duman sa Thailand, tayugon mo yan pigpaparatos kidahon kibatag. And speaking kan mga market na ini, duman nga ni sa Australia mga tugang, ngunyan pinag-introducer na po ang pili nut sa Australia. Morning sa mga taga-Australia. Yun po yan ang gusto niya itong ipasabot giraray sa satuyang makahimanwa. And sabi ko kasudma, giraray, ibalik niya ito sa satuyang mga residensya ang tamang pag-segregate yan sa tuya tabing mga basura. At duman man sa mga nagkukorolikta, sorry po, duman sa mga namamahaw o nagkakakan. I'm sorry, with due respects. Okay. Duman man sa nagkukurulikta, sarukan problema manangad, so mga basura, kung minsan, ang titapok mo, saro na sa napaknong laogan eh, dahil man na sa segregate. Kaya, so mga basurero, so nagkukulikta kan mga basura, iyo po ang
na papatos gigirita mala isesegregate ninda pero garong an pahit ka iyan baga from the source and segregation you know? From the source and segregation and speaking of basura si Saitabi an barangay captain che, o chairman daba, maraut da an barangay captain barangay chairman dyan sa barangay Tulatulakan Syudad Canligaspe Albay District pwede tabi makiulay sa indo pwede tabi kamong humanap kan sa indong material recover facility tan sa indo tabing pigbabarag sa kankan sa basura yaon sa gilid kan tinampo nasa highway Igwala mang kinagaantabay digdi sa dakol pa lang kinatang parantabay diyan sa gobyerno kan lokal kan Legazpi ipaabot ninyo kay Mayor Hisham dumuman kamo sa Tulatula taan mga basura titiripo niya raon po asa indang facility sa gilid kan tinampo sa highway mismo aram nindo an maraot ka yan kung Lunes sundo Biyernes sumanga nagbabiyahe ali bata ko taga Bulod mababa kami maagi diyan sa Tulatula so iba mga estudyante so iba mga naka maopisina naka uniforme gabos-gabos ilintik pag-agi diyan sa indo baana an parong sorry giraray sa mga nagpapapa bata man maopisina ka matrabaho ka estudyante ka dapat igwa ka man dikit nin mga perfume dyan. Na igwa ka man dikit na paamot dyan. Sayang kan sa mo na mga paamot kung pag labay mi dyan sa inyo sa barangay Tulatula sa Jesus, sa ngabon mi basura. Nga buisit ka mo. Iyo po yan mga tugang. No de iyo ni kun minsan paano sa terminong basura ang paguna niya to makaati na pero ili nga mga tugang sa ibang nasyon. There is money in garbage. Ibaka throw recycling. No de kita digdi an Pilipino iyo yan. Takomo ang termino anapod basura. Ang sa tuyang mentalidad, basura, itapok sa nakunsain sa in. But if we are responsible people and disciplined na siyudadano, citizen, duman sa Japan nga ni mga tugang, yun na yan, pigparataram tanay ni. Hindi ka makailing duman kay garbage bin o kung ano, na yaon sa ano. Ta, disiplinado. Aki pa sa mga Japanese, tinukdoa na kang disiplina. Maray, kunan sa tuyang leaders, arog kina Dick Gordon, minsan so, si Senangani, so, esposa ni Dick Gordon. Nakadumana tabi ka mo sa Subic Bay Metropolitan Authority. Okay, nakalaog na ka mo duman sa Freeport, kan Subic. Kung maray ang leader, mga tugang, kamo duman makaka-obserbar kan discipline. Minsan po, iwan man duman sa laog ki pedestrian lanes sa Freeport. Ang mga behikulo duman kosang minapundo sa mga kanto, kan mga tinampo, kalye, sa laog, gabos-gabos, may pedestrian lane. Ang policy duman, mga tugang, first na magpundo, iyo man ang first to go. Minsan po, deki mabalyo, no di, tamay disiplina, the tendency kan driver, minsan de, dyan ki mga tao mabalyo, ma-stop ka. Then, ikaw ang primero ng min-stop, minsan ikaw duman sa balyong nag-stop, ikaw sa primero, first to stop, first to go. No di, duman po yan sa iguanin leader na mga tol-tol. Araw kina Dick Gordon, Jesus, very difficult kita digday.
Iyo po yan mga tugang ang gusto niya itong ipasabot. Importante ni mga tugang ta nga ta kita nakapag-istory ka ini. Dahilan ta day kitang disiplina, ha? Day kitang pagmakulog sa satuyang environment, matubod ka muna ni ibang basura kan ibang nasyon, titapok sa Pilipinas, yaraon po duman. Ha? Day pagbukas bagakan mga taga-customs na iba, so mga container vans, ano ang laog? Basura! Nailing na nindo yan. Bakosa na yan! So mga ralapa ng meat products, gabos-gabos, ay tapok ka na sa Pilipinas. Grabe na ang pag daluhagi kan sa tuya. Because yun yan, nasa sa tuya po ang pahit. Tabi man, mga magurang, tabi man, kung si Erisay man ang mga nakakaidad, ipo inyan itokdo tang importanteng maray sa satuyang mga akos. Ha? Ta sabi ko, di kita mawaran nin paglaom. Na kita digdi minsan sa satuyang lokal na lugar, magigibuta iyan. Ilinga duman sa siyudad kanaga. Ha? Silently and luway-luway nagbabangon po ang siyudad kinaga. Why? Ang leader. Ha? Ilinga. Dakol ki mga ekipahe, uto na, igwana naman kilites, igwa po nin sarong negosyo, negosyantes, o mga, igwanin mga kung anong tindahan, nagdonar na naman ki ano ito, ambulansya, duman sa naga, nagdoronar ki motor sa mga polis, nagdoronar ki dump truck, kung ano-ano. Kusang nagduruman sa naga, nata, maray ang leader. You see? Nata, dinya. Dinya to pwede ang gibuon digdi sa siyudad kang tabako. Pwede yan ang gibuon. No, di tibad ay man magdarayo digdi. Ta tibad, maluya ang leader ta. Ha? Iyon ang bagay ni ang pigpaparatawan niya to nindoon. Leadership by example. Yeah? Ano nga yan? Ha? Oh. Di kita mawaranin paglaom sa ibungkan mga pangyayaring ini. Mala ngani duman sa Albay Cathedral, ha? Bispira sa ngunyan, sa agan kapistahan ni San Gregorio Magno, ang sa inda pong pagdalagan, fun run, inapod po nin dalagan nin paglaom. Dakol po ang nagpartisipar. Ha? Dakol ang nagpartisipar. Why? Dakol ang nagtutubod. Nag-igwa pa nin paglaom. There's still hope. Di kita mawaran nin pag-asa. Yeah? Ta sa satuya man sana siguro yan eh. Ani ba sa satuya? Garong minasurrender tulos. Ha? Sabi baga, no retreat, no surrender. Ha? Ilingay ni si, oh, uni na, General Ola. Ha? Pahit. Laban. Baka, Ola day bagangon yan. Ha? Oh, kamutabing nagdadangog sa saindo pong mga residensya. Iyo po yan ang queue. Ha? Punan girare po niya to yan. Ha? Okay. So mga pagtaraid na barangay dyan sa tula-tula, makitabi man ano ha? Pagkipaisitabi kan sa indong mga opisyal dyan. Garong medyo malain man. Ha? Kada bis na mababa kita, bata nagpapamot man kita kung minsan, ta makasupog bagang nagugubing kita nin pahit digdi. Ha? Nagpapamot kita, makataning mo baga mata, uning nga si Glino Gubangan nga nagpapahit sa radyo, mabataon. Pagbaba mo dyan sa tulatal, masa nga mo, si, ano nang pahit nindo dyan? Pakarenganin, nindo? Tigayos niya to, ang kinaban ka mo man dyan, sige man nimpasaway. Hmm? Iyo po yan. Natukar niya to ini mga tugang delanta. Sabi ko na nga ni an pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan
an sa tuyang environment, mga tugang, iyo yan ang dapat niya itong pahalagahan. Tamala nga ni, posibleng taramon niya to na tibaad an kausa kan distroso niya to sa kabubuldan, iyo po ang nagdudulot kan mga bagay-bagay na nangyayari sa ibang parte kan Pilipinas. Ah. Oh. Ngunyan, mga tugang, andakulaon ngunya na issue, iyo po ang mining. Ha? Pagmimina. Digdi sa tuya sa Kabikolan, yaon po dyan sa Masbate ang grabe pong pagmimina. Siyempre, ang pagmimina, pinapadalagan yan, kinakaputan nin mga darakula man na mga negosyante. Yeah? Igunin sa rong lugar na grabe po so, ha? Magkakariribok, igwangani siguro ki mga nagkakurulgan, ay na ito, sa kontra sa mga otoridad, as in sa mga nagbarikada, na igwaki, magmimina duman. Ha? Sa ina nga ni ang kinaba na ito, Oneo. Kasibo Nueva Vizcaya. Agun mo dosi inarestar kan mga pulis. So nagbarikada kontra sa pagmimina Barangay Paket Kasibo Nueva Ecija kanakalihis na Agosto 28. Agun mo ini. Garunin ni sunailing kuman sa telebisyon. Ha? Igo ba kang tili si Rina? Igo amang kinagbarikada kontra man sa... ah? Iyo po niyo. Ah? Oh. North Luzon Mineral Resources Corporation. Grabe ha? Oh. Iyo po ni mga tugang. Sabi baga kay to, girara ni Dipunto Gina Lopez, balko man maraot ang pagmimina. Tamala nga ni, saro yan kan lilaog nga ni kan mga negosyante. Alagad! Na imam pwedeng ansa indong pagmimina, makapiktar na. Oh, ilinga po ini o. Oh. Dangugun po nindo ini, Department of Environment and Natural Resources. We cannot measure the wealth of a nation while ignoring the bankruptcy of its environment. Ugun mo yan. Day kakaini, manggirirabo man eh. Ha? Day da niya to mga tugang, ha? Ha? Masusukol ang kayamanan kan sa tuyang nasyon. Ha? Mientras tantong pinapasiparan niya to na kalbuhon ang sa tuyang kapalibutan. Yun yan o. Oh. Ha? Hmm. Ugun mo ini, pipurutol ang mga kahoy, kabus kakahoyan mga tugang, yun na yan ang resulta, purutolon ang kahoy. Ah, hain su mga taga DNR. Ah, bata ang mga kumpanya mga tugang na darakula, na yun ang negosyo mga tugang, ah, minasugo na sa naki mga tao ninda mapaduman sa DNR. Yeah? Yun na ini. What else is new? Pag maduman ka po sa DNR. Yun po yan. Nalilintikan mga tugang so mga kasarada yan. O ining so. Ano na nga nito? Sumuyang pumahit duman sa Clark. Paksili kagay dito? Oh. Medyo nagkaigwana naman baga niyang kontrobersya. Ta mga tugang, an mararabasan sa mga paraoma, pinag-interview bago sa mga paraoma, iyon na ang sa indang sulaminting ikinakabuhay. Ang sa indang kinuko nanin sa indang pagbuhay-buhay. Ha? Rarautun pa nindo. Hay na kami! Hay na ko!
madi-displace. Makon? Ngayon, babarayadan ano? Mabayadan mo ang binubuhay kan mga parauma na kung minsan nga ni sa pag-umasa na nakakapatapos man sindanin sa indang mga aki sa pag-i-squill maski puro pa ano? Ha? Paya. Ang gabos digdi na dadara na sana sa pirak. Pirak na naman ang pigiristoryan niya to. Gabos na sana paano digdi pirak, pirak. Yeah. Kaya kung minsan kung si Irisay paan mapirak mga tugang ha magkakapot kipirak ang pagunan ni sindanan poderoso ipo yan mga tugang ang gustong ipasabot niya to ha digdi po sa satuyang palatuntunan ha ta medyo salaman ang pahit na ini. Ha? Bakusa na yan. Duman sa Bataan, duman sa Kamarinisur, maringanin, ito may pigmimina. Ha? Duman sa Bataan, sa Kamsur, iguanin mga kadaga, nasisadiri, bukod maninda. Ugun mo yan. Lakapoderoso, why? Sinda po, nakatugdon sa mga politiko. Ugun mo sa diriyon mo ang daga na. Day ka mang kinay papahiling nakakusga na sa imo yan pipur sa antawo pipadarhan ki mga guns ha kikudal na bibabar bugtakan ki barbed wire saan ka ka nakahiling mga tugang o ano kita digdi Mr. President ha o dumamang totoo yan Kamsur Bataan duman sa Bataan anong poderoso duman mga pamilya na kan liton gay dito kundi akong sasala. Eh, mangkipig papailing ng papeles sa inda. Yugon mo, kudalun mo yan. Katarakot sa mga tao doon. Ito may mga armadong pahet. Mga kinabanong kita digdi. Ha? Tapos mahapot kita nag-aalsa sa mga tao. Ha? Itata din nag-aalsa sa mga tao na kipakalakaga nindo. Ha? Diwag ha? Sabi ko kasud ma, igahanam ko kota na si Bart. Tamala, igwabaga ki garong pig-investigara na siguro kan mga otoridad. Igwaki pinadarado man na note sa iyan na malapit ka na gito. Arang nga, igutas, igwanin garong, ano pa ito? Ilo o basiyo? O basiyo o bala? Ikaw pa pala man, yung kisaro man na pinadarang ka ito, garong leader kan transport group, na itong transport group, garong anabogado ka ito, si Attorney Bart. Ah, man, hindi niya ito maiiwasan ini, ta, ang mga pobring tikoy man, hindi man naka, alimbawa, ikaw man, nagtitios ka, nagkakaso ka o may kaso ka, hindi mo man ma-afford an bayad sa abogado. Madumang ka sa abogado, ha? Madudulukan mo, igwakitang public attorney's office. Ang public attorney's office man, eh, no, di, limitado man sa naandiyan. Hindi man kayang mga tugang natatawan and assistance sa mga kapobrihan, ha? Ano na po kayaan? Abono? Abono? Abono? So, fertilizer o kaya... Abunuan mo guna. Ano na po kaya yan? So, libre bagang services? Ah? Pro bono? Kung minsan, ang dilat. Ah. Pagula ko kan, abuno. Ano abuno? Fertilizer. No, di, abunuin na sunang una. Pro bono. Ah. Parehas baga sa impeachment? Anong baga duman na abogado baga money? Sabi, pro bono. Oh, yun po yan. Di niya ito maiiwasan. Ha? Bata kung minsan man, pag uminapil ka sa mga arog ka ini, ha? Kung minsan, iyo yan, ititag ka man, ha? Kung yan ka, left-leaning ka. Ha? Left-leaning ka man, makawala ka ngayon. Baka? Baka? Kaya, nakasiguro ka mo na kamutabing mga otoridad, iyo yan ang resulta kan sa indong intelligence funds.
sa sendong intelligence work, na ang mga tao, basta sa nanindong pahito na left-leaning o makawala ka,

Ah? Repitero niya to. Kung kamo po naglalakaw sa tinampo, you have to stay left. Sa wala kamo. Minsan kamo nagja-jog, nagwo-walking. O ilingay itong nag-fun run man eh. Sabi ko, sala, so pahit kan mga fun run. Maringan at siguro, nakuaninda, nagbaralyo sinda sa wala. Bako sa toong party kan tinampo o highway. We have really to stay left. Only and fight dyan man eh. Tanganing igwamang kamunin dikit na makukumas kipuro paano sa satuyang limitadong kapasidad. Tako man eh, inaako ko na patal ako. Inaako ko na ako tagabulod. Nga dapat kita maglakaw sa wala, magjogging, stay left. Tanaw ng bitan niya ito sa left leaning, stay left. Nga ta man eh. Kung kita po nasa wala, ang mga bihikulos na iiling ta, tanahiling mo an incoming na mga berlina, tricycle, motor, nahihiling mo na kung medyo alanganin ka, makagilid ka tulos, day ka ma-swide. Because, so duman man sa rear side mo, day man ito mapawala, tansinda, duman sa right side. Ta kung nasa right side ka, ay day mo nahiling mga tugang so nasa likodan mo, day medyo durdipisil. Garong iyo yan ang, hindi ko, garong iyo yan so, pahet, na, naukdan ko, yeah? Stay left. Ah? Kaya, tabi man, mga otoridad, makuman siguro, maraot na kita po magtabang sa mga daing-dai. Ah? Siring kanyaon sa Social Action Center money sa Ladokan Simbahan, yung bagay ni nagtatarabang sa mga tao na makman. Over daw. Sisingon niya na nagtatabang kan mga tugang niya to na yaon sa karsel. Yaon bagaan Social Action Center. Kan simbahan. Diba nga? Pro bono man man eh. Pro bono. Dahil nga na. Di po niya to maiiwasan na iyan ng mga yaon na nakakarsel. Magsala. Ulayo na. So kaso ninda, nagkakaturog naman eh. Bako? Pero sinda, nagtitiyo sa karsel, dahil pa nag-iiro so sa indang kaso. Ngayon noon, Social Action Center. Kunwaraan simbahan, paano ini? Bataan simbahan man, iiyak ko sa ranbaga, mata nagpaparapakilabot ka mo sa gobyerno. Bako man yun po pakilabot. Sabi ni Obispo, Joel Balyon, pagmangno. Ha? Sisa yung nagmamangno kayan na mga yaon sa karsel, nagchichiriyos, so iba ko ta na dapat haloy ng pinalibre. No di, eh manalilik. Ansa indang salod, nagkakaraturog sa paril. Sisa e nagmamang no kayan. Kitang mga yaon sa gobyerno, nariparo ta daw yan. Iba ka yan? Garo na yan so, pagtatabang niya to sa mga daing-dai, sa mga inaapi, sabi nga ni Kayan, yun na yan kung minsan siguro, ani ba nabibiktima na magtabang ka sa kapobrihan, magtabang ka sa kadaihon, magtabang ka sa mga taong saradit, yun yan, inaakusaran kang makawala. Anong sala man? Ta, minsan sa mga taga-simbahan, naakusaran man, nasiring kayan mga tugang. Yeah? Ayan ni. Tanganing dugtungan tangan ini na pahit niya to. Hay na ito. Oni. Lalong-lalo na sa pagtatabang sa mga nangangaipunin marhay. Oni baga, bako man maraot ang pagtabang kan mga yaon sa ining mga Katoliko. Sabi digdi, as Catholics, we are called to worship God above all. Totoo yan. The Holy Mass and Misa, iyo ang highest form of worship. Because in the Mass, we unite ourselves with Christ and participate in His perfect offering of Himself to the Father. Yet, tandaan nindo, our

worship does not end when we leave the church. Dahil na mga tugon nga pagkatapos kita maghali sa simbahan, iyo sana, dapat magpadagos ini sa satuyang paglakbay, sa satuyang pagkabuhay, na trataron ang iba, lalong-lalo na itong mga nangangaipo. Tinutok doon kita ni Jesus na whatever we help someone, whenever we help someone who is hungry, poor, lonely, or suffering, we are also serving God. You know? Helping the needy is therefore an act of worship because it allows us to make God's love visible through action. Kaya, bako maraot po ang pagtatabang sa kapwa. You know? Ta, sabi na nga niya to kanyan, sisay paan matabang sa mga inikunura. Dugtungan ta po yan sa sinabi po ni Kara David. When you have more than enough, give back. Diba ka? And blessings, sabi ni Kara David, were never meant to end with us. The extra money, extra time, the knowledge we have gained. Not everyone was given the same opportunities. Not everyone has the same access, support, or resources. As Kara said, hindi lahat kasing blessed mo. Hindi lahat binayayaan katulad mo. What we have worked hard for us is ours to be grateful for. But when God gives us more than what we need, perhaps part of the blessing is having something left to share. Gratitude should not end with saying thank you. It should eventually become generosity. Kaya bilang pagirumdom, kamutabi na ayo-ayo, kamutabing mapipirak, kamutabing mayayaman, learn to share your blessing to others. For after all, day po nindo madadaraan sa indong pirak, pagyaon na kamo sa erarom kandaga. Yeah? Tabangan na po nindo ang mga nangangaypo. Cherry Carbor ha, maray na aga. Yeah? Tagarong, dito nagkaturukan naman. Jules, good morning! Morning, Glenn, holiday ngon yan. Ano pa ang sineselebrate tabi? Yun na, ini-holiday. emang kitang nagsiselebrate kang pista? Makman kita. Morning, sir. As in sa Maygos na si Ma'am Herminia Buragay, Winnie Burse, Sefa Bulagaw and Delia Basbasyo, Tindugon, salamat po. Morning man sa Magayon ni si Ma'am Cherry, Helen Bonaobra, Jane Dilaram and Nona Sabelberino, always Tindugon pa. Kunyan tabi ang pagsiselebrate ang kunyan. All a day, ngunyan. Yeah. Kapistahan po sa Agad and sa San Gregorio Magno. Dumang kamu sa simbahan, makipista. Taday man kamu kan siguro, papabayaan kan simbahan kung muya kamong makipista. Uduman sa kusina ni Guryo, pirmi na ito ma. Taiguamanin mga kasaradaya na siyempre. Hindi mawara. Romnick, maray na aga. Jean Abrera, Christian Perla Bendal. Clara Cagoco Remonte, maray na aga. Advance happy birthday to Kai Mary Shiana del Castillo. Evelyn Cormel, maray na aga. Belen Marbs, Sir Glenn, morning. Bati ko po mga taga-kabaksan. Si Lola Erlinda Bilyen and Bilyen family. Nagdadangog da sa imo. Nagdadangog da, ah. Ay, karaw man sa da. And also, bati ko po may special someone, Althea May, happy Mansari. Christian Masenas, Marina Aga, Michael, Maricel Binyas, pakibati po kay Mama Lourdes Binyas, Kanpawa, Tabaco. Beth Cate, morning, Sir Glenn. Umagang kay init po, Sir Glenn. Meron sunatang
September. More. Shout out tig di sa Tuliu Malinao, Purok 5. Happy listening to Pem, Pen, Ate Biki, Mitit, and Madge. Ano pa ini? Listening, okay. One day, yun na, so ginubatan na ini. Good morning, Eden Alim. May ano ini? Anti-plastic. Oh, may ordinance sa anti-plastic. Di ipatupad niya to yan. Morning po, G. D. Josh. Nice seeing you live in your program. Admire your real talk. Salamat, Tabi, G. Dahil man kitang ibang masasabi kayan. Masalamat po nung Tabi. Ining mga single-use plastic ang dakulang contributor kan volume kan basura ta, sabi ni Ren Solomon. Kaya, an sa kuya, di rin pakiolay. Mag-aktor rin di sa mga LGUs, ta, kundi na inikaya kan sa tuyang Mr. President. Ha? Diyan ba ka, sir, sa San Roque, Tabaco, nag-resign na lamang duwang kagawad. Ang tambakan kan basura na sa Boulevard, Tambakan, pati Sinro, di kinagiginibo. Yun na nga na iyan, ta, pinaliwanag ko na. Basta, ang pag-segregate kan basura, garuman sa napag pili kilidere sa komunidad. Sa basura, ibaso na bubulok, sa kasudin na bubulok. Sa pagpili kilideres, ibaso nagpapakatao kaysa pakitang tao. Okay? So, Lapayet Mining, sa Rapurapo, kan nagkamina, mine spills, kan 2005. 10M sana, binayad kan gobyerno, sa Rinaut 9 ba? Yugun mo yung grabe. Mana, morning! Dahil na kung kalunggay na pangbuntog sa mainit na tubig, nagkasarapi ka. Madali unun dyan sa katara. Dakulununo na nagtatanong kay maling malunggay. Maray na aga, sir. Pabati ka mo digdi. Pabati po kami digdi sa Bongga. Mga taga Bongga Bakakay. Nakapagas ka na, sir, kan sinubli mong Berlina. Dahil pa, sila unun ta. Dahil pa, napakaray. Pakaray so Berlina ta na nasagi. Ayan. Ma na. Cherica, iguana. Okay, ta. Time na po, mapaaram na ko ta, rimati na.

0: So mga nagpaabot po kan sa indang pagbabati, asin minsay, digdi po sa satuyang palatuntuna in ini ang totoo, Diyos mga balos. So mga nagiling asin nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mga balos man po. May pahabol si Frami Barha Juarez. Good morning Sir Glenn, shoutout man po digdi sa ini ang totoo Upper Bongga. Kasabay ko si Manny Almoguera sa Lado Technical. Mabalik po ako sa aga 8 to 9. So salamatunong kan sa inyong pagantabay, pagtitiwala. Enjoy your holiday! Enjoy your holiday! Enjoy your Wednesday! Be with your families and loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo ang programa Ini ang Totoo si Glenn O sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na hindi sa One Radio 91.3 News FM Tindugun.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
1: News FM Tindugun na sa buong Bicolandia.
4: Alubo, Tabaco, Kauswagan, Karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
5: Hadun kay Dog, kan All for Christ Ministry, digila sa One Radio 91.3.

0: Maray na aga, katadubo, kamusta ka na ngayong araw na ito na holiday? Ngayon nga po ay Albay Day at ating sineselebrate ang kabayanihan ng ating local hero na si General Simeon Ola. Anyways, kamusta ka na nga ba? Feeling rich ka ba? O di kaya ay feeling mo ba medyo naungusan mo ang kahirapan ngayong mga panahon ito? Well, ayon po sa Philippine Statistics Authority, ay meron namang progreso na nangyari patungkol sa pagbaba ng incidence ng poverty o kahirapan dito sa ating rehiyon. Sabi sa isang artikulo, the Bicol region has made progress in reducing poverty but it continues to face the country's highest family poverty incidence. At ito nga po ay ayon sa latest official figures from the Philippine Statistics Authority. And based on the PSA's updated 2025 official poverty statistics released nito lamang August 26, ang poverty incidence among families declined or bumaba across all 18 regions digitabi sa Bicol region between 2023 and 2025. Pero sa kabila ng improvement na ito, ang Bicol pa rin has been recorded as the highest among the family poverty incidence with an incidence percentage of 16.8 in 2025. Ibig sabihin ito, 17 out of every 100 families or 17 kada 100 pamilya digitabi sa Bicol region were estimated to have incomes below the region's minimum basic food and non-food needs. Ito po ay ayon sa 2025 Family Income and Expenditure Survey. So nationally, ang family poverty incidence natin fell to 6.4% in 2025, equivalent to about 1.90 million Filipino families. At ang poverty incidence among the population stood at 9.7%. Ibig sabihin yan, 11.08 million Filipinos whose per capita income was insufficient, hindi sapat, para ma-meet ang minimum basic food and non-food requirements. At yung nga nakakalungkot, while Bicol remained at the top of the regional poverty rankings, in-emphasized ng PSA that all 18 regions posted statistically significant declines in family poverty incidence from 2023 to 2025. Pinakamalaking improvement ay ang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which recorded the largest improvement. So, Watalubo, BARMM, BARM, ano? Ano ba ang pinaka-challenging dito sa mga numero natin? Of course, they underscore a continuing development for Bicol, kung saan ang poverty reduction has improved but remains slower compared with other parts of the country. So, patuloy natin ikanalangin, of course, ang ating mga leaders na itong mga gaps dito sa ating economy, livelihood opportunities, employment, talaga namang mataasan upang huwag naman sana na tayo pa rin ang pinakamataas na poverty incidence ng mga pamilya. Ibig sabihin, tayo yung pinakamaraming mahihirap na pamilya dito sa ating bansa. And of course, dahil dyan ay patuloy tayong nakikipag-partner sa Alternative Learning System dito po sa Tabaco City para makapagbigay ng sapat na edukasyon, elementarya man yan, or high school, makapagtapos ng high school at maabot ang kanilang pangarap para ang mga out-of-school youth natin, ang mga youth at risk, or juvenile, pinatawag na juvenile delinquents, ano, sila man ay magkaroon ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Of course, sa ating Talubo House. And so, maya-maya po, meron po tayong rebroadcast ng nauna nating Talubo House. At ito ay napanood sa FB Live. Pero, ngayon ay hindi muna po tayo magkakaroon ng FB Live at sa audio lamang mapakikinggan. Okay? At tampok ang ating mga house implementers sa maya-maya ay makakasama natin sila. Kaya, huwag po kayo aalis at patuloy lamang na makinig.
1: Servisyo, programa, leksyon, asin polisiya, hali sa Talubo, AWS, in partnership with the DepEd Schools Division Office of Tobacco and the Alternative Learning System, Tobacco City. Hataw na, asin maging progresibo sa Talubo, AWS, ang sa imong pangiturugan sa imo nang makakamtan, Talubo, AWS.

0: So ano nga ba, Ma'am Cecil, ang triangle? Yan. So ito na. Ang triangle or a triangle is a closed figure that has three sides, three angles, and three vertices or corners. Ayan. So sa Tagalog, mayroon daw tatlong gilid, angulo, vertex, o sulok. Ayan. Sige. So, pag-usapan natin ngayon kung saan nga ba nanggagaling ang salitang triangle. Okay. So, ang salitang triangle ay galing sa salitang tri. Nang ibig sabihin ay three. At sa salitang angle, so, kaya siya tinawag nating triangle. So, tatlong angulo.
1: Ayun. So, tama sabi ni Farah, triangle ba study under the branch of math sa geometry?
0: Tama po. Opo, opo. Okay. So, part po siya ng geometry. So, so ngayon, classify natin yung triangle kasi mayroon siyang dalawang classify, dalawang paraan kung paano i-classify yung triangle. So, mayroon tayong una, according to their sides. And yung isa, according to their angles. Sige, unahin muna po natin yung according to their sides. So, ang una ay escalene triangle. So, sa escalene triangle, mayroon siyang tatlong sides na may iba-ibang iba-ibang sukat. Yan, okay. Walang magkakaparehong side. So, ibig sabihin, halimbawa, mayroon kang isang triangle, yung isang side niya ay, kunyari, 4 cm, 6 cm, and 8 cm. So, okay. yun. Hindi siya magkakapare-parehas. Ibig sabihin, iba-iba ang sukat nila.
1: Iba-iba ang sukat.
0: Opo. Yun ang tinatawag nating escalene triangle.
1: Okay.
0: Okay. So, yung pangalawa, so tandaan po nila ha, yung una ay escalene triangle. So, mayroon naman tayong tinatawag na isosceles triangle. So,
1: isosceles triangle.
0: Ito naman ay may dalawang gilid or dalawang side na magkaparehas.
1: Isosceles, ma'am, yung dalawang gilid na magkaparehas.
0: Magkaparehas yung sukat nila. Kunyari, okay. Yung sukat niya, di ba? Imaginin nyo, yung sukat niya, yung triangle, mayroon siyang, yung halimbawa na ibibigay ko ay yung mayroon siyang 5 cm na sukat, yung isa 5 cm, at yung base niya ay 7 cm. So, dalawang side niya ay parehas yung sukat. Okay, so yung next naman, mayroon tayong tinatawag na equilateral triangle.
1: Okay.
0: So ano nga bang equilateral triangle, Ma'am Cecil? So ito yon. Ang equilateral triangle ay may tatlong magkakapare-parehas na sukat ang gilid.

0: Yan, okay.
1: So, same po yung mga sukat niya. So, halimbawa, mayroon kang, yung isang side niya is 6 cm. Yung iba noon, 6 cm na din. Yan. So, yun ang tatlong uri ng triangle according to their sides.
0: Okay.
1: Sir Tom. So, tingnan natin ngayon ito. Yan, magpapractice muna tayo kung talagang nakuha nyo. So, mayroon tayo ditong una. Ano kaya ang sagot nito? Mayroon tayong 8 cm, another is 8 cm, and another is 8 cm. Ano kaya ang triangle ito sa tingin nyo? Base doon sa aking pinagsabi kanina.
0: Oo. So, yung nasabi nyo, ma'am, is yung
1: isosceles
0: and equilateral.
1: Yes.
0: Okay. Ayan. So, nakilig po ba kayo? Nari. Oh, hindi kasi na-flash yung ating PowerPoint. Baka hindi po nila na ano. So,
1: nakita.
0: Nakita.
1: Okay.
0: So, mapa-flash ba natin, Kuya Manny, yung mga triangles na na-mention po, kung pwede? So, yung scalene, ulitin natin, ma'am.
1: Sige, ulitin po natin.
0: Mm-hmm. Ito po yung
1: Ito yung una, scalene triangle hindi siya magkakaparehong sukat ng gilid.
0: Ayan. So, hindi po siya magkakaparehang sukat. Oo. Tapos, yung
1: sunod ay isosceles triangle. Ito naman yung dalawa lang yung parehas. Yung isa ay hindi.
0: Ayan. Isosceles triangle.
1: Apa.
0: Okay.
1: Sige.
0: And yung pangatlo?
1: Yung pangatlo ay equilateral triangle.
0: Equilateral triangle.
1: Ito yung magkakapare-parehas yung sukat niya. Magkakapare-parehas yung side niya.
0: Ayan, may sumagot na. Si Dante B. Borsellis. Sige. Equilateral. Mahirap pala, no, kung walang
1: PowerPoint.
0: Yung
1: una daw. Hindi ba siya na?
0: Equilateral.
1: Yung una.
0: Tama po siya.
1: Equilateral triangle. So, talagang, Ma'am Sas, nakikinig talaga sila sa ating discussion.
0: Opo, nakikinig.
1: Okay, tingnan natin yung pangalawa. Mayroong sukat na 4 cm, another 4 cm, and the other side is 7 cm.
0: So, ulitin natin. Yung isang side o isang gilid ay 4 cm. Yung ikalawang side is
1: 4 cm.
0: At yung pangatlo ay
1: 7 cm.
0: Yeah. So, yan. So, ano po ba yan?
1: Ito ay
0: escaline, isosceles, or equilateral triangle. So, ano po siya?
1: May sumanggot na ba? At ito ang kanyang sagot. Yan. Isosceles triangle po siya.
0: Ayan. Si Alma Hioson Boralo. Isosceles triangle.
1: Okay. Sige. Mayroon pa tayong isa, Ma'am Cecil. Ito yung iba-iba yung sukat niya. Yung isa ay 3 cm. Yung isa naman ay 7 cm. At yung isa, pangatlo ay 3 cm. 5 cm and 7 cm.
0: Okay, ulitin natin. 3 cm, 5 cm,
1: and 7
0: cm. 7 cm. So, ito po ba ay scalene triangle, isosceles triangle, or
1: equilateral
0: triangle? Okay, ulitin natin. Ano? So, 5 cm...
1: 3 cm.
0: 3 cm
1: and 7 cm.
0: 7 cm. So ano po siya? Scalene triangle, isosceles triangle, or
1: equilateral
0: triangle. Ano po ang tamang sagot?
1: At ito ang tamang sagot.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So sana may nakakuha ng sagot na yan.
0: Ang tamang sagot ay
1: triangle.
0: Scalene. Nako. Okay, so tama po si Julianne Abraham. Scalene triangle.
1: Okay, congratulations. Yeah, hey.
0: Ma'am, baka may mga students kayo dito. May mga estudyante ba kayo dito? Sige, isahin natin. Ano? Si Julianne Abraham. Hindi niyo po ano. Baka si Sir Tobal, student niya. Si Mary Ann Benconcelo Borsellis. Si Avir Carl. Yan.

0: Michaela Cabria. Sabi niyo po, baka familiar sa inyo yung name. Ano, si Imelda Banda. Okay, sige. Pero marami sa kanila ang nakakuha nung pangatlong yung pangatlong question. Okay,
1: pero
0: po.
1: Ma'am says later on mayroon pa rin tayong mga katanungan na kailangan nilang masagutan para magkaroon sila ng premyo. Yan. Mm-hmm. Later po si Sir Tobal ang magbibigay sa kanila. So okay. Dapo naman tayo Ma'am Cecil doon sa classification of triangles according to angles.
0: Okay.
1: Yung kanina yung side yon. So ngayon sa naman side. Opo, ngayon naman ay angles naman ang pag-uusapan natin.
0: Oo. Ano po ba ang difference nung side at nung angle?
1: Yung ma'am? Side kasi po Ma'am, siya yung sukat sa gilid.
0: Okay.
1: Diba? Yung sa, 'di ba triangle yon? Yung side na yon, yun uh-oh. Yung sukat nila.
0: Oo.
1: Where yung angles naman, yung angles na nakikita natin doon sa loob ng triangle.
0: Yun ba yung mga corners?
1: Yes po.
0: Yung corners, yung mga kanto-kanto. Tama po? Vertex.
1: Yung mga angle na nakikita natin doon sa ano. Kasi yung corner niya, yun yung mga vertices. Yung nag... anong tawag doon, Sir Tobal? Subaga, parang nag...
0: Yung end points.
1: Yeah.
0: Yung end points, yan yung vertex. So, ngayon, yung angle, siya yung dalawang, halimbawa, yung dalawang magkadikit na ganon. Tama?
1: Kunyari, mayroon kang, ano ba yung angle?
0: Yung magkadikit na dalawang lines. Okay, sige.
1: So, mayroon din tayong tatlo.
0: Sige pa.
1: Okay, so, ito yung una.
0: Mm-mm.
1: Mayroon tayong tinatawag na acute triangle.
0: Acute. Let's go. Okay. Parang may sakit. Ano yung acute triangle, ma'am?
1: Okay, yung acute triangle, ito ay mayroong tatlong acute angles. So, okay. Ibig sabihin, lahat ng angles niya ay less than 90 degrees.
0: So, lahat ng angles niya ay less than 90 degrees. Okay.
1: So, mayroon tayo dyan halimbawa, 50 mm-hmm. degrees, yung isang angle. Yung isa naman ay 60 degrees at yung isa ay 70 degrees.
0: Okay. Yan. Oo. Sige po.
1: Sige. Okay. Mm-hmm. Yung sunod naman, mayroon tayong tinatawag na right angle.
0: Right angle.
1: Right triangle. Okay. So, yung right triangle, has one right angle. So, mayroon siyang exactly 90 degrees na angle.
0: So, itong right triangle na to has one right angle.
1: Angle, okay.
0: Pag sinabi mong right angle, ibig sabihin 90 degrees
1: po yung sukat niya.
0: Ang sukat niya.
1: Okay. So, yung isa 45 degrees and yung isa naman 45 degrees yung pinakikita. Halimbawa, kung mapapansin po nila, Ma'am Cecil, yung kabuang sukat ng angle nila ay 180 degrees. Lahat-lahat yun. Sa lahat ng triangles, ang sukat nila ay 180
0: degrees.
1: Opo. Sige. Uh-huh. Yung pangatlong ori ng triangle according to their angles is obtuse triangle.
0: Okay, obtuse
1: triangle. So, ano naman itong obtuse triangle? Obtuse triangle has one angle greater than 90 degrees. Okay, so...
0: Okay.
1: May halimbawa tayo dito. Apo. 110 degrees yung isang angle niya.
0: 110 degrees.
1: Apo. Yung, yung iba naman ay 40 degrees at 30 degrees. Kung isasum up mo siya, 180. Another 180 degrees.
0: Okay. Grabe na. Nare-review ako, ha? Fairness.
1: Okay, sige. Basta yung review natin muna, ha? Balikan natin yung triangle.
0: Sige pa.
1: Yung acute angle. Ay, hindi. Acute triangle pala. Namamali na ako. Yung acute triangle pala, lahat ng angles ay less than 90 degrees.
0: Kaya nga example nyo, 50 degrees, 60 degrees, and 70 degrees. Okay.
1: Sige, yung next ay right triangle.
0: Mm-hmm.
1: Yung right right triangle has one right angle. So
0: okay.
1: Exactly 90 degrees po yung isang angle niyan.
0: Oh. So ito naman, 45 degrees.
1: Another 45
0: and
1: degrees.
0: And another 45 degrees.
1: Okay. So 180 okay. po yun, ma'am says.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Yung panghuli, yung pangatlo ay obtuse triangle.
0: Mm-hmm.
1: Siya naman yung may one angle greater than 90 degrees.
0: Oo. So yung kaya ang example niyo is 110 degrees.
1: Apo.
0: And then 40 degrees and then 30 degrees.
1: Okay po. So mayroon naman tayo ditong practice para doon sa ating mga nakikinig. Mm-hmm. So tingnan nga natin kung nakuha nila.
0: Okay. Practice tayo ulit.
1: Okay. Oo, anong angle, anong triangle kaya ito?
0: Ayan.
1: Ang triangle A, mayroon tayong sukat na 60 degrees, another 60 degrees, and another 60 degrees.
0: Okay. So, tingnan natin. Ano?
1: Apo. Oh, ano kayang triangle to?
0: Okay. So, ano at, ulitin niyo po, ma'am?
1: Okay. Sige, ulitin ko. Yung sukat ng lahat ng angles ay 60 degrees.
0: Mm-hmm. So, 60 degrees.
1: Another 60 degrees.
0: Another 60 degrees.
1: And another 60 degrees.
0: Okay. So, wow! Grabe, ang gagaling nila. Tingnan natin
1: so,
0: kung
1: tingnan
0: tama.
1: Natin kung tama sila.
0: Tama ba, ma'am? Acute triangle daw?
1: Yes.
0: Ay, grabe,
1: very good. Acute triangle siya.
0: Takatuwa okay. naman. Sige.
1: Sige.
0: Okay.
1: Yung triangle B naman natin, yung sukat ng angles ay 90 degrees.
0: 90 degrees.
1: Yan. Another 45 degrees na sukat. And yung other angles ay 45 degrees. Yung other angle niya ay may sukat na 45 degrees.
0: Ah. Sige nga, ulitin okay. nga po natin. So sabi niyo po, ito ay 90 degrees, okay. 45, and 45.
1: Okay.
0: Okay, tingnan sige. Natin. Ano po yan?
1: Ano kaya ang sagot nila?
0: Kasi ano
1: ang sagot nito ay right triangle.
0: Ay, ang gagaling! Okay, ma'am, nag-gets nila. As in, in fairness, ha? Nakikinig talaga.
1: Okay, so sana may natutuhan talaga sila. Okay,
0: isa pa,
1: so,
0: ma'am, isa pa.
1: Sige, isa pa. Okay, yung pangatlong triangle, mayroon tayong sukat na 100 degrees.
0: 100 degrees.
1: Okay, so another 50.
0: Another 50.
1: And 30 degrees.
0: 30 degrees. Ulitin okay. natin, ano? Ulitin natin yung tanong. Sige po, ma'am.
1: Okay, 100 yung sukat ng isang
0: yes.
1: angle.
0: Oo.
1: Yung isa naman ay 50. And yung isa naman ay 30.
0: 30.
1: Apo.
0: Ah. Okay. So,
1: nakuha kaya nila?
0: Sige nga, sabihin
1: sige
0: niyo.
1: Ano, sabihin natin yung...
0: Tamang sagot.
1: Tamang sagot. Ito yung tamang sagot.
0: Oo.
1: Okay. Obtuse triangle.
0: Ayan, ganyan. Uy, internet, baka galing yung magturo, ah.
1: Okay.
0: Obtuse triangle.
1: Opo, obtuse triangle.
0: Pero siguro yung spelling lang, kasi nga hindi nila nakikita, eh, no?
1: Opo.
0: So, i-spell natin. Ano? Yung acute...
1: Yung acute triangle, yung spelling ng acute ay A-C-U-T-E.
0: A-C-U-T-E.
1: Okay.
0: Okay. And then, yung obtuse.
1: Obtuse naman, O-B-T-U-S-E.
0: Ayan, obtuse. Yung scalene. Scalene.
1: Okay, yung scalene naman ay S-C-A-
0: L-E-N-E. Scalene.
1: Okay. Scalene triangle.
0: Uh-oh. Isosceles.
1: Yung isosceles.
0: Yan na medyo mahirap-hirap.
1: Okay. So para mas ano, ano tayo, tingnan natin. Isosceles triangle. I-S-O-S-C-E-L-E-S-E.
0: Isosceles.
1: L-E-S lang. Wala na pong isa huli. So, isosceles triangle.
0: Isosceles.
1: Apa.
0: Isosceles triangle.
1: Apa.
0: Okay.
1: Sige
0: po. Okay. So, syempre, alam yun ang right.
1: Okay, alam yun. Right yun. Okay.
0: Right.
1: Equilateral.
0: Equilateral.
1: Sige,
0: equilateral.
1: Okay, ito yung spelling ng equilateral. Mayroon ba tayo? Sige, balikan natin para makuha yung... Equilateral triangle. So, ayan.
0: Ayun, ang galing.
1: A-Q-U-I-L-A-T-E-R-A-L.

0: E-R-A-L. Equilateral triangle.
1: Yan, tama.
0: Yan.
1: E-Q-U-I-L-A-T-E-R-A-L. Ayan. So, isosceles, tama. I-S-O-S-C-E-L-E-S. Yan. Okay.
0: Okay.
1: Sige. At mukhang may pa-quiz po ba tayo?
0: Apo.
1: May pa-quiz, ano? Si Sir... si Sir Tobal. Okay, sige. Unless meron pa po ba kayong i-share, ma'am?
2: So, wala na po. So,
1: wala na muna.
2: Tawagin na lang natin sa Sir Tobal.
1: Ah, sige.
2: So, pero break. Pwede din naman natin ibigay ito sa kanila. Kasi
1: sige pa.
2: Mayroon tayong tinatawag na real life application.
1: Okay.
2: So, doon sa mga learners natin, baka nagtatanong kayo, saan nga ba natin ginagamit ito? So, marami.
1: Mm-hmm.
2: Kapag may gumagawa ng bahay, gumagamit sila ng triangles.
1: Mga karpintero.
2: Upang maging matibay ang structure. So, gagamitin nila yung right triangle.
1: Hmm.
2: Yan, parang yung sukat talagang tuwid na tuwid yon. Okay. So, kapag gumagawa naman ng tulay, Ma'am Sasiel, yung triangles ay isa sa pinakamahalagang design sa paggawa ng tulay.
1: Uh-huh.
2: Yan.
1: At doon naman, baka hindi nila nagagamit itong right triangle, kaya
2: baka ibang try. No. Tama naman yung ginagamit.
1: kaya minsan, okay. Sige po.
2: Sige, yun sa paggawa naman ng furniture.
1: So,
2: right triangles naman help carpenters create perfect corners.
1: Ayan.
2: Parang yung mga corners nila, alam nila pag ginagamit nila yung right triangles. So, kunyari, gumagawa sila ng upuan, talaga yung tayo ng upuan ay talagang right triangle yung ginagamit.
1: Ang galing, ano?
2: Kasi yung angles nga doon is yung 90 degrees talaga yung ginagamit nila.
1: Naku, mabuhay yung mga karpintero, ano?
2: Oo, talagang yung
1: alam nila ang kanilang mga triangles. Mga mathematician. Okay. Sige, magbe-break muna tayo. At pagbalik natin sa break, makakasama natin si Mr. Cristobal Imperial.
2: Okay po.
3: Pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral . Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
4: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
5: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
6: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
7: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa

0: 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
1: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo Als. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
0: Talubo Als, this coming June 17th, sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo Als. Talubo

0: Okay, at welcome po natin si Mr. Cristobal Imperial in Serena, no, sa mga ALSA implementers natin. Good morning, Sir Tobal.
1: Good morning, Ma'am Cecil. Mm-hmm. And good morning sa lahat ng nakikinig sa One Radio 91.3 FM, Tindugo na.
0: Okay. At baka po meron din kayong mga estudyante na nakikinig. Gusto niyong batiin sila?
1: Mm-hmm. Sa mga nakikinig na ALS learner sa parte ng Santo Cristo, Cubo, and Tabaco South District.
0: Wow.
1: Magandang umaga at sana'y manalo kayo sa aming patribya ngayon.
0: Tama. Dahil mamimigay tayo ng bali lima na tigwa 100 na load.
1: Opo,
0: no?
1: Ma'am Cecil.
0: Wow. Naku, napaka-generous naman ng ating ALSA implementers. Okay. So, tingnan natin. Ano? Ready na ba kayo? Ready na po kayo sa ating quiz ngayong morning na ini. So kung ready na ay go, sir. Ano po ang first question?
1: Okay, ito po ang una nating tanong. Ano ang tatlong uri ng triangle base sa sukat ng kanyang linya or measure of the line?
0: Oo, nako.
1: So tatlo po 'yan.
0: Okay, kakaano lang ano, kakadiscuss lang ni Ma'am Olive.
1: Tama po.
0: Tatlo po 'yan. Oo. Sige. At naisulat na rin nila yung mga sagot kanina. Sige po. So ano po yung tatlong uri ng triangles according doon sa kanyang line? Mm-mm. Sige. Sige po. So according dun sa line niya, ano, sir?
1: Yung tatlong pare-parehas.
0: Tatlong pare-parehas.
1: Tatlong iba-iba at may dalawang parehas at isang naiiba.
0: Okay. Tingnan natin. Ano ang sagot ninyo? Ano daw yung tatlong uri ng triangles base sa line?

0: Archie. Sige, tingnan natin ano? Ano ang tamang sagot, Sir Tobal?
1: Okay, ang tamang sagot po ay equilateral triangle, escalene triangle, and isosceles triangle.
0: Wow! Okay, sige po. Sige, at may mukhang may nanalo na, no? Si Alma Hioson Boralo.
1: Yan. Okay, congratulations po.
0: Okay, sige. Dali lang, isusulat ko, baka magkamali tayo. Alma Hioson Boralo. Okay, sige po. So, ready na kayo, sir, sa susunod na question.
1: Okay po, ma'am. So, ang susunod pong question ay tungkol pa rin sa triangle. Kung ang una ay base sa kanyang linya, ang susunod naman ay base sa sukat ng kanyang anggulo.
0: Ayan.
1: So ang tanong, opo, ano naman ang tatlong uri ng triangle based sa kanyang angle measure?
0: Ayan. Okay. Ano daw yung tatlong

0: uri ng
1: triangle.
0: Triangles based sa kanyang angle or sa kanyang angulo. Yan. So ano po ang tamang sagot? Key. Sige po.

0: Ang gagaling nila. Okay, may nanalo na.
1: Ang bilis.
0: Tama po ba, sir? Acute triangle, right triangle, tama. And obtuse triangle.
1: Tama po, Ma'am Ceci.
0: Ang galing! Si Alex Andra.
1: Alex
0: Andra ang nanalo. Okay, sige. Sige po. Okay. So, punta na tayo sa number 3 question.
1: Okay. So, handa na ba ang lahat?
0: Opo.
1: Ang susunod na tanong ay, base doon sa pinag-aralan nating triangle, ano ang total or sum ng angle ng isang triangle?
0: Mm.
1: Lahat ng triangle, pare-parehas ang sum nila.
0: Yes. Sa madaling salita, ilang degrees?
1: Yes, ilang degree ang sukat ng angle nila.
0: Oo. Yung total?
1: Total sum ng kanilang angle.
0: Oo.
1: In degree.
0: Oo. So, ilang degrees ang total or sum angle ng bawat isang triangle? Ano po ang tamang sagot?
1: Ang tamang sagot ay 180 degrees.
0: Galing! Okay, so sino ba yung nauna na nag 180 degrees? Okay, si Cristina Belchez Ortega. Yehey! Dali lang, sir, ha? Mahina ang kalaban. Ang dami nila.
1: Ang daming sumasagot.
0: Ang daming sumasagot, mm-hmm, sir. Ibig sabihin, ano?
1: Maraming
0: nakikinig. Biruin mo, Kuya Manny, kahit nagka-problema ang ating stress na si Kuya Manny, in fairness. Nagka-problema yung ating PowerPoint. Nakuha pa rin nila.
1: Magaling yung nagturo.
0: Ang galing, oo. Okay, Cristina Belchez Ortega, 180 degrees. Yay! Congratulations! Okay, question number 4.
1: Okay, sa question number 4, ano namang triangle o ano ang tawag sa triangle na may 90 degrees angle?
0: Yan! Ako, buti pinahirap-hirapan nyo ng konti, sir. sandali lang po. Kuha rin tayo ng texter, sir. Ano, may nagtatanong ano daw po yung ating cellphone number. Okay, pwede po kayong mag-text sa 0962-409. Dali lamang. Ano? Ah, meron pala sumasagot sa text din. So, kuha din tayo, sir. Texter naman.
1: Okay po.
0: Okay, sir?
1: Okay lang po.
0: Dali lamang, ha?
1: Nais din mag-participate.
0: Oo, gusto rin kasi nila mag-participate, no? Okay, 0962-409-3467. Okay? Ulitin natin, 0962-409-3467. Okay, ano yung tamang sagot, sir?
1: Ang tamang sagot ay right triangle.
0: Wow! Alam nyo, meron tayong texter na nanalo. Si Marie Chris Bootan, right triangle.
1: Okay, congratulations, yay. Marie Chris.
0: Thank you kay Marie Chris. Okay, and last na. Pahirapan nyo, sir. Parang andali eh.
1: Mamahirap.
0: Sa tayo ng mga sagot nila. Okay, number 5.
1: Okay, number 5.
0: Hmm.
1: Anong uri ng triangle ang may pare-parehas o equal side measure?
0: Wow! Okay. Sige. And, ulitin natin. Ano po yung tanong niyo?
1: Anong uri ng triangle ang may pare-parehas or equal side measure?
0: Ah. So, ano-anong uri?

0: ng
1: anong uri ng triangle
0: ang may pare-parehas
1: or equal side measure. Pare-parehas ang sukat ng kanyang side.
0: Oo, pare-parehas ang sukat ng kanyang side. So, ano po yun?
1: Ibigay ko naman si Cecil yung tamang sagot.
0: Tingnan natin.
1: Baka wala pa.
0: Okay. Ang tamang sagot, sir, ay?
1: Equilateral triangle.
0: Ang galing! Si Elmer Bondal Jr. ang nanalo. Elmer Bondal Jr. Okay. Ngayon, sa mga nanalo, ngunyan, need po namin ang inyong cellphone number. Tama, sir? Para masendan natin ng load.
1: Dagdagan natin ng isang tanong pa, ma'am. Para makahabol naman yung mga ibang listener natin.
0: Grabe, sir. Ha? Baka umabot ng ganun eh. Okay, isa pa. So, anim.
1: Okay.
0: Anim ang mananalo. Ibig sabihin, ang ibibigay ng ALS, 600 pesos. Wow! Worth na load.
1: Okay.
0: Sure kayo, sir? Baka nabibigla kayo. Sige po. Okay, go ahead.
1: Pero ito, ma'am, ay wala doon sa diniscuss ni ma'am. Pero bahagi pa rin siya, ma'am, ng triangle.
0: Bahagi pa rin na. Sir, ano yan? Trick question? Ba't gano'n? Sige, sir. Go.
1: So, sa bawat side ng triangle ay may katawagan.
0: Aha.
1: Ang unang side ay tinatawag na A, ang pangalawa ay B, at ang panghuli ay C.
0: Okay.
1: So, ang C ang pinakamahaba sa lahat.
0: Uh-huh.
1: Na measure ng length.
0: Okay.
1: So, ano ang tawag sa pinakamahabang side ng triangle?
0: Wow! Anong tawag sa pinakamahabang side ng triangle? So, ito... Ay, gra! O, sige. Tingnan natin. Kung alam ni... Paano kung alam nila, sir? So,
1: may premium pa rin.
0: Natawa, mo. Natawa sila, sir. So, ulitin nyo nga, sir, yung inyong trick question.
1: Okay, ulitin natin. Ang
0: sige
1: bawat
0: po.
1: Side ng triangle ay mayroong katawagan.
0: Yes.
1: Ang una ay side A.
0: Side
1: ang pangalawa
0: A.
1: ay side B. Ang pangatlo ay side C.
0: Okay.
1: Ang side C ang pinakamahaba sa lahat.
0: Oo.
1: Ano ang tawag sa side C?
0: Okay. Sige. Tingnan natin. Kung tama ang kanilang sagot. So, meron pag gusto mong manghula sa trick question ni Sir Chok. Sige, sir. Meron na kayong may sagot kayo, sir. Ano ang sagot sa inyong tanong?
1: Ang tamang sagot ay hypotenuse.
0: Ang galing mo, sir. At ang galing din. So, si Elmer, nanalo na kasi, kaya hindi na ikaw, Elmer, no? Si Mary Elise Sendico. Hypotenuse. Ano? Tama po?
1: Okay po.
0: Sige po, paano mo i-spell yun, sir? Para tingnan natin kung tama talaga.
1: H-Y-P-O-T-E-N-U-S-E.
0: Hypotenuse?
2: N-O-U-S-E.
0: Ulitin natin. H-P-O-T-E-N-U-S-E. So, si Mary Elise Sendico ang nanalo. Naku, sir, thank you po na kami ay naaliw sa inyo. Sa inyong pa-quiz. Meron po kayong pabaon na gustong i-share sa ating mga tagapakinig ngunyan na morning na inyo.
1: Okay, so sabi dito ni Ma'am Olive sa mga ALS learners, tandaan nyo na ang mathematics is not only about solving numbers. It helps and understand patterns, shapes, and solve real life problems.
0: Wow! Ang ganda.
1: Sa ALS, bawat lesson na iyong natutunan ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. As ALS learners, every problem you solve strengthens your confidence, every lesson you learn builds your future, and every

Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay patungkol sa isang tulay. Mayroon di umanong isang tulay na sumasakop sa isang napakalawak na ilog o river. Ang river na ito ay dinadaanan ng barko at upang makadaan sa ilalim ang mga barko, ay kailangang tumaas ang tulay at ito ay sa pamamagitan ng isang operator o yung tinatawag na switchman. Sa araw ay may mga nagdaraang barko at sa gabi naman ay mayroong nagdaraang mga tren sa ibabaw ng tulay sapagkat may relays na nag-uugnay sa kabilang syudad. Kaya't kailangang palaging naroon ang operator ng tulay na siyang taga-taas at taga-baba ng tulay upang makadaan ang barko sa ilalim at makadaan din ang tren sa ibabaw ng tulay. Ang switchman o operator ng tulay ay laging nakabantay at nakaupo sa isang maliit na bahay kung saan ay naroon ang kontrol para sa pagtaas at pagbaba ng tulay. Isang gabi habang hinihintay ng operator ang huling tren na daraan sa tulay, kagaya ng kanyang nakagawian o nakasanayan ang gawin, ay isa-isa niyang tiningnan ang bawat bahagi ng makina at sinigurado niyang ito ay nasa maayos na kondisyon. Sa pag-akalang maayos ng lahat, ay payapa ang kanyang loob na hinintay ang pagdating ng tren. Maya-maya pa ay narinig na nga niya ang tunog at pagsinyas ng papalapit na tren. At ganoon na lamang ang kanyang naramdamang takot nang mapansin niya na tila may naipit na piyesa sa tulay kaya't hindi ito bumababa. Naisip niya ang daan-daang tao na maaaring mamatay kapag hindi siya gumawa ng paraan. Kaya siya ay napilitang magtungo at tumakbo sa gitna ng tulay upang ayusin ang piyesa nito habang ang tren ay mabilis na dumarating. Sa pamamagitan ng tool o kasangkapan sa pag-aayos ng makina, ay tinanganan niya ang maluwag na parte ng tulay upang ang tren ay makadaan ng maayos at ligtas. Habang mahigpit na tanga ng kontrol, ay biglang nagulat ang operator nang mayroon siyang marinig. At ito ay isang pamilyar na tinig na nagmumula sa kabilang bahagi ng tulay. Narinig nga niya ang tinig ng kanyang anak at siya ay hinahanap nito. Sa pagkakataong ito ay meron siyang mabigat na pasya o desisyon na kailangang gawin. Kung kanyang bibitiwan ang pagkakahawak sa maluwag na parte ng tulay, ay maraming tao ang mamamatay. Subalit kung nga hayaan naman niya na makadaan ang tren at hindi babalaan ang anak, ay tiyak namang ito ang mamamatay. Wala nang sapat na panahon para mag-isip at kailangan niya ng mabilis na pagpapasya at siya nga ay mabilis na nagdesisyon. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, ay pikit mata niyang hinawakan ng mahigpit ang maluwag na bahagi ng tulay upang makadaan ng ligtas ang tren. At ito rin ang kumitil sa buhay ng kanyang minamahal at nag-iisang anak. Naging mabilis ang mga pangyayari, ligtas na nakadaan ang tren at walang kamalay-malay ang mga taong sakay nito na may isang batang namatay ng gabing iyon sapagkat nagpasya ang kanyang ama, isakripisyo ang kanyang anak para sa kaligtasan ng maraming pasahero. Kaibigan, naisip mo na ba kung gaano kakamahal ng Diyos? Ganyan din ang sakripisyong ginawa ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kanyang inihandog ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kahit na ano ang iyong sitwasyon sa ngayon, no matter what you have done, no matter how deep you fall, God is still there saying, "My child, I still love you, and I'm always waiting for you." Ang ating mapagmahal na Diyos ay palaging naghihintay at palaging nakabukas ang kanyang palad sa iyong paglapit sa kanya. Tanging siya lamang ang iyong kailangan upang ikaw ay magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na kapayapaan. Kaibigan, kung nais mong ipagkatiwala sa Panginoong Jesus ang iyong buhay, kung nais mo siyang tanggapin sa iyong puso, kung nais mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas, ay pwede mo itong gawin at ipahayag sa pamamagitan ng isang panalangin. At kung ito nga ang nais mong gawin, inanyayahan kita na huminto sandali at sumunod dito sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Marami pong salamat sa ginawa mong pagsasakripisyo

pag-aalay ng buhay upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, kailangan po kita sa aking buhay. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. At sa sandali pong ito, ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buong buhay at hinihiling ko po na ayusin mo at baguhin ang aking buhay at tulungan mo po akong makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin ng may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Okay, sabi ni A. San Juan, baka ito ay estudyante ni Sir Tobal. Wala po akong data, kaya hindi ko alam magtanong mo tabi, sir. Student niyo, Sir Tobal? Si Ace San Juan.
1: Ace San Juan.
0: Hindi. Okay.
1: So baka student sa ng iba pang ALS implementers namin.
0: Okay. Sige po. At may i-announce si Ma'am Olive, ano?
1: Okay po. Apa. Bago po tayo magtapos, Ma'am Cecil, gusto lang namin ipaalam sa buong Tabaco City Division and sa buong Tabaco City yung activity na mangyayari sa September 9 to 12. Ayan. Okay. So, isang malaking pagdiripon ng lahat ng division ng Bicol.

0: dyan. Mm. So, ito ang tinatawag naming ALS, Regional ALS Encampment. Wow. So, bali sa 20th, ngayong 20th Regional ALS Encampment, yung Tabaco City po ang mag-host.
1: Wow! Yeah, kaya busy-busy lahat sila. Congratulations!
0: Okay, so busy-busy po ang lahat. Siyempre, sa pag-prepare ng kung ano man ang gagawin, ano man ang mangyayari. Mm. And, siyempre, sa pamumuno po yan ng ating butihing Schools Division Superintendent, Ma'am Patty Madibuen, sa larangan po ng DepEd. And, siyempre po, yung full support ng LGU. So, siyempre sa pamumuno yon ng ating butihing mayor, Honorable Rinaldo Bragais at niyang kanyang mga kasamahan. So, halos lahat ay nagpa-participate talaga na para maging matagumpay at maging maganda yung kalalabasan ng ating 20th Regional ALS Encampment. So, last week, ito nga yung hindi kami nakapag programa kasi nga nagkaroon kami ng malaki din na preparasyon kasi pumunta dito yung mga ALS division ALS focal person ng bawat division sa Bicol region. Ayan. So halos 13 na division ang nagsama-sama para sa conference para maayos yung programa, para maayos yung flow ng activity na gagawin sa darating September 9 to 12.
1: Okay.
0: So Ma'am Cecil, inaananyahan pa rin namin po yung mga stakeholders, yung mga individuals na gustong mag-support doon sa gagawin na activity namin. So, syempre, nag-encourage po kami na matulungan kami para mas lalong mapaganda natin and mas lalong matugumpay yung gagawin na 20th Regional ALS Encampment.
1: Okay.
0: So, pasalamat na din ng panguna doon sa mga stakeholders natin na talagang laging nandiyan para tumulong sa atin. And syempre, yung mga barangay officials na talagang full support sila sa programa ng alternative learning system.
1: Mm-hmm.
0: And syempre, also the LGU, so super. Talagang nandoon yung tulong nila lahat. Talagang ibibigay nila para talagang mas mapaganda yung ating darating na activity.
1: Okay.
0: So, we hope, Ma'am Cecil, na talagang magiging matanggumpay ito.
1: Okay. Nako, sige po. Thank you, Ma'am Olive. Apa. And sa muli, maraming salamat po, Ma'am Olive and Sir Tobal. At salamat sa generosity ninyo at sa pagbibigay din ano ng load sa ating mga winners kanina no sa ating talubok quiz. And of course umabot na po tayo sa ating panandaliang paghihiwalay. Thank you again.
0: Thank you
1: ano
0: so much
1: sa ating
0: yes.
1: Matsatsagang mga ALS implementers si Ma'am Olive and Sir Cristobal. Salamat po sa inyong pagtuturo ng makabuluhang impormasyon upang makamit namin ang aming mga pangarap. So muli ako po si Cecil Amog.
0: And of course, ako po si Ma'am Olive Bursola. Kasama ko po si Sir Cristobal Imperial. And hanggang sa muli, keep learning, keep growing. And remember, sa ALS, bawat aral ay hakbang tungo sa tagumpay. God bless everyone.
1: Okay, and salamat din of course kay Kuya Manny Almoguera, ating technical director. Kami
0: and
1: ba yung nagsasabing?
0: Yan, gusto ko din po pasalamatan ang ating Division ALS focal person, si Sir Adonis Sir Adonis Colientes, and ang aming assistant focal person din, si Sir Ruel Tanyola. And of course, ang aming mga kasamahan sa ALS, mga ALS implementers, ALS teachers, and the BPOSA. Thank you so much po.
1: Thank you. And syempre, kami po yung nagsasabing dito po sa Talubo ALS, hindi segunda mano ang inyong pagkakatuto, hindi isang natatanging pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Talubo, Tabaco. Bye!
0: Bye,
1: see you later!

0: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahapunan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.

0: Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
3: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Nawawalan ng gana? Laging pagod at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin.

Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo. We love music.

0: in Tabaco City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana! Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang

0: bakasyon na naman! Ano bang araw ngayon? September 2, mga katindugon! Anong meron ngayon? At holiday dito sa Albay? Day na naman ang klase ngayon, ano, buta tambay ka na naman sa Las Cagmuñan. Grabe bakasyon ni ano? Nanta ngayon, anong meron? Kasi, holiday today, Simeon Ola Day. Sigaw ginitaan niya to ang kaarawan, kaaldawan ni General Simeon Ola, sarong bayani na taga Ginubatan, Albay, mga katindugon. And siya tabi, tigkikilala, pinaka hudyan na Filipino. Filipino Army General na nagsuko sa American Forces kang Philippine-American War. Si Simeon Ola na taga Ginubatan, Albay, siya ang pinakahudyan na Army General na nagsuko sa American Forces kang Philippine-American War. Kaya ang September 2, mga katindugon, special non-working holiday. Itinakda baga su Republic Act number 11136. Kaya bako lang siya sarong lokal na selebrasyon, may batas talaga na nagdeklara bilang special non-working holiday taon-taon ini, mga katindugan. Kaya mag-enjoy ta bakasyon. By the way, mga katindugon, Tindugon Radio Show, kaiba na naman po nindo ang Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, Ngodoy, bayan, suwasan po lamang.
1: Magandang umaga, Tabaco, magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

0: Yaman din lang, eh, bakasyon tayo ngayon. Ano bang tigalat mo? Maglaba ka na. Tama, init ang panahon. Mainit ang panahon. Anong gagawin ngayon? Walang pasok eh, kasi shimmy on all a day, di ba? Anong dapat gawin ngayong araw na to para maging productive ka naman? Para mapakinabangan ka naman sa bahay. Sa feeling mo. Tindog na radio show kay Bambo Nindo si Manay Osyang hanggang alas 11 in pagkaaga. Kaya, ano pa tabi ang tigalat? Oo, itutok mo na tabi. Ta, uni na. May isira ka rin naman pag nakapaldo ka.
1: Eh,
0: dapat makapaldo ka. Ayan na, oh. Ayan dapat mga katindugon na. May ano kitangon yan? May barangay Salakay na naman kitangon yan. Ang barangay Salakay, hatod sa Indukan, manok ni Osha, Tian, nasira.
2: Wow! Ayan na, ayan na!
0: Ayan na!
2: Barangay! Barangay! Salakay! Salakay!
0: Sa intabi, makakapaldo na naman kamo kay sarumbilog na manok. Halitabi sa manok ni Osyang, libre isira, may ulam ka na, gana ka pa, artista ka pa. Tanga yan. Ma-interview ka pa rin, di makakalibre ka pang bati. O, diba? Kaya na pati kahalat, itutok mo na sa One Radio. Tamalay mo, dyan naghugpa. Dyan nagtugdon sa barangay mo. Barangay Salakay. Ang tugdon ni Osang. Ano ba ko sala? Garo pala malinaw pag dangugon. Hindi ba manok? Ang tugdon kang manok ni Osang. Sa ina naman ang tugdon Erickson. Si Erickson, naghahanap na naman kay mga barangay ang iyong asensya matugdon, ano? Kaya abang-abang tabi, abang-abang. Shoutout sa mga parapadyak na nakatutok sa mga oras

0: Tulus si Pira, pajasa ng pajak.
1: Iyan, tabi, ha? Sa mga para pajak, tabi, aram po rin to, ha? Tama, init ang panahon ngun yan. Kung de, tabi, maiwasan ang magpandong, mag-inom kita kulo na tuulig. Nanta, para ma-rehydrate ka. Day tulos, maalang. Day tulos, maalang. Kaya dapat ma-rehydrate ka. Iniinom sa tubig kita, cool. Mas kita nagkapandong, ano? Ay, sa gabos pa lang tabi ng mga nag-celebrate ka sa indang mga birthdays ring. Happy birthday mo na tabi. Shoutout sabi sa imo. September ano nga yan? September 2, bagangon yan. September 3 nga yan, Florentino. Bako. Naginip ka. September tungon yan.
2: Para sa nagdiriwang ng kanilang
1: happy birthday

0: Abby, Shavon.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. Mm. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Para po, susutuyan nga.
3: Mga makila mo na Christmas carols
2: Christmas.
3: Sa Paskong tindugo na.
2: Ay,

0: May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas Erickson?
1: Good morning, good morning. Merry Christmas.
0: Merry Christmas natabi si Imo. Ano lamang?
1: Di ba?
0: Ano lamang ang na-realize mo ngunyan na taon na ini Erickson? Ano lamang dami? Sabi ko baga, may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Tulumpuli ng selebrasyon. September 1 pa sana. Nagpatugtog na kikibang Christmas. Siguro si ina mo, nag-prepare na yun kung pag-decorate mo yun, ano, sa Harong Nindo. Ano? Nag-tipon-tipon na ng porta pambakal niya Christmas lights lamang. Mamunduon man niya ang harong pagding Christmas lights. Ano? Marikay magbakal-bakal na nga. Magpupuon-puon na. Oni na ha. Erickson, good morning tabi si Imo.
1: Tabi, sharing sa mga paraan tabay.
0: Barangay Salakay na naman tabi kita. Ano pantigalat nindo yan? Ano mga chinelas nindo? Tamadaralaga na naman tabi kita. Kusog-kusog yung tabi ang paggano. Pagdangog, kusog-kusog yung radyo. Tamale mo yaon dyan sa harong mo. Sampangan mo na ang manok ni Osang nagtugtog. Dakon sa intabi Erickson, di ba? Manggagana ka kisarong bilog na manok pag naka nainot kang magdalagan sa pabrrring me. Ang mga parol ng... shoutout mo muna. Ang apot uni, hain mo niyan tabi nagtugdo na manok ni Osang.
1: Yan kita digdi tabi SM sa tuktok sa barangay Osong Tabaco City.
0: Barangay Osong! Ararayuan ngayon man ay Osang. Araw talaga kami kang kahigustabi. Tiga talagang tiga. Tiga si... Tapos kayo ni... Tiga tuyo talaga ang mga... Day na abot na kandalubdog. Charot! Pero may arayuan naman yung Osang, ano? Ano eh? Sa may siya tabi sa Osang. I feel
1: good. Sa Osang Elementary School tabi as M.
0: May hapot ako. Saan ang Osang? So good! Na yan. Sige, kwenta lang. Pero day ko arang konsen ng Osong. Pasain ka malaog pag sa kalimadyan ka ngayon.
1: Pagpanantan niya tabi SM, pagpalaog.
0: Pagpalaog, tapos igudyan ki...
1: Sa may court,
0: sa may court. Tapos, pagdurudurudyo ka, pabasagan.
1: Oo, palit.
0: Pagdurudurudyo ka, pabasagan. Pag malik ka, Osong na ito. Oy.
1: Pagdurudurudyo ka, patukan. Osong. Pag pabasagan, may palikuan ka duman.
0: Di ba intersection to sa miskulahan dyan? Kanto, ano? Yung kasi ngayon sa cross. Nasa cross ka na, crossing ka na. Intersection na. Pag ma-right side ka, pabasagan ito. Tama? Pag madiradiretso ka sa naduman, pa-oso nito. Uy, aram mo, Erickson, may chika ako sa imo. May chika ako sa imo. Malaag dyan. Malaag dyan kita kimanok ni Osang dyan sa may intersectionan. Abangan po nindo. Malaag kita dyan. Ako dyan, kay manok ni Osang dyan. Abangan nito ha, kung sa intabing lugar dyan. Matawo man dyan. Dakol mong kinag-aaragi dyan, tabi Erickson. Harin niyo na sa eskulahan magano. Sige, sige. Mahalag kita dyan, kay manok ni Osang, para din ako pasintro. Dyan na sa magbarakal, kung mga taga San Antonio ka, taga Osong ka, taga Basagan ka. Ano pa mga barangay na yaon dyan, oras? Iba man. Iba man ang oras, ano? Erickson, unawara na. Hello?
2: So not!
0: Ano mga barangay ang yaon dyan, tabi, Erickson? Dyan, ano mga barangay ang yaon dyan sa may, ano, sa intersection?
1: Magapo, Basagan.
0: Oo, Magapo, Basagan.
1: San Isidro.
0: San Isidro?
1: Osong?
0: Dakol man pala na barangay, ano? Dakol man pala.
1: Araranin
0: man sana. May Subantayan, Buda Kinastilyohan, San Antonio. Haranin man sana dyan. Kaya dahil ka na mapasentro, diyan ka na magbakal kay manok ni Osang. Abangan kung sa'yin dyan. Uni na nga ni. Hain ka nga ni Graringon yan. Anong iskulan iyan? Osong Elementary School.
1: Osong Elementary
0: School. Oo. Dahil mo na tabi magdaralagan ha. Dahil ko nga naram ko anong ipapabring me kong unyan. Ipapabring me kong unyan. Nag-iisip na naman tabi ako. Kung anong ipapabring me tango niya na aldaw tabi na ini. Kansarong aldaw baga, may nanggana. Ang daradara niya, katre, buda, folding bed. Iyo ang daradara niya tabi. Oo.
2: So nice.
0: Pwede po inumon. Ano ini? Pwede tabi mag-inom kayo sa rong container na tubig. Nga na day mahakla. Oo, iyo, ika. Ika baga mag-boat. Gurang ka na, pipito. Ang tako, mapaaram ka pa sa kung na mainom kang tubig. Kailin mo na yan. Para da day mahakla. Mainom da siyang dakulo na tubig. Oo, iyo, para tabi. Day ka ma-dehydrate, ha? Pipito. Mag-inom kang sarong container kung gusto mo. Kuran ka na. Ika na mag-decide kan sa diri mo. Ako pa ba? Ano yung ipapabring me ko? Ano man agad ipapabring me ko, tabi? Oh, aram ko na. Sige, sige. Oh, mga ina, tabi, aram na po nindo ini, ha? Kung anong ipapabring me ko, tabi, ha? Pagdara, tabi, ka mo, madaliun man sana, madaliun man sana. Para makaskas kita, bring me, tabi! Sigurado ako, Erickson, dakuno na naghahalat dyan, naghahalat linginin ka mabrig mo, madaralaga na dyan. Anong darahong tabi nindo? Uni, ang darahong tabi nindo, mga katindugon. So, gamit kay babayi, sa, ano niya, sa, ano ito, closet niya, mga katindugon. Ha? Ang darahong tabi nindo, mga katindugon. Ano yun? Nag-iisip talaga ako. Ano mga gamit kang babae? Inasa na? Pinakahalangkaw na takong mo. Pinakahalangkaw na takong. Magdaratabi na high heels. Madaliun man sana. Matangay mo, nag-high heels pangon yan. Matukad ka sa bulod, ma-high heels ka. Kaya mo yung duro dipisil ba, Erickson, ano? Duro dipisil, high heels, tabi. Mga taga-Oson, elementary school, dalaga na.

0: mo dyan. Taiya on dyan. Ha? Ano? Oo. Kamusta, Erickson? Nawara na si Erickson. Apo na tawag gira rin, Erickson. Tagaraw na wara katabi sa signal mo dyan. Pabati tabi sa ina ko si Mary Jane P. Burak. Budak sa lola ko na si Maria P. Burak. Oh, sabis tong apod niya, Chiamean. Chiamin, o Chiamean. Kami po nagandangog sa One Radio. Diyan sa Puro Cuatro, San Roque, Phase 1, Tabaco City. Nagbabati si Maria Angel Burak Borero Cambarillo, Malinao, Alba. So nice. Erickson, so nagbabalik. Nice. Oh, Nem. Nawarang kisignal. Iguan ng high heels.
1: Warang patabi,
0: asan? Ayan ha. Kusog-kusog yung radyo mo. Tayaon dyan tabi sa Barangay Ozon kang Ozon Elementary School ang Satuyang Barangay Salakay. Nagbubuting kay si Manay. Hay niya, hay niya, so high heels ko. Ginamit ko pang ito kang Mrs. Mrs. Halo, yun na ngayon. Hindi ko nagagamit. Ano na daw ngayon ito? Oh, aralamag na ngayon ito. Dali na, dahanapan na nindi ito. Ginamit ko pa kang baraylihan. Kang date mo ni Agong. Kang barangay ko pong kupo. Oh, yun na. Oh, yan na. Maray na al daw. Ang mukas ka. So, ano, nagahangos pa.
1: Ay,
0: sabi ko na talaga. Kanya-kanyang para-paraan. Para-paraan talaga, ano? Maray na al daw, tabi.
2: Maray na al daw po.
0: Nagahangos ka pa. Garo, naghahangos ka pa, tabi. Garo, pagalon pa. Oo, nakamotor ka da.
2: So good! Hey, tabi.
0: Maray na aldaw, tabi, sa imo. Ano, tabi, ang pangaran mo?
2: Mart po.
0: Ha?
2: Mart.
0: Mart. Mart. Mart.
2: Supuso.
0: Ah, heart! As in, supuso baga heart. Heart, ibang nilista, mga ganon. Atake, ano? Heart, ano tabi ang, saan ka tabi, Hali, sa mga oras na ini?
2: Sa harong po.
0: Taga-saan ka nga, ni?
2: Ay, taga-usan.
0: Ay, taga-usan ka man sa na heart. Oo. Gurano kaharayo ang harong mo dyan sa, ano, elementary school kang Barangay Ozon?
2: Haraniman lang po.
0: Ah, haraniman lang. Heart. Oh, heart. Naka-live kita mo niyan sa One Radio, ha? Ika ang pinaka-primerong nagdalagan dyan. Kang nadangog mo tabi na high heels, anong ginibo mo? Nagbuting kay kaman?
2: Ima ko po, kinuha sa heels ko.
0: Oh, tapos tinausay mo.
2: Iyon po. Tapos pinasakay po ako sa motor ni Tito.
0: Maparaparaan si ina mo. Ano, mautakon? Makaskaso? Heart, pati ano muna tabi sa mga nakatutok mo niyan sa mga oras na ini.
2: Hi, Ma.
0: Hi, Ma. May isira na kita, Ma. Naka-disponer na ako mag-iisira. Ta, may manok ni Ocean kita.
3: So na!
0: Ano tabi, heart? Oo. Mogma, nakapaldo kang mo niyan?
2: Iyo po.
0: Congratulations tabi sa inyo, heart. Ta, ika ang nananggana. Kisarong bilog na manok from manok ni Osha. Right? Ika ang pinakapromero na nagdalagan dyan. So, may sarong bilog na manok ka. Congratulations.
2: Salamat po.
0: Welcome tabi, welcome tabi. Ayan. Back to you, Erickson tabi. Sabi ko, yung mga makaskas.
2: Pinayaan ako ang motor.
0: Pinayaan ka na. Apo din, nagrarita. Paano ka makauli sa Indo? Alat mo na, ta, ma-picture-picture pa ka mo dyan. Ma-picture pa ka mo. Sige.
1: Pagkatapos tapang.
0: Erickson, pasalamatin na sa mga sponsors to, tabi. Go.
1: Tabi Azam, ang Barangay Salakay, bring me na inidigdi sa Barangay Ozon, Tabaco City, Permipigil del Seno, Carmanong Nawas, ang Fried Chicken House, may chicken nuggets na, may chicken fillet, pati ano si Ram, ang Zap Donuts na mapapakar sa kapos sa branch, Carmanong ni Awas, ang Boss Herbal Capsule, may lakas ng binding natural sa cup, best cafe meat, 6-in-1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa, chowking tabaco, thank you very much, Erickson Rutas para sa One Radio, 91.3,

0: Gabi, Erickson, mabuhay ka. Ayan, maurag talaga ang ano, mga taga-barangay, excuse me po, mga taga-barangay Oson, mga kapindugan, ano? Nahiling muna iyan, oh? De, panganin lamang, 5 minuto, may nagdalaga na dyan. Siyempre po, ang programang ini, hatod tabi sa indo kang RL Beauty Clinic. Din ako nagpa-beauty.
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihim ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad ng pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: tayo mga best.
1: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalecaba, San Tabaco City. Kay Kuya nung nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Power Sales, mga katindugon! Ang programang inetod man po sa Indok ang DriveMax Adult Herbal Capsule na sa masunod ha, pabring ni mo sarong bugkos na kahoy na panggatong. Grabe yung pasakit ina, no? Pag sa upload kaya, mapatog dun ka kang manong, suggestion ko lang eh. Oh, yung manong ino, malay pa next time, o sa aga, Erickson, sa aga, mahanap na kita, mahapot na ako sa mga paradango kung anong gusto nindong ipabring me. Oh, pagpunpong pa sana, mataram na kita. Anong ipapabring me mo, tabi? Anong gusto nindong ipabring me ko sa aga? Sige daw, tabi. Ta... Oh, di kaya kumaisip eh. Bigla na ako na ano, na bablock ano... ang utak ko. Hindi, kung minsan naisip ko, ano pa babring me ko? Maray, pahapotun ko kamo. Ano? Hapotun ko kaya kamo sa aga. Ano sa aga ang gusto nindong ipabring me ko, tabi? Jesse, good morning, sabi ni Jesse. Nakatutok da siya. Nagadangog na naman. Uguto na naman, kidangog sa kuya. Nakakahali ka ngayon kang stress. Ay, salamat naman. Salamat naman po. Gusto rin doon, tabi, na ipapabring me ko sa aga. Sige daw, tabi. Dahil ko muna basahon, ha? Pero at least may idea ako. Sige daw. 10:48 ang oras niya to, mga katindugon. Uy, by the way, may announcement palang, tabi. Ano, abangan po nindo, ha? Mga karakers, no? Are you ready to rock and roll? Chok Darsh, Mind Grind and Sir Chops Production proudly present Rock Attack 5. Sa mga rakista, magdangog tabi, may Rock Attack 5 na naman pala, ano? Hatod sa indo kang Chop Dars, Mind Grind and Sir Chops or Chops Production proudly present Rock Attack 5.

0: masa. At manok ni Osa. Ay pa, ano da? Pa, bring me dang hagol. Anong hagol? From Balading si Manay Neri Albalate. Oo. Ipa-bring me mo ngayon, Manay Osang Saga. Halo, Buda Lubang. Ano mga iyan? Di ko ang araram. Watching from Barangay Mayong, TV Albay, si Gina Bermas. Good morning. Pabati kay Jukes Buda, kay Kieran, na sige ang pangkalan. Ang ipa-bring me ko dahil sa aga, so plancha, na luma, so garubag ang barko. Ay, iyon na ba? Napa-bring me ko naan. Met Sabtugang, paki-shoutout kay Met Sabtugang sa Pawa, Paus Purok sa Is. Ano na yun? Ma'am, sa Is na maglag ka man kay Manok ni Osang. Oh, tiga-ada lang ko patabi ang gastos kang pag-deliver. Si Manayper mo talag. Manayper mo. Manayper lang. Garo, tutubuan ka. Nakipakpak dyan. Ta sabi niya, primida siya nagkakaong kay Manok ni Osang. Masira man ang Manok ni Osang, Madam Supe. Sabi ni Manayper lang. Maray na aldaw. Rolly Magdaong, good morning. Lumang lampara. Pwede man. So ano, ang gusto ko. So kung inod bagang panahon na, garo, bihira ng ano, gamiton tabi ngun niya. Pero ikaw man gilari sa haro, mga, so, mga ruluma ng gamit, ano, ni lola mo. Ano, ipapabring ni Saga, oh. Tawin ni Nindong idea. Para ano, para may idea kita, ano tabi. Ang programang ini mga katindugon, hatod tabi sa Indo kang Belen Religious Supplies. Catholic religious images and statues, rosaries, mass card Bibles, and prayer books, crucifixes, candles, mass wine, and host. Right. Sacramental gifts, rosary bracelets, and religious accessories and church supplies. Located po siya ng mga katindugan sa second floor kang St. John Development Cooperative Building, Zaga Avenue, Tabaco City, in front of St. John the Baptist Church. Open sinda 8:30 to 5:30 p.m. Saturday. But, ayun, pwede man nalang paso, ano? 8 to 6 p.m. naman pag Sunday and Saturday, ano? Ang Facebook din da, Belen Religious Supply. Yao na si Sir Ed, tabi, Sir Chief. Day pa. Yao na. Yao na pala si Sir Ed. Kakaabot pa sana. Sige, sige. O, pwede man magaso. Pwede man magaso lang paso, ano? Sige, sige. O, ni natabi, 10 seconds. So, pinakapare, meron tabi na maghula ka ini. May salapi, salapi, salapi. Wow! Kulitan na ako sa mga danangana na day ko pa nadedeliver ang tabi ki 50 load, ha? Kulitan ako. Wow! Nagkariling ako ko na sa mga danangana. Send daw tabi sa kuya kang ano, kang number nindo. Wow! Sa mga day pa tabi. Ganun si Grace Mendoza, day pa, no? Tapos si Cheche. O, sige, Cheche. Sorry, natabi. So, kaya biriyuan ang pag-load para sararo. Sararo ang pag-load, ano? Mga sampulo ngayon pidaso. Diba? Para sararoan sana. Wow! Anyway, 10 seconds, mga katindugan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Ano ang title ng kantang yan? Ay! Sige daw! Wow! Laklak na, sabi ni... Ayunin na, may winner na kita!
1: Wow!
0: Oh, congratulations, tabi, sa imo. Madali, o, mga
1: wow! Congratulations!
0: Mga matibayon ang mga...
2: Wow!
0: Mga matibayon. O, nabi na kami, merong nahiling ko, tabi, na nag-comment, ha?
1: Wow!
0: I-follow mo ako, Tom Borrero, ha?
1: Ayun!
0: Ikaw ang winner! Pakisan kang Gcash mo, madali o makaskason ta ako, maparam na. Talas 11 na tabi. Ni po si Osang. And salamat palang tabi sa, ano, sa Yibert Sari Sari Store. Thank you so much, Alin Deco, Best Cafe Gold, Best Cafe Green, Boss Herbal Capsule, ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches kang Manok ni Osang. Bye!
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutically.
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics, and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping with branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views on Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bene, Italian Cafe, Boulangerie, and Patisserie.

Sige, tirahon tanan, tatibado, tirahon pa, kaniba? Ano mga isyong nagburutuan ngayon pong aldaw nin Miyerkules? Pichedo sa Tuluskan, Setyembre. Sa Technical Department, John Jan, si Sir Chief Ed Bornilla, Manny Almoguera. Ed Bordeus po lamang tabi. Kahit na kita, ngunyan na pagkaaga. Sa Bacacay, Albay, nag-apod ako sa Bacacay Municipal Police Station antes kita na magprograma. Para ipalo up sa insidente ng pambabadil gana na nangyari sa sarupong caretaker kan Taksay. Nangyari ni Subangi dyan sa Sula Channel. Ang sabi ka, nakahuron ko subagong miyembro kan PNP dyan sa Bacacay, nasa area pa ang mga otoridad, nagkukondeser ng heraruman investigasyon. Oy, sa Albay, igwa na pong nairihisong limang gadan, dahilan po sa dengue. Dahil pagbawal liwaloon ang dengue, mga tugang, ha? Kanood na maglimpya, maglinig kan sa tuyang palibot. Ang gabos sa pinag-iistaran kang namok na posibleng career kan dengue, tabi man pakilimpyahi, pakilinigi. Duwa na po ay lima na ang gadan sa Albay. Tulo sa Ligaspi, duwa sa Daraga. Digdibaga sa Satuya, sa Tabaco, 80 man ang kaso kan dengue. Ah, maswerte sa nakita, digita wara po nin insidente o kaso nin pagkagadan dahil po sa dengue. Kan mga issue na tunay. Kan sarok pambula, nag-report kaan ang City Health Office kan siyudad. Sa paagi po ni Doc Dangka. Doc Liz. Ang may pinakandakul na kaso digdi sa Satuya, kan nagtalikod ng bulan ang Barangay San Lorenzo. Dahil na paghalaton pa ha, na maalag sa alanganin na sitwasyon ang sa inyong mga kapamilya. Maglimpya, maglinig kita kan palibot. So pinag-iistaran kang namok, tabi, oy, urulaan na nindo yan. Riparuhan nindo ang sa inyong palibot ha. Siyempre pa mga katindugon, ang probinsya kan Albay, apektado po kan Haze. Ano na nga ni ang Bicol kan Haze? Alanganin man na dampog, alanganin man na panganuro. Ano na nga ni ang haze? Ang haze kaya mga particles ni mga katindugon, ano? Na nakaka-apekto sa kalidad kan parus. Dipisilon ang pag-translate sa kunyan, sa Bicol version kan sinasabing haze. Kunya siya, hamog siya mga katindugon, pero bako siya talagang so hamog na igwabagan dumog-dumog na dara. And ang kunyan bagang hamog, kung minsan dyan sa mayon. Ini, ang hamog na ini, mahiling ta mga katindugon. Pero baka so, aso mga katindugon, tabi kan naglutong barbecue. Yes po. Dahilan po yan sa epekto kanangyayari pong grass fire o forest fire doon po sa nasyon kan Indonesia. Tabot tigdi sa Satuya ang aso. Kaya ang Bulkan Mayon, day Tamarisa. Kasud ma pa, nagpaparakalag-kalag ako mga katindugon kan palibot. Ibang-iba ang palibot ah. Biyan o. Ige, day ko na pagparahaluyon tabi ang Satuyang mga tema. Ang Department of Education, higutan databi ang padusa, laban sa bullying. National ID, dapat databi gibo na requirement sa SIM registration. Nagkakapira sa napuyan sa satuyang tema, ngunyong pong aldaw na ininin. Aldaw po mga katindugon ng Miyerkules. Pag alas 11 aga. Pasalamatan tango na mga sponsors katuwang tatabi sa programang ini, ang Tabi na si Store.

0: Dupong barangay, gusto rin doon yung kapartner sa Sendong Hanap Buhay. Gibuhon ang kapartner ang tabi na si store.
1: Gabos kami na katrumpa.
0: Yes po, tama ang Sendong nadadango. Partner rin doon tabi ang tabi na si store, ta kompleto po dyan. Igo dyan yung bagas, igo dyan yung asukar, igo dyan yung asin, igo dyan yung pamparambong sa mga tindahan, kompleto Ricardo's dyan.
2: Hala,
0: wala ka nang hahanapin pa pag sinabi mong tabi na si store, kapartner mo na po yan sa saibong pagninegosyo. Ah, sa mga gusto po na magtinda, magnegosyo, tuloy tindahan sa barangay, pahit na kamo. Kay Puhan, pag-arog kayo ni po na grabe, ang pagtios dapat mag-iigwa kitang extra income, ano? Ah, may dikit lamang na maski durodos, piso-piso, na dilihan siya,

0: dyan sa mga kunyan, sa bisita. Sa parik baya ka mo rin.
1: Hala.
0: Ay, mama ini kan sa kuyang batchmate, kan sa kuyang classmate.
1: Hala.
0: Ay, yung alupo.
2: Si Vice kong Edbordes, ang boses ng bayan.
0: Ang tabi na si story, ang po dyan sa ground floor, Cantabaco City Public Market. Aran yun po sa May Food Park.
2: Gabos kami nakatrumpa.
0: Pwede ka mo dyan tabi mga tugang na makipagpartner. Hanapon nito si Ma'am Yoli o kaya si Sir Rocky. Kantabina si Store.
1: Hala.

0: Katuwang teman, syempre pa mga katindugon sa programang ini. Ang Ronnie B. Obarsaga Flower Shop, basta burak na pang regalo, pinagre-recommender ko po sa inyo, magpagibo ka mo dyan sa Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Maurag yan tabi, Teya B. Obargais, magibunin burak na pang regalo. Basta burak na pang regalo sa special location, araw po kan mansary, weeksary, anniversary, dyan ka magpagibo. Tariglado dyan, minakamadanin burak na pang regalo si Mr. Ronnie B. Obarsaga. Sa mga mapakasal, dyan na tabi ka mo makipaghurun kay Mr. Ronnie B. Obarsaga. Madaling ka istorya. Daing dakul na hocus pocus mga tugang. Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. Yaw dyan sa may Divino Rostro tabian sa iyang pwesto. Aranihon dyan sa pigparkingan kan mga motorsiklo, mga tricycle. Parking lot kan Tabaco City. Anapon nindo si Mr. Ronnie B. Obarsaga. I-follow sa iyang Facebook account, Ronnie B. Obarsaga Flower Shop. I-chat nindo para mas madali ang komunikasyon. Siyempre pa. Yawon man po ang sweet cellphone and computer repair shop, Betkate. Dahil mo paglingawan, kung route nang sa iyong cellphone, dyan mo ipahirahay sa sweet cellphone and computer repair shop. Tayo na yan. Maurag yan tabi, Bet, maghirahay ng cellphone. Pulido magtrabaho, barato ang serbisyo. Diyan sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop. I-follow like sa iyang Facebook account. Hapon si Sir June or si Ma'am Hazel na sir din niya sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop. Yan ang sa iyang Facebook account. Ang main branch niya po hindi sa Kalabaan kan Tomas Cabellis Street, Barangay Sanawan, Tabaco City. Diyan bagatabi sa Kataning kang Kasaol College. Kampangan kan Chinoy Fire Station. Yaon dyan ang sweet cellphone and computer repair shop. Kay Ernesto Mabinin Lana, sir. Marina utusi mo. Iguapasin na, sir, na yung sarong branch. Dyan po sa Kalabaan, Kansiga Avenue. Kung napasirin ka sa simbahan ni San Juan, halika digdi sa sentro Cantabanco. Aagihan mo po yan. Dyan bagatabi sa may ASY building. Kay Lira kan 7-11. Yaon dyan ang sweets.com gadget center. Buda nagpo-photocopy naman dyan, Mr. Ernesto Mabini. Kan mga dokumento. Diyan ka na magpa-photocopy tabi Josefa Bernal Barcelo. Oy, kung nangangaypuan ka ng baybaysin, graba tabi manay, ide na pera sa pagpapagibukan sa imong mansyon. Diyan ka na tabi mag-kunyan, order ng baybaysin, graba sa balayo, graba lensang. Iyo, sabihan mo si Joel na bungalong. Diyan na tabi mag-order ng baybaysing graba sa Balayo, Gravel and Sand sa Proctos, kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Tila! Buon pa ka ito para sa Banwa Toto. Bait! Sa radyo, Paisco and Bordeaux, Halatina. Katuwang taman sa paghatod ng mga balita, mga impormasyon. Si City Council Riner Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan Riner Burse. City Council Ruibon Imperial. Matik sa serbisyo, matik na yan. Siyempre pa, katuwang tamantabi mga katindugon si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo sin pagriparo sa mga taga Premier Distrito po kay ito sa Gonsang Union dahil po nakikibrada ang serbisyo. Mantinido, sustenido ang serbisyong siga. Briagas, Adlao, Jan Paul, Barreda, Untusi mo, pangunto na tabi, Nonoy. Tunay Buda, totoo, diba? Marinaud tuman sa imo kindi Budapos Doctor. Katuwang taman si Honorable Mayor Ray Bragay, serbisyo sin progreso para sa Tabakenyo. Honorable Municipal Mayor si Capos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana sabi ni Mayor si Asuncion Balomar, Marinaud to say mo. Alas 11 sila si Red, mag-lunch na po. Alo po, dahil pamampu ini na raraot si Red. Ansel, okay. Pag naraot, dahil antugan mo nga ni maraot. Ang sabi ko, kung maraot man sa natabi, Betkate. Pero na akong rahay na, tamang tayo pahirahay mo ikaw daw, Ben. Nakaray, Ben. Jocelyn Bilison Claveria, maray na pagkaudo tabi. Pero may bisita ako digdi mga tuga. Alay pa dyan sa Banuan kan Malinaw Albay. Natukawon ta na digdi sa tuyang kunya. Sa satuyang confession room. Pa tukaw unta na sa confession room mga katindugon tabi. Nga ni maraman ta kung ano sa tuyang may paglilingkod sa iya Miles sa Bubilis Maray na paggauto si mo. Maday Perla Bindal, Maray na uto. Ege, uni na, ang sa tuyang bisita, Maray na uto tabi. Makisog-isog sa may microphone lang po.
1: Maray na uto po.
0: Ano po ang pangaran mo tabi?
1: Sonia Ross po.
0: Sonia Ross, taga sa si Sonia Ross tabi?
1: Balading. Malinaw.
0: Sa sa Balading po?
1: Sa may Alindico.
0: Ay, oh, pakarinutan dyan kay na si Sir Bert. Sir Bert, kababayan mo, uyadigdi, sa Balading. Yan doon dyan sa mga taga-Alindico, Maray na pagkauto. Baka lamang, Alindico. Ano lamang tabi, Manay Sonia, ang may paglilingkod. May perainad mo na po palang tabi.
1: 48 po.
0: May agom da eh.
1: Iwalay na po.
0: May aki ka mo?
1: Igwapo.
0: Pero ang aki nindo ni Mr. mo?
1: Walo.
0: Ano siniyaon sa imo?
1: Diamond po.
0: Harain ang walong ini.
1: May pamilya na po sa tolo.
0: Sa walo may pamilya, so lima hain.
1: So duwa gadan.
0: Okay.
1: Ano pa tolo pang nagkaklase sa kuya.
0: Riyaw nini sa imo ang tolo.
1: Di po.
0: Anong grade kan pinakang bunso?
1: Grade 6.
0: Okay. So saro na nagkaklase anong grade na?
1: Grade 8 po.
0: Okay. So saro pa. Grade 6, grade 8 so saro.
1: Nakagraduate na po na grade
0: 12. Di makunya na, ay mga college na.
1: Iyo po.
0: Okay. Maray, ito nakapagraduate ka. Anong trabaho mo, tabi manay?
1: Sarong lang po.
0: Sa harong? Ano, pigbaparagibo mo sa harong?
1: Nag-iipos.
0: Makiisok sa microphone, tabi. Di magparapagayon, taday kita. Ako ka man sa television, okay? Okay, so talaga, ang apudan kita, ano? Yaon lang sa harong.
1: Yep.
0: Ya paano ang pagkabuhay ko niyaon lang sa harong tabi? Papaano nabubuhay? Papaano napapakakan ang mga aki?
1: Ano po? May ano man po kikiani man po.
0: Nakikiani sana. Ang aranihan baga. Minalihi sana. Sarong bisa ng aranihan. Okay. Eh, oral daw nagkakakan. 3 times a day. Papaano ang pagkaon tabi?
1: Nagbabakal po.
0: Kaya, saan ka nagkukuang pambakal?
1: Tatawan man ako kang ano, mga aki ko.
0: Ah, okay. May nagasuporta man tabi. Iyo. So mga naaki mo nagtatrabaho. Pero nga nga nga edad mo, taday ko natandaan.
1: 48
0: ade. Okay. Pero ang edad na so pinakang matuwa mong aki?
1: May pamilya na po.
0: Kaya pero ng edad?
1: Mga 24 na.
0: 24 ang edad. Di 24 anyos ka man nagdinurat. Ano? Kan mga panahon.
1: Hindi.
0: Ay, day man. Sorry sa term. Ano po ang may paglilingkod misa sa imo manay?
1: Magad po na diit natabang po sa ano mga bulong ko po.
0: Okay, diit natabang, bulong, buda ano iyan?
1: So maano po kan dugo dikti.
0: Laboratory.
1: Yo po.
0: Natano na mamatian mo tabi. Na ano ka po?
1: Naglilibong.
0: Nalilibong ka. Tapos
1: mapa-X-ray pa po.
0: Mapa-X-ray pa. Okay. Sa ingkang hospital nagpa-check up.
1: Sa Siga.
0: Daing X-ray sa Siga? Daing laboratory sa Siga? Sigurado ka?
1: Mabayad po kainyo.
0: Sigurado kang daing X-ray buda laboratory sa Siga?
1: Pigagadan po ako ta. Malaw ko ta ako sa yakap.
0: O tapos?
1: Maano pa po ako kang ano. So kinamundag ko makuha pa sa Legazpi.
0: O makuha ka pa kang sa sinumar sa Legazpi. Nanta ito takaipuan pang magkuhaning sinumar sa
1: Legazpi. Kaipuan
0: kaya po. Birth certificate? Sinumar man sa kuya. Kaipuan da itong birth certificate?
1: Iyo po.
0: Iyon taramon sa imo ka nakahuron mo sa Siga. Sigurado ka po diyan manay.
1: Ayo po.
0: Namidbidan mo so nakahuron mo duma. Ano ang taramon sa imo sa Siga pag duman mo? Kaswaren ka pala nagpa-check up.
1: Uni may nakakag po digdi ko na hiling.
0: Haloy-haloy na iyan.
1: Munya na ano.
0: Kanakalis na bulan.
1: Agosto po.
0: Agosto. Piling ka? Alat ka.
1: Dai ko ka nababakal.
0: Agosto ano ni 20.
1: Oo po.
0: Oh, halawi ko na ini, Agosto 20.
1: Dahil ko mga babakal.
0: Dakulo, pati ang mga bulong na ini, dahil mo na nagkabarakal. Dahil bulong sa Siga.
1: Dahil man po.
0: Gabos ini, da, ah. Sabi kang Siga, taramon sa imo sa luwas, gabos.
1: Mabakal nga ni po.
0: Ay, o Gob Noel, una ako tabi. Bawal sa Siga ang daing bulong, bawal sa Siga ang daing laboratory. Taano ini? Baka, sigurado ka, manay, utroon ko sigurado kang sinabihan ka sa luwas iyan, tabi.
1: Ma, ano po ako kayo ni, nag... Ya ko dai man po akong pambakal kainin. Bakalon mo nga yan yung bulong tabi.
0: Oo, tinaraman ka talaga. Tan sabi kan sa tuyang mahiguson, mabuto nun na gobernador kang probinsya kan albay. Bawal databenda yung bulong sa mga ospital kang gobyerno. Kaya ngalasman ako na dahil ki laboratory, dahil ki x-ray. May x-ray dyan?
1: Ha?
0: May x-ray ba ka dyan sa Siga? Pero mabayad ka na?
1: Hindi po. Mabayad.
0: Oo. May x-ray?
1: Opo.
0: Sinda ko di, mabayad ka. Bako libre?
1: Hindi po.
0: Diyos mio, perdigonis. Ano sa mga baritang libre ba? Tasi kitang barita, di na libre. Dahil man palang kilibre. Oh, ipambihira yan. Ay, nako. Mga nga po doon kita manay, Rose, ha? Dahil digding budget sa One Radio, malaom kita sa mga paradangog. Okay, oh. Mga po doon ka na po. Sige na po. Mga po doon ka na, tabi.
1: Maray na, ito po, maagad po akong tabang sa Indo.
0: Mm-hmm.
1: Maano man ka mo po sa kuya, tadengday ako.
0: Mm-hmm.
1: Yun na po.
0: Iyo. Sige, makilatalat ka. Ha, makilatalat ka man. Ay, ha, sabi ko nga ni isa mo, dahil budget digdi. Nangunto ka na.
1: Dahil
0: ka pa nangunto. Pakaununta naman ni Sir Manny. Ako na nasa naman kayo ni mag-sponsor kan pangutuhan dyan, Kiko niyan, kay June. Ha? Kay June. Kay June sa Peter. Ay, may pangutuhan dyan. Ha? Sir Manny, tabi, pakaununta naman ini. Ang satuyang bisita. Iyo. O, sige na, makilat-halat man. Ay, ha, magbalik ka digdi, ha?
1: Iyo po.
0: Kung may magtaunin tabang, di tao, misa imo, ha?
1: Iyo po.
0: Ayo, ha? Sige na. Si Manay Rose, kan balading. Makihalat-halat, tigdi tabi. Magkunyan ka dyan, may kaunan dyan, sabihon mo sa nasi pangaran ko, ipakaunan tiga ko digdi ni Sir Ed. Iyo. Sige. Kunday mo bistado ako, sabihon mo na tigdi man, suko nyan. Suguapo nang tigna na, Sir Duman, sa One Radio, digdi na tigaw pipakaun. Sige naman ay. Iyo po, panguntunan ko na. Nakatutok na ka. Bayadan ko na sana. Diyos ko kita. Ay, Gob. Dahil daang laboratory, Gob. Dahil pambulong. Napauno ini. Bida magkadaragit na naman sa mga dayupot. Masabi na naman sa mga dayupot. Pigraraut ko na naman si Gob. Bata perming pigtataramkan mga dayupot. Arog kaya. Basta. Uy, bako ako nagtataramkan, nag-interview kita, may katibayan kita digdi, ha? Pakaray ka mo. Lalo, sudayo po ito dyan na, kunyan, taga-sirito, taga dyan sa Pawa. Ano nga rin nga ni Kato? Ay, nagagamit ng code name, bako niyan tunay na pangaran. Grabe ito. Pag madiwitan mo sa pangaran kan Gobernador Bio, nag-arasuusan dungo. Matindi, no?
2: Hala, tira.
0: Mark Hill Peña, maray na paggawdo. Chad Buncol mo, maray na paggawdo. Tabi kay Jenna Coderes Bermans, maray na paggawdo po. Diyan sa Mangunto, tabi di sa Barangay Mayong Tiwi. Oy, salamat ha, manay Gina. Joseph Bombita, maray na paggawdo, tabi. Si Red, ikaw daw po magkanta kan opening song, tabi. Bagay sa imong boses, tapos mag-square dance ka. Ahiling mo ng request and dedication mo yung ibat ka, ate. Ay ini ang tugtog na ini ang teams ang ano da kay ini ang kunyan ang title at tirador sa radyo ang title iyo ang title kay ini kundi day mo man ini mahanap dyan sa playlist tapi nagibo ko ini Gina Coderes Bermans kay Ligaya Bonaventure dyan sa pinagbubong Marina pagka Udo tabi gabos na banu. Kay Makmak na Bongkalos, Rilia Mak, Marina Autosimo. Kay Bernadacer, kay Josephine na Bikilio Graray, Marina

Tapagbulta na ta mga katindugon tabi ano ta pagrestoryahan ta su insidente kan pampabadil na nangyari dyan po sa Bacacay, Ilway. Nagalat kita kan confirmation hali po mismo dyan sa inihong Bacacay MPS. Kung mapa-interview ang mahiguson dyan at chief of police kan Bacacay. Nani masabutan ta mga katindugon ang mga pangyari kan Subangi. Arlene, memorize ko na baga tabi si Red ang kanta mo. Ay, very good tabi, Arlene. Maray ka, inipapremyuhan ka, Arlene, na. Pero antes kita na mag-commercial break. Kay Jonah Bernal Barcelo, maray na pagkauto tabi sa imo. Sa may parik pala, si kunya, si Mami Amalia Buelia. Kay Jonah Bernal Barcelo, maray na utuman tabi dyan sa Bacacay. Advance sa pipiesta na tabi sa Baclayon, Bacacay Elbay, September 12, ang kapiestahan. Gina Pilan, magkaon, ano lamang ang pagutuhan mo manay Gina? Armilin Bora, maray na pagkauto, happy birthday in advance. Kay Roland Bora. And Mister ni Armilin Bora, ni Primay. Alas 11.31 na naman tulos. Madali yun sa natumalibong anorosan sa pagbulta data. Labo-labo na kita kan mga impormasyon. Drake Canaleta. Diyan sa baybay kan Malinaw Albay. Marina Panggauto sa mga taga-baybay. Puon baka ito. Ano, kumusta dyan tabi? May nadada ko pa dyan na labas.

0: Abultada ang sa inyong paboritong programa.
1: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sa nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Tuloy-tuloy ko maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Win!

0: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguanin mga serbisyo, arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Balta na nakita mga manoy, imanay, di po sa laugan sa tuyang programa, ano ang opinion mo na naghihingalo na ang library, tangon yan, dahil na rin sa digital technology, ako produkto kan paggamit kan library during 90s and college years, early 2000. Pero ngun yan, puro na digital, bihira na magbuklit libro kadaklan sa mga kabataan. Totoo man yan, pero buhay na buhay pa man tabi uslaunon ang library. Si kunyan ay librarian kan Tabaco City. Ano nga isa pangaran ni madam? Pero ang beses ko na pong na-interview digdi, actually, nag-adapt naman sinda sa makabagong kunyan, inihong panahon. Iyo, nasa digitalization naman tabi ang library. Pero yung papuan presensya tabi o slaunon kan mga libro. And igwapa sinda kay mga kliyente na halos surual daw nagpapasiring po dyan sa Tabaco City Library. Ta itong mga may hilig talaga magbasa ng libro, dahil man po nagre-rely sa social media. Igwa talaga kay mga tao na mas gusto nila, mas prepare nila na magbasa ng libro. Kaya try mo, tabi uslao nun, na magpa-share dyan sa Tabaco City Library para ma-experience mo, giraray, itong mga panahon na dating nagbubuklat ka ng libro para magbasa, makakuha ng mga tamang information. Ano? Kay Nurse Man, maray na pagkauto tabi dyan sa Kinastilyuhan. Ngayon pala, nagbultada si ano, nangunto na iyan si ano, Ray Singgian. Nangunto ka na manaysun niya. Makaskaasun si manaysun niya. Garuhin na dali sa nakainusuki naon. Sabi ni Betkate, pwede ba, may libre talagang pagkaon, Betkate. Sa dahil pa nangunto. Iyo, Hasta itara mo sa naan pangaran COVID ka, tiday, magkay problema. Pero mga nga po, dan ka nguna sa programa. Yaon dig di si Rose, so nagahagad po ning tabang, ano? Baka igo ka mo dyan ning si Rose sobra, tabi man. Tabangan tayo ni si Rose na makapagpa-laboratorio. Ipo, makapagpa-x-ray. Daingday da tabi, kapos. Ha? Kapos da tabi, luho na ang bulsa. Kasubanggi, mga tugang, dyan sa party kan baka kay Elbay, igo dyan po ki shooting incident. Marina pagkaututabi sa imo Ray Singgian. Tama Ray, ang pagka-pronounce ko kan sa imong apelido. Marina pagkautu dyan sa Baklayan, baka kay Elbay. Igo po ki incident ni Pambabadil. Nakipag-communicate ko ta na ako sa Bakakay Municipal Police Station sa Panginoon po tabi. Kan Chief of Police kan Bakakay, si Police Major Nino Akiatan. Nundi, nasa pag-imbestiga pa dahil ni. Sabi po kan, nakahurong ko sa telepono subago. Nalingon ko garing haputon sa pangaran ni Madam. Nasa area pa daa. Pero uni po sa detalye ha, kan insidente. Gadan ang sarong caretaker kan initabi badilon sa payo. Kanda ipanamid bid na suspect, duwan po sa Sitio Pasulmok, Purok 3, Barangay Sula, sa Bakakay Elbay, Kasubanggi. Ang biktima tabi, minidbid sa nasa alias na si Ingo. Residente kan Barangay Karakaran sa Rapurapo Elbay. Caretaker po ng taksay. O, duman po nangyari man ang pambabadil. Digdi po sa personang ini. Sabi po sa inisyal na investigasyon kan PNP, nagsapar po nin tama nin bala sa payo ang biktima kan ini mabadil kan day panabi midbid na sospek. Pagduman kan mga otoridad, tapig paabot po ini kan mga barangay officials sa igwa po ning insidente, ipigdara pamangkutan na ini mga katindugon sa ospital. Pero diniklara pong dead on arrival. Gadan ang kunyan, gadan po tabi ang biktima. Nagdulag man tulos ang suspect. Na iyong kunyan tabi ang pinaghahanap sa paagikan hot pursuit operation na pinagsasagibukan PNP. Kaya busy si Police Major Nino Akyatan, ang Chief of Police, mga katindugon, tangani na mahabol ang responsable sa pambabadil gadan, digi po sa caretaker kansarong taksay. Na nangyari dyan po sa sula sa Bakakay Elbay. Kaya ang sabi po kan PNP sa mga residentes, kung sisay manatabi ang may impormasyon, nakakaaram, nakakamidbid sa pigtataguan mo niyan kan sospek, dahil databi na magduwa-duwa ka mo na ipaabot iyan sa mga nanunungdan. Ipaabot ng gad po yan sa mga otoridad, tangani po na Marisol Bertolos ang kaso, asin maraman kung ano ang pinakang motibo sa nangyaring pambabadil kasubanggi. Pasado alas 10, ninbanggi mga katindugon, ano? Nangyari yan na pambabadil. O dyan po sa nabanggit niya tong lugar. Ano nangyayas, sir, ang pangyari sa palibot? Tagarong ngayon ba po na salbado dalaga ngayon hindi sa Pilipinas kung mahal? Minsan, mga katindugon, may mga bagay na data talaga kontrolado. Dawa pa bilyon ang kantidad kan intelligence fund. Dahil iyan minsan nakakapugol sa sarupong planadong krimen. Eyo, hilingan nindo sa nangyari dyan sa may parting angkan Bakakay. Blanco pa ha, sagkod sa mga oras pong ini mga tugang, ang mga otoridad niya to sa kung ano talaga ang motibo sa krimen, budak kung si isay po ang suspect sa nangyaring pambabadil. Kaya tama sa plano kan mga otoridad, ano, mag house to house na mga katindugon. Iyo ba ganyan sabi kan DILG? Dapat kaya i-house to house ta na ang pagsuyod sa mga kaharungan, duman sa may mga saray-saray na mga kalibre ni Imbadil. Tagarungayang lang kabanaan krimen na nangyayaring. Kundi may mga nagkukontra, tagarungayang madadaling ngayon kanya sa muyang privacy. Di ba nga, may data privacy ngayon kitang sinasabi. Pero kung ako anhapotunin doon mga katindugon sa opinion na yan, magkakanegosin dapat na magkaigwa talaga ng mga surprise visitation. Kasi recorded naman sa mga otoridad kung si Isay po ang may kapot na armas. Nadyan bagay yan sa kunyan, may naparehistro sa sign doon, di ba? Okay lang naman sa iling ko, kaya lang ang makatakot kayo ni. So, may mga illegal na gibo. Takong halimbawa, unrestrado mong badil sa Roman sana, pag dyan na sa imukan mga otoridad, may lima ka pala na badil na saray-saray, dyan ka pwedeng madali. Dyan ka pwedeng mga katindugo na mapanimbag sali. Kung ini ang paagi, tangani na maski puro pa paano mga tugang tabi, mabawasan ang mga siring kaining krimen, gibuhon na kan mga otoridad. Eyo, aksyon ang tulos kan mga otoridad ay napaghalaton pa na may panibagong buhay pa and mapara sa kinabahan dahil lang sana po mga katindugon sa mga badil na pinagsasaray-saray katiba niya itong mga kababayan na ang plano gamitin man sa kararatan. Di ba? Bako man napandepensa sa buhay. Kundi sa planong daindata sa satuyang kapwa. Madaysan Del Monte Tuason, maray na pagkaututabi sa Tuason na family, dyan kay Jimboy Tuason. Natudadaan tukaw. Ay galaw-galaw tabi, Jimboy. Ay ka magparatukaw ta, bad maestro. Dipisil, Borhal, Angel, Bonete, maray na uto. Kay Rene Castelo, oy tabi man, magatugang, uni po, gusto talang na i-call ang attention kan lambang saro sa satuya na mga kababayan ta. Na makanood maglinig nin harong, makanood na paulubon tabi ang mga posibleng pinag-iistaraling namok. Ta duman sa Legazpi, tulo na po mga katindugon ang kumpirmadong binawianin buhay dahilan po sa dengue, dahilan po sa namok na may baktot na dengue. Sa daraga, duwa naman tabi mga katindugon ang binawianin buhay. Dahilan man po sa dengue. Medyo alarming mga tugang ang insidente ini. Makahadit. Ang dengue baga mga tugang. Slow no.

tawa-tawa nyo di. Dahil pa man tinutugutan kang Department of Health na parang gamito na yan, na pambulong mga katindugon kontra po sa dengue. Bata aram ang baganin do, basta dinaramuan sa imong aki, an sa imong namumutan, an sa imong kapamilya, an sa imong pasyente sa ospital. Sa ospital, dahil man tubo, dahil ka man tutugutan kang mga doktor na patumaron mo yan ng herbal. Kaya nangyayari, patago mga katindugon ang pagpatumarmon ng herbal sa mga arog kaning kaso na tinatamaan po kang dengue. Oh, ining tawa-tawa na ini, ulok-ulok mga katindugon. Oh, ano ang kunya na ining hitsura kang tawa-tawang ini mga tugang? Bata iguanag ganyan ata ki naglalakop kayo sa social media na ginibo ng pulbos ang tawa-tawa na ini. Oh. Tawa-tawa is a wild herb widely used in the Philippine traditional medicine, most popularly as a supportive treatment to aid recovery from dengue fever. Oh, nagluwas ini mga tugang. Ta ini po, pinakadala na po ini kan kunyan, inihong Department of Science and Technology. Oh, nag-iguana pa lang tawa-tawa capsule. Herbal supplement for dengue. Technology generator. O niyo, tigiling ko digdi sa kunyan. Sa website kan DOST Philippine Counselor for Health Research and Development. Nakabugtak digdi tawa-tawa capsule. Herbal supplement for dengue. Ano daw kung iguana kayo sa mga butika, no? Oh, develop in partnership with DOST and PCHRD to Class Lunas program. Magayon ini mga tugang tabi na development kung tunay ini tabi. Marining development mga katindugon. Basahon ko digdi. Technology generator, Herbanex Laboratory Incorporated Project Leader Paul Felipe S. Cruz. The problem: dengue is one of the major health problems in the country. According to the World Health Organization, a total of 71,785 cases of dengue and 277 dengue caused deaths have been reported in the Philippines from January 1 until October 17 this year. Uday pa nahaloy sana. Ngunyan pa sana ni. While there is no available specific treatment for dengue, there is a need for safe and scientifically tested interventions that can help reduce the systems or symptoms of dengue among infected patients. And solution, sabi digdi, in the Philippine medicine, decoction of tawa-tawa, tawa-tawa leaves is commonly used as a treatment for dengue. Scientific studies have shown that tawa-tawa is rich in bioactive compounds like mga kunyana ini, terminolohiyang mapagalon sa udon, phenolics and flavonoids. Dahil na ini may papaliwanag sa sino tang mga kunyana ini, inihong may scientific term na pang ginamit, you know? Mga siyentista sa nakainin makakabuda mga doktor, iguada po ng compound na inaapod na phenolics and flavonoids na responsable mga tugang sa anti-dengue properties. Base po sa research na hali po sa Herbanex Laboratory Incorporated sa Panginoon po Tabikan Company President ni Mr. Paul Felipe S. Cruz na inipo pinagsagibo sa laog ng 5 taon na research. Inipong bioactive compounds. Kung sa intabi, digdi nakabilog ng formulation, manungod mga tugang sa pagibo ng kapsula kan tawa-tawa. O, dahil lang, ilingon ko digdi kung available na sa market, ang tawa-tawa na ini mga katindugon, ano? Iguana pala ni. Talagang pinagkunyan, epektibo mga katindugon, ano? Ang nitsura baga kainikan tawa-tawa, so may saradit na burak mga katindugon na nahiling sa nanindo dyan, so lagalag na awot ini. Ayon nyo dyan sa palibot, may dagta ini, pag pinutulmo ini, may dagtang kulor puti.

0: duga, may dagta, ano? Oh. May pulot na kolor puti, mga katindugon. Maray pala ninyo. Baasi po rin mga katindugon sa pag-aadan na pinagsagibo. O sana maging available po ini sa kunyan, sa mga butika kung talagang tunay, ano, na ini po aprobado na, napunta. Tawa-tawa as a general herb is not an FDA approved. O day pa man pala, no, on overview digdi sa nagluwas mga katindugon. O, kung day pa ini-approve, day pa pwedeng may pabakal ini mga katindugon sa mga market. Kinakaipuan pa ning approval kanihali sa Food and Drugs Administration, FDA. O sabi digdi ha, tawa-tawa as a general herb is not an FDA-approved medicine, but a specific brand name formulation or extracts are registered and approved by the Food and Drugs Administration Philippines as food or dietary supplements. Ah, okay. Maliwanag, ano? Bako siya bulong, kundi dietary supplement. An aprobado sa mga katindugon, yung specific brand name formulation or extract na registrado and approved can Food and Drug Administration of the Philippines bilang dietary supplement. Kami bagadigdi, may nadadangog ka muna Subos Herbal Capsule. Dietary supplement man po ito mga katindugon tabi. Kaya wara pa po kay pinag-apod na therapeutic claims.
1: Oh.
0: No approved therapeutic claims. But sabi yun, bagatugang, pag sinabing no approved therapeutic claims, wala pa kinakakapag-klamar na yan po nakakarahay. Kundi pag sinabi mong supplemental sa mga katindugon, nakakatabang. Iyan ang kaibahan na. Kan bulong, budakan food supplement. Pag sinabi mong bulong, nakakarahay ning helang. Pag sinabi tang supplement, mga katindugon, pandagdag, pang supplement, pang kunyan, pang suporta. Iyan po.
1: Kahoy, ano ini? Sabi digdi, kahoy, arin ang kahoy. Good afternoon po Sir Ed. At sa gabos na mga nagdadangog sa programa, o salamat. Biribid na ko digdi maghiling, tapi natagilid ko sa muya digding kunyan. Kyoto na laptop na nalubat.
0: Pati lugunan sa kuya ang pagbasa. Karagilid na mga katindugon. Ngayon, inipig sa sabi ko inigdi sa programa tang ini mga tugang, tangani na maging aware ang publiko. Ano? Oh, maging aware po tabi ang publiko na kita tabi mag-iringat. Mag-iringat. Maglikay. Mag-limpya kasatuyang palibot. Kung may mga panghaplas ka mo dyan, kada bes na kamu tabi maturog, maghaplas tabi. Kin pangontra sa dengue. Magkaturog na may muskitiro. Tangani ariglado ang kinabahan. Magastos ang magkahilang, ah, magastos ang magkahilang mga katindugon. Aside sa magastos, makahadit syempre. At ang pinag-uristuryahan tanadig di mga katindugon tabi, ang kaligtasan ng tao. Kaya tabi manay Rina Valladolid, marina utos sa imo tabi, Sir Ed, pabati man po dyan sa San Antonio, kila Eva Columna Family Bonayon Antonio Family, sabi ni Rina Valladolid. Emerlyn Bustamante, Domingo Bosquit. Tawa-tawa, may halo minsan na posting dahon yan. Kahoy ang tawa-tawa, sudahon Cancer Ed. Kahoy? Paano naging kahoy ang tawa-tawa? Sardayuto na kunyan ang tawa-tawa. Bako mang kahoy ang tawa-tawa, Domingo Bosquit. Bako mang kahoy, manay nena pala na si Bobis, ano? Baka iba man ang tawa-tawang nahilig mo. Ano? Igwa pa rin di sa kuya kinagpadara ki kunyan. I don't know kung epektibo man ini. Pero dahil ko sinasabi mga katindugon ha. Dahil ko sinasabi na mag-relay na sa nakamudigdi sa tawa-tawa libs sa inyo. Duwang klase ki tawa-tawa. Ang aram ko sabi ni Mahiguson. May tawa-tawa na garoawot pagilingon. May tawa-tawa na kahoy. So nagdadahon ng maputi. Ay iba ito. Bako itong sukahoy. Bako itong sukahoy na kunyan tabi nga Mahiguson. Bakit ito sa nagkakahoy? Duwa pala na klase ang tawa-tawa. Binig din ni Mahiguson. So tawa-tawa sa na dyan ang maragbarag na awot. Yan po ang tawa-tawa. So nahiling ni dyan sa gilid-gilid kantinan po. So pigiihian mo bagatabi Mahiguson. Pag nakakamati kan ihi, naday mo na mga pugulan. Minsan may mahiling ka dyan harbabang mga awot. Yan, mga tawa-tawa po yan. Yo.
1: mas epektibo loads an
0: nya man na sa roma na ini man pa ini mga katabang sa ikakarahay kan sa tuya mga kababayan.
1: Slow nun, ayusin mo slow nun ha.
0: Bako man tabi kahoy ang tawa-tawa, lagalag tabi an na halaman na may burak na tabi na puti yo. Tama ini an tawa-tawa kun mahiling po nindo digdi, mahiling nindo riparuhan nindo an tawa-tawa tabi ta an burak niya bako man actually puti. Garbura nga so nagkunyan inihong kurukurumpulan ang burak ang tawa-tawa no. So maging maingat ka mo, igwa ka ang digdi sir Ed sa nantadmi dahil ko nga ni tigagabot so may burak na puti na pula ang tangkay niya yan. Kaya kunyan nindo yan inihong i-preserve nindo yan. Sara dito man sa nabagaan dahon kayan. Ang sabi, piga lalaga lang yan. Pakalaga ka yan, iyan na pinakalakagaan, amo yan ang pigpapainom duman sa mga pasyente na posible mga katindugo na igwapo ning dengue. Garobras, ang burak, iyo, totoo yan. Sukurumpura na sa date yan. Dipisilong kaya pag-describe digdi. Ayun, may pahiling. Aray kayo ni magdara sa mga sunod. Na duman sa likudan, may igwa duman kitawa-tawa. Aray mahiling nindo. Aside sa tawa-tawa, sa pagbulta data mga tugo, mga tugang, i-share ko pa sa indo ang sarupa tabi na ini po, kunyan man ini, herbal man ini, na sana makatabang din, ano, sa mga kababayan. Pero dahil ko sinasabi ha, na dahil na nindo pagdara sa ospital ang mga pasyente nindo. Daraw nindo pagka nakamati ning kalintura. Lalo may mga rashes na tabi, ang sa indo mga kapamilya, ang sa indo angki, ang sa indo namumutan, may mga sintomas kan dengue. Dahil na po pagpara pataud-taud dun pa sa harong ha. Importante na iyan po nahihiling kan mga doktor tangani na naagapan tulos tabi iyo makahadit ang sitwasyon tadi di kun may lima ng kaso salbay na nagadan dahil lang po sa dengue. Alarming po ang siring ka na data na pinapaluwas iyo tabi kaya kita andig di sa Tabaco City ayon sa mga pagtaraid po ng munisipyo dahil na magalat na may tamaan sa saindo dyan kan dengue.
2: Totoo diba?
1: Bago ka mo magpara kunyan ini yung kupot-kupot tabi. Alas 12:02 na ning unto. Oy sa mga may sursubra diyan, ako na po ang mga ngapudan sa sendo. Nintabang para po kay Sonia Ros kan Balading na niya umpo digdi naghalat po ning ayuda para po sa pangpalaboratorio. Pambakal bulong. Takampitsa 20 pa ini nagpasiring diyan sa Siga Hospital. Sagod sa ngunyan dai pa po nakakapagpalaboratorio buda dai pa nakakapagpa-X-ray si Manay. Badi ko kamo dyan yung sobra, yaon po digdi si kunyan, si Manay Rose, naghala. Nangunto naman ini si Manay Rose, kaya day naman ini makasiba. Maurasyo yung pirata ko na kita mga manoy, imanay.
2: Hala.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ini ang One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.
7: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela, 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
8: No approved therapy claims.
9: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils, kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
8: Classes begin August 10.
10: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
11: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring

0: epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
3: Aber kay ni Boltada na kita sa programa, magayon ngunyan pala ang impeachment trial ta nasa witness stand mga tugang si Michael Pua. Iyo. And dating executive secretary kun ko nasasala mga katindugo ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Under secretary nga ni pala gayo din kun ko nasasala tabi ano. Maray ini na kakaigwa na po. Mas maray na so abogado mismo. And saro po ini sa mga abogado kan defense. Speaking kan impeachment trial, si Vice President Sara Duterte, yaon digdi sa Bicol, nasa Naga. Yan din dumahiling si Manay Sara Duterte. Pumasiring ka mo sa Naga, na nasa Naga. Inda ko nakauli na, subagong aga, yaon dyan sa kunyan sa kamari ni Sur sa Basilica. Nagsimba. Arayo ng sinimba na nung katindugon kan Vice Presidente. Magayon ang impeachment trial ngunyan. Tas o abogado kan depensa, iyong ngunyan tabi mga katindugon ang nasa witness stand. Diba? Piga nagsaserarom sa cross-examination. Kan mga pandiurag na abogado, bago na naman ang abogado, pati kan kuyan, inihong prosecution. Bago na naman. Sige. Sa aga daw, tamatry kita na mag-interview sa kunyan sa Tabaco Water District. Tagaroon ay nasasabutan talaga kaniba kung ano talaga, mga katindugon, ang tunay na estado, kan tubig. Digdi sa tuya, sa tabako. Mas makaskas pa mag-abot ang bil nindo kaysa sa bulos kang tubig. Rural daw wara bulos. Di ka mo mga supog. Anong klaseng servisyo nindo ang? Nagsisingil ka mo sa serving sa servisyong daiman nindo na tatao. Macharge ka mong minimum. Dawa da yung laog ang mga gripo. Magkasurupog man ka mo. Sabi ni determined ano nga ini o ostrich yugon mo, tatinago mo sa pangaran mo, dahil mo na ipagtago ang pangaran mo sa mga arog kaining tutuuman gayo doon sa imong pinagre-reklamo, dahil mang kaipuhan na itago ang pangaran. Hindi kung talagang nangyayari dyan sa lugar nindo na wara ng tubig, nagsisingil ang tawad ni minimum maski dahil nagbubulos ang tubig, pakikuyanan man paki apod kayo ni, dahil pagtaguan pangaran nindo, no? Iluwas ta ang tao bagad tabi na totoong maisog dahil mang kinakaipuan na magtago sa ngaran ng iba. Ihampang kung talagang totoong na may nangyayaring siring kayan. Tabako man iyan kunyan, bako man krimen ang pagtaram ng totoo. Yo, bako man krimen na sabihon mo ang katotohanan na siring ka ang tabi ang nangyayari sa sayo. Dipisil na kung minsan ang mga arog kayo ng mga balubagi kung bakong tunay na pangaran ba dahil kamutubudan dyan. Ano? Muna yun na, dagdagan tangunan bareta. Nasa kustodiya ng Unyan, Canberac Municipal Police Station ang 40 anyos na chuper. Kan jeep. Matapos na sangatan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury.

0: injury kasunod kan pagkagadan sa aksidente sa luwas kan San Vicente Elementary School. Naku, nabundol sa 9 anyos. Sa mga nagbabaral yung tinampo, sa mga motorista, sa mga estudyante tabi, pasiguro kita kang buhay tadi. Nadali, oh. Irakman ka ini, oh. Babayi, 9 anyos. Sus-sus na pangyayari ni kaedad sa napatikan aki ko, no? Iringat ka mo, ha? Ta, dugay na, oh. Oh, inako po. Sabi ni di, kinumpirmar ka mga otoridad na nangaturog. Iyan sana. Nangaturog na so driver kan jeep. Suminalpok sa safety barrier kan eskwilahan kasi nabang ka nakaparadang motorsiklo na pigbabaan kan mga biktima. Nako po. Sa gilid na nga ni palan kan tinampo. Dead on arrival sa ospital, ang 9 anyos na aki na estudyante. Hinako. Mga driver, ano? Maging responsable, tayo lingaw. Irakman kan sa 9 anyos. Kawawa, ano? Irakman. Kiyatod sa eskwilahan mga katindugon kang ama, nadali. Grabe. Duman ini sa birak. Ang insidente ini mga tugang tabi, ano? Ay, naku, makamurumundo na pangyayari tabi mga tuga.
1: Pag alas 11 aga.
0: Pasalamatan tangunan sa tuya mga sponsor sa programa ini. Salamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. O Miles Bubilis, salamat man sa pagpadarak ang retrato kang tawa-tawa. Si UDP Silon kay ang pag-describe kay ni tabi Miles. Kan burak baga na nagkurukurumpula na iyan. Day mo man ma-describe, day mo man masabi na kung anong kulor ka yan. Garo baga susurong klasik ang awot ang bura ka inyan na pag inagihan mo, nalalo ko nakapantalon kami, nadukot adi. Ito garing, matarumon ba ito, may mga garong tunok-tunok ka to. Iba man susa turog-turog. Iba man mga katindugon susa amorsiko. Yung subirilog bagang color brown pag nagyang kasama ko niyan sa maawot. Basta ini harababa lang po ini ang tawa-tawa no. Harababa lang ini ng klase po ang awot.
1: Paborito ko. Puon baka ito. Para sa banwa.
0: Pasalamatan ko na mga sponsors ta ang tabi na si store. Salamat. Salamat man sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Salamat man sa inihong Balayo Gravel and Sand. Thank you. Maraming thank you din sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Board member Carol Siga, Marina Pagka Untutabi, salamat man sa pagsuporta. Salamat din. Kay board member Vic Siga Jr. Kay Honorable Mayor Ray Bragay, salamat. Kay Mayor Chica Posbilo kan Bagong Malinaw, thank you. Salamat din kay City Councilor Rener Burse. Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo. Salamat din kay City Councilor. Kay City Councilor. Ano na nga nini? City Councilor Roy Imperial Bon. Matik sa serbisyo, matik na yan. Ay, Ma'am Nelfa Bandi Salvatierra, happy lunchtime tabi madam. Sabi ni Sir Peter na Barcenas.
1: Para sa banwa toto.
0: And then the best at dengue, all natural, 23 botanical extract. Iyo, salamat kayo, Sir. Pero ko ni Sir may announcing di sa programa ta. Singilo na ko kayo ni Boss. Singilo na ko kayo ni Boss. Kan produkto mong inidigdi. Marinaw to na lang sa mo tabi, Sir Peter, tabi.

may baranggot ito, Sir Ed. Ah, baranggot. May mga dakulong kamong term na nanunudan, ano? Uni nga ni, oh, ini natural pa ini mga katindogon, ano, na pinagigibo. I don't know, kasi sabi ninda, effective daw. Uni, oh, ang sabi digdi, so may mga kunyan, inihong, sabi digdi, so aki ko, kanadinggi, 80 na lang, so platelets, pinainom ko ki duga kandahon kantapayas, madali on tumaas ang platelets, diklikon sa almeres o sa blender, sudahon kantapayas na bako man ugboson, bako man aragirangon. Wisikang date na tubig para lumuwas maray suduga. Saraon sa malinig na tela o sa saraan tapos tawanan o painumon kiduwang kutsara na duga nadinggi kada 4 oras hanggang sa magtaas ang platelets. Pag nasa 50 above na ang platelets, kung igwa ki bunay na kipugo, pakaunon ki 18 na boiled pugo eggs para mas madaling tumaas ang platelets. Then paglagpas 100 ang platelets, maski 2 times a day na lang ang pag-inom, kanduga, kantapayas. Sarong bes lang pakaunon ki 18 bunay na pugo ang nadinggi. Oh. Effective din, ginibo niya daduman sa akin niya.

Iringat-ingat ha sa mga kababayan ta, pinakang the best na gibuhon tabi pag linig baya kan palibot. Uy, happy birthday ko na kay Regine. Regine Lyson. Happy happy birthday. Dick, happy birthday big say mo. Kay si Bas Mayor Bore, happy birthday kay Abien. Happy birthday man tabi. Sa gabos po na may mga birthday. Ay kay Ma'am Pearl, Marina Pagkaw to tabi Ma'am Pearl. Tugang ni Sir RB, santa ni Ma'am Hides. Iyo tabi Ma'am Pearl, yung may kapot-kapot si Ma'am Pearl na tawa-tawa. Salamat sa pagantabay. Mga tugang, antes kita abutin yung oras yung pamamaaram, dahil ka muna kakamali siya sa satuya pong kinabahan. Sana maging mapagmatsyag ka mo as in inihong pakusugunin doon sa indong pakiramdam sa mga nangyayari sa satuyang palibot. Uslaw noon. Hilinganin doon ang nangyayari sa Nepal, sa Indonesia, sa Pilipinas. Halos mga katindugon, sa bilog na kinaban, may mga insidente, may mga pangyayari, mga tugang na aniba, garubagang pigukonsiderar sa nang normal ng pangyayari ni Baku, ah, mga tugang tabi. Maggalas ka mo kung mga pangyayari sa satuyang palibot ko niyan. Iyo. Pagadalan ning dun ning maray. Ta, may mga signifikanteng kahulugan ang mga pangyayaring iyan, mga tugang tabi. Daiki kita, nakakaaram, mga tugang kung nuarin, ang liwat na pagbultada kan kagurangnan sa ibabaw kang kinaman. Ini mga pangyayaring ini sa satuya sa palibutan hilinganin do. Sa Indonesia, nagkaigwanin mahiwasan na kasulo. Nagkaigwanin pagbaha sa Nepal. An insidente pala duman sa Nepal. Mga tugang, bago ito nangyari, igwa kisarong komedyante na pigparatuya-tuya si Jesus Christ na nag-viral sa social media. Diba nakalaag bagayan na natutugon bagayan mga katindugon na dahil tapagbasang-basangon ang ngaran ng kagurang na ano, ang ngaran ng Diyos. Kaya, kansasaro, may nahiling na naman akong video na naglakop sa social media, mga tugang, na kadakol, kumpulan ka mga bayong, maihiling nindo sa kunyan, sa langit, talagang gulpiho na grupo ni mga bayong na bibihira sa mga katindugon na mangyari. Ang gabos na ning sakuyang pinagme-mention di gitabi. Ako, bako ba ako parabasahon talaga ning Bible, dahil man ako actually nagbabasa ning Bible mga katindugon, kundi ayan ang katotohanan, ano, dahil ako nagbabasa ning Bible mga katindugon. Ang sakuya man sana, ang pagsarig sa kagurangnan, budaan inihong nagtutubod na ego talaga ning kagurangnan, ego ning Diyos mga katindugon tabi. Ining mga signifikanteng insidente sa satuyang palibot is a wake up call sa gabos sa satuya na dayta na paghalaton pa ang panahon kan pagabot ning kagurangnan mga katindugon sa kasana kita na magpara kurupot ko po sa kasana kita mga katindugo na magbakli sa kasana kita magibo ng karahayan sa satuyang kapwa kasi dito aram an aldaw asin panahon kan pagabot kan kagurangnan kasi nasasabi po yan sa Bible di ba naliwat na mabalik mga katindugo na satuyang kagurangnan oh, kaya habang may panahon kita, dahil pagsayangon ang panahon na iyan. Magurupurup, magsadyos, buda, magibo, nin matano sa Oraldao. Ta, iyan man sana po ang satuyang magiging sandalan sa pag-abot kan tamang paghuhukom. Iyo.
Manda so sa katanduanes na nag-viral, mapulahon mga katinog. Pero may scientific explanation man ito kung nanta mapulahon. And kunyan, mapulahon mga katindugon, so itsura kang saldang kang aldaw. Na nagtalikod pong aldaw na na-picturean duman po sa karamuran katanduanes. Tagatira kan mga is. Ini nga rigdi sa satuya ta. Sabi nga ya, arayon man ngay bagasir ang Indonesia na ta ngay nakaabot sa satuya sa Pilipinas ngay so kunyan inihong alupuop na epekto kan darakan kasulo na nangyari duman sa Indonesia. Sa mapa hilingan ni duan mapa ang Indonesia nasa may lubutan na parte kan Mindanao. Sa mga salto asin buaya. Kaya may posibilidad talaga tabi na makaabot din sa satuya ang aso, di ba? Haranihon man sana. Yupian ano, ang satuyang pagiramdam sa mga kababayan ta. Antes kita na magpaara. Magurup-hurup sa Uraldaw, tabi, baka sobra na kamo busy sa kakahanap buhay. Sobra na kamo kabisi sa pagpayaman. Sobra na kamo kabisi para sa sainong mga sadiri. Anapan yung panahon, kisera oras, minuto, mga katindugo na magtagahurup-hurup. Magbakli. Ang gabos na yaman na igwa kita rin sa ibabaw kang kinabang dahil man yung kipakinabang pag-abot kan kunyan oras kan paghuhukom gabos iyan mga katindugon dahil itaman madadara sa ikaduwang buhay. Yan ang mga material na bagay, ano lang yan, inihong katuwang-tuwang talang ang digdi temporarmente sa ibabaw kang daga. Ayo, Lods, easy ibaga kita. Kaya dapat scientific approach ta sa mga nangyayari sa kapalibutan. Plus pangaji, syempre. Kalyahe bijuni, powerful is Lord Jesus. Sabi din kalyahe bijuni. Salvador Borjal Borromeo Marino Untutabi. Tara gilid na ako digdi. Rachel Boqueo, Marina to, Tony Marco Colinares, Colinares. Marina pagkaw to tabi. Good morning Idol Sir Ed, pa shout out po digdi sa Tansa Cavite. Tagilid ako ta, nagbabasa ko kan kunyan mga komento nindo ha, ta pinatagilid ko sa kuya digding pigihilingan. Hello back. Mapasalamat na ako ha. Giraray sa mga paraan tabi ita. Sa aga naman tabing aldaw nin Webes na talaga ha. Iyugod mo ini. Oy, speaking kang Webes, first game kan semis sa Governor's Cup. Sa aga, may libreng lunad na naman tabi. May libreng sakay na si Braga Isliner. Apat na bases naman tabi and pigtagama ni Ma'am Ami. City Administrator Kansyonal, buda ni Mayor Ray. Ara magtong suporta sa baga kunyan inihong basketball player kan Team Tabaco City Rising. An kalaban kan Team Tabaco City Rising mga katindugon so top 1 sa ranking ligaw. An ligaw ang record kan ligaw pandiuraga 6-1 ha mga katindugon sa pitong kawat saro sa na andaw. Samantalang ang Tabaco mga tugang sa pitong kawat apat ang gana tulo andaw. Kaya kung pagilingon ta sa record, medyo dihado ang Tabaco. Kaso, sa elimination mga katindugon tabi, sa kawat sa elimination, day man ang gagana sa Tabaco ang ligaw. Kaya kung sa tuyang ririparuhon mga katindugon tabi, no, baka ang Tabaco City man, iyo ang pinakang kinakatakutan na team kan ligaw. Gabos kaya nindan daugon. Apwera sa Tabaco. Matindi man ang Tabaco. Pon elimination, dahil nakatana ning gana mga katindugon ang ligaw sa senda. Dahil pigpagana kang Team Tabaco. Tira. Kaya kung hilingon ta sa kunyan sa bugtian, may ibubuga ang Team Tabaco. Kaya sabi ni Mayor Ray, mapadara siya mga katindugon nin apat giraray na bas libre ang pagluna. Pero syempre, magbalo naman kamo nin pamanggihan nindo, isnaka. Kanan di magkurikuto yan sa dotabi ng mga taramindos indikos. Para mo garing talapos sa kita nini oras. Salamat po kasi nung padagos sa pagantabay. O pasensya na tabi kunyan inihong manay sunyaros na tiyosan sa tuyo mga kababayan ano. Ora nin nagapaabot nin kunyan ayuda.
Pero di bali na, baad makadisponer kita, kishira di. Alamat po, kasi anong panagos sa pagantabay. Ako yun yung Sedporteus Flamang, asa ko yung angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sa'yo. Hindi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindu ko na.

0: makatindugon sa indong nadangog ang programang Tirador sa Uno. Tirador sa Uno. Nakaibana nindo Ed Bordeos. Salamat sa indong pag-antabay. Sagud sa liwat sa dating oras. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Tirador sa Uno. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: Maging alerto sa mga posibleng pangyayari sa sakuyang kapalibutan. Maging sa kalamidad man o ano pa man ang katibaanan, dapat pirmi kitang alerto. Basta alerto, preparado. Ang programang mapakusog kan sa inyong mga kaaraman sa kahandaan. Ano ang mga dapat gibuhon para maging ligtas sa ano man ang katibaanan? Dapat pirming preparado. Basta alerto, preparado. Madadangog kada Martes, alas 12, sundo alaunanin paghapon. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Ang programang ini hatul sa indo kan lokal na gobyerno kan tabako, asin kan CDRRMO. Uyan na ang sa indong makakaibanan, ang sa indong kaalerto, Del Mulato kan tabako CDRRMO. Basta alerto, preparado!

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: It's 12:45 on One Radio.
3: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
4: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din ah.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
4: Honey, I'm home. Reporting for duty.
6: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
10: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web. With timely information, true news, and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: It's a minute after one on One Radio.
6: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
5: sa One Radio, 91.3
6: News FM. Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sa indo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nakatala ang ikondusir kang Department of Education Albay ana National Simultaneous School Safety Drill sa September 13 bilang paghahanda kan mga eskolahan sa anumang posibleng peligro sa mga estudyante asin paratukno. Sigun kay DepEd Albay spokesperson Foylan Tana na ibinababa na ang kasuguan sa lambang eskolahan asin ngunyan pigtututukaninda ana napiling eskolahan na ipapahiling sa Central Office para sa simultaneous coverage sa aldaw na ini. Napili para sa Rayong Bicol ang San Fernando National High School sa Santo Domingo, Albay kung nasain ikukundusir ang nasabing aktibidad. Gaganapon man ini bandang alas 9.30 rin aga asin isa sa giwini ngani magin preparado ang mga estudyante, mga partokdo, magin ang mga magurang sa anumang posibilidad ni peligro sa mga eskolahan. Dagdag pa ni Tena na na-briefing na ang mga partokdo para sa isa sa gibong drila ngani maging preparado sinda sa mga mangyayari. Sinabi man kan opisyal na sa ruining pag-aandam mantang wara pang nangyayari ngani dai na ini ikabigla kan mga estudyante asin paratokdo asin nganing aram na ninda ang sindang mga gigibuhon sa oras kang anumang peligro sa eskolahan. Iyan ang bareta sa oras nini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon, tintugo na.
6: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
5: sa One Radio, 91.3
6: News FM. Kada oras, may bareta.
8: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

hapon sa mga nagpapadala. Ay, na hapon sa mga naglalao. Sa mga broken-hearted, sa mga single. Kung ano man ang sa imong relationship status, welcome ka digdi sa One for the Heart. DJ Chloe, sa One Radio, 91.3, Tinduna.

listening. Di sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na hapon mga katindugo. Ano, nagkasirira ba na kang holiday? Holiday pa more. Today is September 2, 2026. All a day mga katindugon. Kaya, urog mo na naman sa mga estudyante. Day natabi ako ma-pretend na day man ako naugma sa mga holidays kang ako nagkaklase pa. Anyway, enjoy tang sa tuyang aldaw. Gamitong tang aldaw na ini para mag-chillax-chillax muna. Maybe spend an hour or two sa pagbasa ng mga libro, mga learning materials para naman medyo may nagpundo ang learning mo today sa mga estudyante dyan. Habang nagbabasa-basa ka, syempre sa mga busy sa indang work, habang kamutabi nagtatrabaho sa mga oras na ini, hayaan nindong ako ang maging background music nindong. Sa tuyang What If Wednesday edition, be someone for the heart. Kumusta mga padaba ko? Kumusta ang sa indong

sumuko. Sumuko na ang lahat. Huwag lang tayo. Ang last general na magsuko sa pwersa ng mga Amerikano. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. And sa Indumantabi, sa mga nagsiselebrate kang sa indang espesyal na aldaw. Congratulations. Stay strong ha sa mga couples. Pero speaking of couples, ang sa tuyang What If Wednesday question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Ayun po ini ang sa tuyang What If Wednesday question of the day para mag-overthink ka today. Sige, huni po. What if igwa kang partner and igwa kang best friend, ano? Isipin mo na sanaan. Hanggang isip na lang, sorry na. Isipin mo, no? May partner ka and my best friend. What if bako magkasundo ang partner mo and ang best friend mo? Parehas yung dadakula ang bag sa buhay mo. Dakula ang pidudulot na kaugmahan sa buhay mo. Pero what if bako sindang magkasundo? Anong gigibuhon mo? Efforts ang gigibuhon mo kung gusto mong magkasundo sinda? Or will you choose one? 0927-996-5002. Yan po ang satuyang text line. Go ahead and send your messages. Or bisitahan mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and i-comment mo na ang sa imong simbag kating dugong. What if garo ka referee? Referee ka, yaon ka sa tahaw kang red corner ang sa imong partner and sa blue corner ang sa imong best friend. Naging referee ka sa laban na bako man ika ang nagpuon. Aww. Paghuronan ta iyan at siyan mga katindugon. Welcome po ang sa indong mga kasimbagan sa satuyang question of the day. Habang nag-iisip-isip ka, tang sisimbagon mo sa satuyang question of the day. Enjoy more of your favorite love songs. Like this, One for the Heart on One Radio 91.3 New.

0: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Aragon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
7: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang
6: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Batata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green.

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. Hope you're enjoying ang ating tugtugan. Yes, still playing your favorite love songs of all time. Hindi po sa 1:45. Oras ta 8 minutos makalihis ang alas 2. Oras at sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize ni muebles para sa indong harong, opisina, negosyo, at sinibaba. Pasiring lang po kamo sa Purok 1, San Antonio, Tabaco City. Hanapin po ang N. Boyon Furniture. Along the National Road lang po ang sa indang showroom, kaya bisita na! Inquire na po kamo kay Ma'am Nora Boyon dyan sa N. Boyon Furniture. 1 for the Heart is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo. And by the way, speaking of Palal, temporarily suspended po su account ni Miss Jen Botardo.

i-share ko po su legit na backup account ni Miss Jen Botardo sa mga gusto pong mag-hapon. Or pwede man, i-PM nindo ako kung kamo po may mga kahaputan. Para i-send ko po kay Miss Jen ang sa indong inquiry. Doki, thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Eh, pero bukas po ang sa indang branches ha, all around Albay and beyond. Thank you din sa Tabaco Electronics. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa sinibapang spare parts and supplies. Makukuha ang Tabaco Electronics sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po, Tabaco Electronics! Ang sa tuyang What If Wednesday, question of the day. If bako magkasundo ang best friend mo and ang partner mo. Kapitani Kasuago, garo ka baga nag-referee sa laban na di mo man pinuunahan.

automatic na pag, halimbawa, baka gusto kang partner mo ang best friend mo and vice versa, kaipuhan mo na magpili, ha? Sige, paghuro ng taiyan, ngunyan na aldaw. Kasi nakarandas na kaini na sutipong sa imong partner, habo niya sa best friend mo. Or, so, best friend mo, habo niya sa partner mo. Naranasan na ba din dito, mga katindugo? Sabi ni Zyke, Zyre, okay lang naman po, DJ Chloe. Tabako man sinda ang mag-ibahan, kami man. So, curious lang ako, Zyke, paano mo i-resolve so conflict na ito? Ross B. Bonggon Librada. Good afternoon po. Bako kami friends kang BFF niyang girl. Pero habo kong topic siya. Buda, habo kong kachat niya ito. Maray, ta sinunod ako. Okay, okay. Halimbawa, Ross B. Halimbawa ngaya, habo kang partner mo sa best friend mo. Anong gigibuhon? And or vice versa. Sige, maraysa na. Ta sinunod ka kang sa imong partner. Buro lang Bicol TV. Style man sa nangani da imamalisyahan. Liz Binlayo Bangkosta. Okay lang, DJ. Pareho ko silang love. Buda, malay mo, magkasundo man lang sinda at the end of the day. So, ano yung gigibuhan mo, Liz, para somehow, kung baga, magkasundo din sinda? Ano kayong marigibuhan, no? Thelma Candelaria, maray na hapon. Happy sana dapat. Bawal iwal-iwal na yan. So, ano nga gigibuhan mo, Thelma? Halimbawa, day nagkakasundo sinda. Anong maray nagibuhan? Hello, Tatay Jose Candelaria, Mama Norba Rizzo, Margie Trasmen, Raul Campit. Pagtandulan ko ang duwang ah. Siging iriwal, parehas man sana padaba. Ano, Raul? Jan Rose Belason, maray nga ni po na bako magkasundo ang duwa. Na kung iyo, iba ba lang tigiisip mo ha? Jen Rose, grabe ka. Naranasan mo nang nagkasundo sa partner mo dahil sa best friend. Sige, para sa imo pala. Para sa imo, mas maray nang bako magkasundo. Ta kung magkasundo daa, may something na yan. Grabe ka naman, overthink pala lang. Happy birthday, Abby. Sabi ni best friend Romel Bendal. Ay, birthday mo pala, Manay Abby. Ka-birthday mo si Simeon Ola. Naging bayani ka na rin ba, Manay Abby? Yung feeling na sumuko na ang lahat, ikaw na lang ang hindi. Romeo Balaguer, pagdai magmasundo or magkasundo siguro to. May something, kunyari, dagit-dagit, may muya pala. Igwa ka ang DJ sa tunay, kaya yung best friend naging best enemy. Sige, gets ko na. Para sa nagkakapira sa Indo, okay lang na. Okay lang na dahil magkasundo ang partner mo, buda ang best friend mo. Kung magkasundo daa, may something na yan. Grabe na mga kamuoy, overthink malala. Eh, parehas mo sinapadaba. So, mga katindugon, syempre, first things first. Dahil katulos magpili, decide. Syempre, arawan mo muna ang dahilan. Day ka muna mag-overthink or mag-assume. Aramon mo muna ang mga dahilan. Kasi may dakura. Gabi rilot na ako sa Indo. May dako lang difference between bakosinda, okay. Buda, may pigigibusindan bako healthy sa lambang salon.
balay mo, personality clash. Naranasan ko na ini one time, ako man necessarily sa partner, pero sa mga friends. Kasi minsan baga, sa circle of friends, iba-ibang personality. Either iba-iba or may magkakaparehas. Usually, yung magkakaparehas in a sense na magkaparehas na makusog ang buot, sabihin ta na, mag-apply ta din sa life, kang sa life mo, bilang my partner and my best friend. So, isipon mo na lang, kung ang partner mo, buda ang best friend mo, parehas makusog ang buot, parehas na imapadaog, tas parehas pa siloso. Diba? Baka personality clash lang. Minsan naman, magkaiba sinda ng communication style, magkaiba ng humor, iniimportante. Or simply, dahil lang talaga sinda nag-click. Ganun naman talaga. Dahil man required na maging mag-best friend ang partner and best friend mo. No? Kaipuhan lang ay mutual respect. Sitwasyon, mga katindugon, na kaipuhan mo talagang seryosohon. So, halimbawa, kung napapansin mo na may disrespect na, manipulation, may ipang-iinsulto na, may saro dyan sa duwangan or parehas na tigta-try kang kontrolon. So, ask yourself, ano ba talagang problema kang duwang ini? Valid reason ba kung nata-uncomfortable sinda sa lambang sarong? And digdi na naglalaog ang sarong importanteng leksyon, mga katindukon. Dahil mapaghusgahan ng sitwasyon base lang sa kung sisay ang nainot na magtaram sa imo. Hilingon mo kung ano talaga ang nangyayari. Siyempre, dangugon mo both sides, pero ikaw mag-irari ang kaipuhan na mag-observe and mag-ibo na yung sadiri mong judgment. Kasi bako lang love ang nakakapagpabulag sa tuya. Sometimes, friendship can make us blind too. Halimbawa, naintindihan mo nang bako talaga sinda compatible. Naintindihan mo na parehas talaga sinda urag-uragon. So, kaipuhan mo ba talagang mamili sa inda? Well, not necessarily, mga katindugon. Siyempre, you're allowed to love your partner and value your friendship at the same time. No, pero, mapagal man baga magsabot sa saro, tapos madadagit sa saro, edi ma-explain ka na naman. No, so, learn to set boundaries. Pwede mong sabihin si partner mo na, uy, di ko man tigahagad na maging close ka mo kang best friend ko, no? Pero sana naman, mas pituhon tan lambang saro. And you can tell your best friend din na, uy, bes, alam kong concern ka sa kuya. Siyempre, na-appreciate ko ito. Pero, relationship ko ito. Kaya, kaipuhan ko man ning freedom na, and space, no? Para makagibok yung mga desisyon. Diba? Day mo sinda kaipuhan perito na maging close. Day mo kaipuhan gibo na group chat ang gabos na problema, no? Kaipuhan maging messenger kang kada reklamo ninda. Kasi ang totoo, bako gabos na tawong padaba mo, eh, kaipuhan padabaon manindaan lambang saro. Ini ang isipon mo, katindugon. Ini kasi medyo nakaka-relate bilang people pleaser. Kung ikatabi, yaong ka sa sitwasyon na kung sain nababother ka sa best friend mo buda sa partner mo na dahil nagkakasundo. Bako lang in a sense na dahil sinda nagkakasundo dahil nag-iiwal sinda. Kundi, dahil sinda nagkakasundo tapos may sinda mismo nagtataram sa imo pero dahil sinda nagdidirekta nagtataram sa lambang saro. Diba? Nakaka-stress yun. So, kung people pleaser ka, oy magdangog ka ha. Kaipuhan ni partner mo na maging friend ang best friend mo. And yung best friend mo naman, dahil yung mga kaipuhan na aprubahan ang gabos na desisyon na pigigibo mo sa laugang relasyon nindo. Ika bilang referee, bilang sentro,
deserve mo na magkaigwaki relationship na wala, matunino. Maski bako sindang okay, let's say. Pero you deserve peace naman. Sabi ni Di, healthy relationships don't say choose me or choose him or her. Pag sinabi daw na healthy relationship, healthy relationships say I trust you enough to make the right choices while respecting our relationship. Ganun lang naman yun. Kaipuhan kang partner mo na respetuhon, na igwa ka na friend madudulukan mo, and kaipuhan ka man, respetuhon kang best friend mo, na igwa ka key preference, igwa ka key partner na padaba mo. But that does not mean na day mo sinda kayang padabaon. Pareha sinda. No, yan ang dapat maintindihan. Bako lang kang best friend mo and kang partner mo, kundi kang mga taong nasa palibot mo. Kasi minsan, nangyayari na yun yung mga katindugan eh. Bako lang su best friend, su partner, syempre, su pamilya, no? Su mga taong involved sa life mo, mga taong importante sa buhay mo. Sadyang may mga pagkakataon na maburo lang ang mga taong padaba mo. Sabihin tang in-laws, di ba? Mga in-laws, ganun din. Pagka naglaog na sa mga mother-in-law, father-in-law, diba? Mga siblings-in-law mo. Minsan nangyayari yan eh. Na nagkakaigwaning conflict na kung sain, halimbawa, sa pamilya kang partner mo, ikakalaban ka kasi habo sa imo. Or baliktad pala. Diba, sa pamilya mo, pigkakalaban ka kasi habo niya or habo ninda sa partner mo. Diba, nangyayari din yun. Ikakatindugan, baka may experience ka din. Baka may gusto kong i-share. Or may reaction ka pa sa tuyang What If Wednesday question of the day. PM ka lang po sa 0927-996-5002. Bisitahon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Comment mo nang sa imong reaction. Hello 3112, shout out kay Maricel Balayo, Susan Balbin, Kikai Kai, Menya Buaro Ohena, ng Buaro Eatery, always nakikinig. Thank you! And hello man kay Nox Rider. Maray na hapon sa imo. Busy ngun yan. Nasa sa iyang trabaho, sa duty. Sige, pahit sa na mga katindugan. Oras na po, alas 2:25 na ning pagkahapon. Dagdagan na pa ang satuyang love songs. Dito po sa One for the Heart with DJ Chloe here on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Ito ang patutuo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe.
7: One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidis to.
14: Ferong walat.
15: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi ay
19: si Salvi na. Malatyos ang ganda dahil sa ERA.
20: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
21: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
22: Tindugo na.

are still tuned in. Hindi sa One Radio 81.3 News FM. Tindog na! 7 minutes before 3. DJ Chloe, the love ambassadress po. Sa indong linggo. Your comments. Sabi ni Liz Binlayo Bangcosta. Pray for them. Buda, para magkasundo, day magtaram ki puro negative sa partner mo. Halimbawa, pag-istorya mo lang sa bad side kang partner mo, duman sa BFF mo, ay sana. Definitely. Dapat both sides protektahan mo. Day mo pagrautan. Ano Liz? Walang forever, sabi ni sinaktan mo lang. Beth Kate, DJ Chloe, hello. Iyan po ang nangyayari ngayon sa akin. Nakarelate po ako. Ayaw ko na po isalaysay kasi baka makasobra ko ng sasabihin. Basta, yan po ang nangyayari ngayon sa aming dalawa. Merong mga against sa side ng boy. Okay kaming dalawa. Carry man ang pagsasama namin. Matibay din po. Just need something adjustment. Thanks DJ Chloe. Tiwala lang sa sarili. Hello man kina Fen Merit, Ate ko Vicky, Aning Teresita Carranza Chavenia. Thank you po sa pagtutok. Sa indong mga messages. Ay, pabati man sa Santa Cruz Family, Bobiles, and digdi po sa Puroksay, San Isidro, Iraya, Malilipot, mga Gandaza, Mikay, and John Mike, si Ganda, naturugon pa, tapos tutugang ko na yaon dyan sa San Isidro, Iraya, Malilipot, Purok Dos. Si Melody, Bobiles, and suaki niya na si Mark Family, Boral, request ko, lason mong halik. Everyday, lason mong halik. Hello sa imo, Annie Bobiles. And before I bid farewell, counting reminders, mga kanindugan, ang gusto kong iwalat sa imo. Bako gabos na tawong padaba mo ay kaipuhan magkasundo. Pero, gabos na tawong totoong nagpapadaba sa imo ay dapat makaukod na magrespeto sa mga tawong importante sa buhay mo. Day mo i-pressure syempre ang sa imong partner na maging okay with your best friend. And don't pressure your best friend to be okay with your partner. Instead, all you need to ask sa inda ay respect. Remember mga kanindugon,

totoo. May care sa imo ang sarong tao. Natural nang bako sinda pirmi ma-agree sa mga choices mo. Pero, kaipuhan man giraray nindang irespeto ang karapatan mong gibuhon ito. At the end of the day, mga katindugon, love should give you a home and friendships should give you safe place. Day mo kaipuhan na raoton ang saro para lang i-maintain ang saro. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And ako po mga paaram na, salamat sa ginaray sa indo mga katindugon. Always remember, you don't have to choose between the people you love. Sometimes, you just have to choose the right boundaries. Sa aga naman mga katindugon, stay kind and stay wise ha. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ingat po.

0: karon kaini. Nagpatani ba rin opisyal na dahil magpanika, magsulot ng face mask, asin mag-ingat sa posibilidad kan epekto kaini. Yan ang barata sa oras ning dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamon at tindugo na.
1: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-soundtrip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one diglisan na sa One Radio 91.3 News FM.

0: hello, hello, hello, hello.
1: Hi, mana mau ketindukan? Kami nenek
0: mai. Iya. Karena pakai kapan? Hi, Petros na. September 2, 2026.
1: Kumusta ang ikaduang aldaw ka na September?
0: Sarapit ng Christmas life.
1: Grabe. Ay, pero wala pa akong muna nanahilig.
0: Ako, iguana. Iguana. Iguana.
1: Pero ano,
0: kumbaga, so, last year, na okay pa man. Diba? Pinago nila. Karong mga Pinoy. Diba? Pag hanggang okay pa, hanggang pwede pang itago. Itadago niya. Para magamit pa sa sunod na taon, di ba?
1: Oh, dyan. Ano mga katindugon? Sana ang ikaduwang aldaw nindo kang September. Positibo man giraray. Diba? Ano ba? Sana duro-duretso na iyan. Maging maugma na kita hanggang sa katapusan kang taon. Katapusan. Hanggang sa mga masunod na taon.
0: Di ba? Good vibes always. Maparos-paros man giraray. Ingat-ingat. Ay, may abiso ang ano up sa mo ha. Magsulot kay face mask.
1: Yes.
0: Diba? Haze. Nas nakaabot sa mga hali sa Indonesia. Uyug-uyugun. May bisita. Ay, ingat-ingat po mga katindugan. Lalo tama parusan ang panahon. Ay, kumusta ang sa inyong pagkahapon? Kumusta ang aldaw niin Miyerkules? Diba? Miyerkules na.
1: Miyerkules, ano? Sa aga, ano na?
0: Wednesday na sa aga, diba?
1: Ayun ako, ano pa lang yan? Martes. Sabi ko sa aga, ay Wednesday na sa aga.
0: Una mo sana iyan.
1: Webes
0: na baga, diba?
1: Webes na pala ng mga katindugan sa aga. Magkakarong simana na tulos kita kang, ano no, September.
0: Diba? Ay, kumustaan sa inyong aldaw, mga katindugan. Diyan sa Merkado Publiko, ang mga paratsyan, ang mga parabakal. Kumusta po kami dyan? Mga drivers, tricycle drivers, jeep na drivers,
2: pa-pay sa lang pakarapidan.
0: Jeep Express drivers, jeep drivers, at masin mga pasahero, pasahera, may napagkahapon. Ang mga taong bahay, mga taga Santo Domingo, balilipot malinaw. Kiwi. Kakay tabaka na rin ang pagkahapon. Tabi isa sa Indoga Bus. Ay! Alas tres hasta alas cinco naman kita mo niya na pagkahapon. Na ito sa TikTok baga. Maganda action na energy shampoo.
1: Ano ba yan, no?
0: May...
1: Ano ba kayaan pag nagtagalaw?
0: Waras na. Maisi, ganisi. Mga millennial
1: so, mga is,
0: millennial
1: is,
0: letters. Siya na, di ba?
1: Dati, ang nauso kayan kang kita, ano pa, aki
0: so,
1: pa.
0: Ano?
1: G-words.
0: Magadaga-daga rin sa amin.
1: Kunyan, may is na.
0: Ano, pauso na rin ang millennial. Ay, mga millennial. Di ba? Ay, pero hindi na po ang siya ng mga kaibanan. Daing iba ako si Erickson.
1: Iban po, si Bern na Banahon. Maray na hapon man sa followers kan to Jigan.
0: Ayan! Siyempre, ang pag-irumdom na nakapost.
1: Oo, igwa na.
0: Ini ang pwede ano, mala teleserye. Ang ating challenge for today. Diba?
1: Ay, maray na hapon sa mga nakatutok mo niyan sa indang mga haron. Enjoy lang kamo dyan mga katindugan.
0: I enjoy the rest of the day. Pero napapansin ko na haloy-haloy ang daw niya. Oo. Bako siya, kaya siya naka-time lang. Diba? Kaya enjoy every minute and enjoy every hour. Siyempre, kay parang kanilig din sa Tugtugan on One. It's a One Radio.
1: Tugtugan.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street. Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center. Always here, Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami Una, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masain ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano patigahalat mo?

0: tricycle.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: mga motorista at biyahero. Problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihin ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berce Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Tungswak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong

0: 91 Radio
1: 91.1 FM Tinduguna.
2: Tinduguna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1 and oras na 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Message si Jano Belcher. Sabi niya, shoutout po sa dawang baker na si Vin Bello Buda Pai. Inyong machiti na yaon tabi digdi sa may balyong bakery. So, bintusa niya, madigdi ka na lang tabi machiti. Si machiti na. Bintusa niya, tumana sila siya sa balyong bakery. Ay, machite! Dumamang ka na da.
1: Piganap ka na ni Jano.
0: Piganap ka na tabi ni... Jano Belchan. Sabi... Subintosan niya da, ayaon digdi sa balyong bakery. Magdigdi na sana siya. Salamat po.
1: Piniradyo ka ng bio, ano?
0: Oo, di ba? Magdumang ka na tabi... machite. Sabi ni Jano Bell. Ay, meron na pagkahapon sa akin. Ay, sa mga taga-usong pala po, City Marina na pagkahapon. Tabi isa sa inyo.
1: Happy listening, mga kagugod. Yan. Nasa second day na kita, na September, hindi pa huli ang lahat. Kasi ang Scouts Royal Brotherhood magkakaigwanin fundraising activity. Ini ang takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Sorry nini, September 13, sa Sunday po yan mga katindugon, alas 4 na aga sa New Road, San Vicente. Pero man sa ano, puro ka 7 matagbak, San Vicente to San Carlos. Yan, paano mag-register mga

0: Pindugon. Ang early bird, iguani na 150 pesos only until ayan, September 5 lang. O, dali na. Paurumbasa na. Ang regular, igwang 175 pesos. Ang on-site naman, 200 pesos. Kung gusto nindong with singlet, 450 pesos. Yan, paano mag-register? Bisitahon ang... Wait lang. Nakasyaubusin kay... Bisitahon ang Facebook page, Kantugtugan R1. Mahiling nindo dyan ang... ano, ang post me, igo dyan na, scan ang QR code sa poster para makapag-register yan. Or, para sa iba pang mga kaputan, makipag-ugnayan lang kay Mr. Lawrence Transberen sa CP number na 0963-727-0950. 0963-727-0950. Ay, bako yan, mga katindugon. Bako lang yan. Diba? Naging healthy ka na, nakatabang ka na. May gwapa yan, ay, na cash prizes. Bukod sa medal, as in certificate of participation, may cash prizes yan, mga katindugon. Ang champion, iguanin 1,500 pesos. Wow, ang first runner-up naman, iguang 1,000 pesos. Second runner-up, 500 pesos. Kaya ano pa man ang tigahalat mo? Pakidalaga na digdi sa ano sa September 30 and Sunday. See you there, mga katindugon.
1: Ayan, diba? Ay, ngunyan pala, ano, holiday, it's,
0: Ola Day.
1: Simeon Ola Day, September 2.
0: Kasi nakakangana ka mukhi.
1: Alba, nakakapaldo ang mga.
0: Kasi nakakangana ka mukhang holiday, mga katindugon.
1: This is Republic Act number 111136. It is an act declaring September 2 of every year a special non-working holiday in the province of Albay, including the cities therein, in commemoration of the birth anniversary of General Simeon Ola, to be known as Simeon Ola Day. Ayan.
0: Chill lang kamo dyan, mga katindugoy.
1: 45 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Kalibisantahan sa tuyan, turug-tugan. Turug-tugan on one, so one radio.
0: Tien, dugan.

0: Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Mari na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natong sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpa-utob ang Department of Education ng mas istriktong palusa kontra sa mga estudyante na imbuelto sa seryosong bullying, physical na pangulog at sila iba pang aktibidad na naglalaag sa peligro sa seguridad sa eskulahan. Nagkapalaog ini sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment na nagtatalaan kan magkakaibang padusa depende sa gabat asin paurotro na pagbaylara para sa serious offenses siling kan paurotro na bullying asin online harassment pwede sir na matawan has 5 aldaw.

0: suspension as in i-refer sa Department of Social Welfare and Development sa enot na pagbayular. Pwede sirmaan ang mauli sa non-readmission sa ikaduwa as in ikatulong pagbayular. Para sa High Risk Act, siringkan matinding pisikal na pangulog, bomb threat as in peligrosong hoaxes. Pwede sir na ipautob ang non-readmission sa enot na pagbayular, permanenteng exclusion sa ikaduwa as in referral sa mga otoridad. Sigun ki Education Secretary Sunny Angara, dahi ikong kompromiso kan DepEd ang seguridad kan mga estudyante sa ibong kan pagkakataon na itatao sa mga nagbaylar na makapagbago. Yantras tanto, pwede sirman ay implementar kan school head ang hasta sa 30 aldaw na preventive suspension, mantang pigi-investigaran ang kaso kung ipig ko konsiderar na padagos ang huma sa seguridad kan campus asin mga estudyante. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako si Erickson Bruta.
1: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
3: This

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
8: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: 91 Radio
1: 91.4 FM
0: Tinugan na
1: Tinugan na
0: Nagbabalik ang Tugtugan on 1 Oras niya to 20 minutes after 4 o'clock in the afternoon Oras 4 na
1: 4:20
0: Oras 4 na Ay, Happy Marianda time sa mga nagmimirindal ko niya Tamang-tama ang merindalan mong iyan. Basta partneran mo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Mapapakal sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Chiram sana.
0: Alright! Sa ating pagbabalik. Ay, sa ating pagbabalik, magkakaiguanin fundraising activity and Scouts Royal Brotherhood kung sa inyo ini ang takbo para sa kalinga ng mga bilanggo sa September 13, 2026 Sunday po yan 4 a.m. dyan sa New Road San Vicente Tabaco City Ayan kung muya mong maging early bird or makapag-register kanin amay until September 5 ₱150 lang po ang registration kung regular registration ₱175 po yan no singlet on-site registration ₱200 without singlet manggiray ayan pero kung mayamang may singlet ₱450 Ay, naka-post man din sa Samuyang Facebook page ng Tugtugan on 1. May QR code po dyan. Iscan na lang po nito para makapag-register or i-contact si Mr. Lawrence Ransberen sa CP number 0963720950. 0963720950. Ay, bako lang yan. Medal and certificate to participation. Syempre, may cash prizes. Diba? Kung ika ang mag-champion, may ₱1,500. Fight-fight lang pang. Ika ang first runner-up, may ₱1,000. Kung ikaw ang second runner-up, may ₱500. Diba? Nag-enjoy ka na. Naging healthy ka na. Nakatabang ka pa. Yan tabi ang fundraising activity kang Scouts Royal Brotherhood na takbo para sa kalinga ng mga bilang. Still have 3 days bago matapos ang early bird registration. Matapos iyan sa September 5. Ayan. Ay, alas 4 na pala. Siyempre, mag-Christmas. Pasirin kita sa tuyang portion na Tugtugan.
2: Siram sana.
1: Wednesday ngon yan, mga katingdugo. Kabagaan na tulos kita kang... Ay, iyo, kabagaan na kita kang si Mana. Kaya dapat, parmi kang present. Kaya ngon yan, ano ang sutuyang kapotan?
0: Parmi mo dapat nagigirong duma. Speaking of magiramduman, maalaala mo kaya? Ano? Diba? Maalaala mo kaya?
1: Sumba mo sa akin.
0: Dahil so tell us, ay so ano, apod ka? Sorry, dahil so show bag dati. I'm gay na ano, pinihiling ta. Every Saturday ba ito? Every Saturday. Tapos, ang ano ka ito, may life story ba? Ipapahiling, diba? Tapos, after kang live story,
1: hulaan
0: mo su, ano, su title. Malwa su title kayo ito. Pagkatapos na kang ano, istorya, di ba? Naramduman ko dati. Nag-urula kami kaya. Habang naghihiling ka mo, di ba? Tapos, ano, papasuruway pati ito. Ato ngaya,
1: Pagkita sa iba man talaga ang title. Ano. Pero ang aram ko, igwaya na ano, pa-premium.
0: Ika-text mo siya. diba?
1: Kung tama ka, magnanalo ka ng pamparami.
0: Minsan difícil mahulaan ang mga ano, ang mga title. Dahil minsan ano, sarong beses lang baga pinahin. Tapos, ipalala ito sa title. Nagkaroloka sa mga ano. Nag-ihiling, ha? Grabe yun, ang tanong ito sa title. Dapat nga ayuin eh. Dapat nga ayuin eh. Ade, di ba? Ano, throwback ng MMK. Ng mga nakaligisi. Kaso ko niyan, siguro, wala na.
1: Wala na.
0: MMK na lang ko niyan sa mga replay. Mga classic MMK Kang Ino. Ayan. So, ang hapot tangon niya, kinaaraman dyan kung nargirom di umampanindo iyan. Sa tuyang question for today, kung itatampok ang sa imong buhay sa MMK, ano ang naisip mong title ka ini as in nata? Diba? Papaisip
1: ka
0: man.
1: Sa pag-iisip pa siya na, garing makaloka na. Takulon na angels.
0: Takulon na ano. Pero kaipuhan, saro lang talaga tawag sa MMK. Kaya mang ki, ano, ki, takul na title. Saro lang talaga dito.
1: So talagang pasok na ito, pasok.
0: Yun na ito ang ano, talagang. Diba? Difícil man mag-isip. Sa kuya. Diba? Ano pa lang? Nasa 20s pa lang. Difícil na ito sa isipan kung ano ang talaga, ang para sa emo title. Pero, ang naisip ko lang, dako eh. Muya akong muya akong title. Ang karaniwan baga mga title. Simple lang. Mga pang Pinoy talagang title. Pero ang muya akong title para sa kuya.
1: Sa pagbabalik.
0: Mikropono. Muya akong
1: ako sa pagbabalik.
0: Mikropono. Siguro, kasi dati pa, part na kung ano, sa mga school ba, diba? Munyahan ko talaga ito, mag-talk, mga microphones, kay mga broadcasting, type of shenanigans, mga arkayan. Siguro, hasta sa nakaabot dito yan. Sa microphone ka, one radio, diba? Kumbaga, may life story talaga. Siyempre pinag-isipan mo din. Lahat sabi ni Ma'am Framie, Marina hapon, shoutout na lang sa mga tambay dyan. Anong title ka mga tambay?
1: Marina hapon dyan sa mga tambay sa may Upper Bongga, baka kay Alba. Listening.
0: Title ni Da.
1: Upuan. Or pwede man, tambayan. Bibig. Bibig, pwede.
0: Pwede. Tambayan.
1: Ay, di ko tamahan. Ano man ngaya ang sa tuyang...
0: Kay Zygzir, sabi niya, chinelas.
1: Kasi?
0: Siguro, mahilig niya maglakwat siya.
1: But chinelas baga, tigagamit mo man talaga siya oro alaw.
0: Di ba? May narunduman ako kay yan. MMK siya. Tapos, ang title niya, chinelas. Aram mo si ano, Zayjan Haranilla. May ginanapan siyang ano, sarong chinelas. Story. Na kung sain, may sarong lalaki duman, may sarong aki, na baklay lang siya, naglakaw lang siya from a particular place para may dumanan siyang lugar na siguro kapamilya niya, as I can
1: ano
0: remember.
1: Yan? Siguro, so ano yan, nagkaklase. Pero minarunduman mo na ako ka iyan, chinelas. So gari, pangarap niya lang magkaigwang maray na chinelas sa paglaw niya sa eskwelahan. Dakol ng mga istorya. Yan sa iyo. Chinelas. Kay, ano yan? Psych.
0: Kay Psych.
1: Salamat. Kay Sir Mike Manalo Belano, sabi niya, bahay siguro po mga DJs.
3: Wow.
1: Nagpon kaya kami sa wara buda hanggang sa makaraos kami may sadiri na kaming harong wala stable na ang pabuhay-buhay with two kids. Ayan. Basta lumaban lang ng pata sa angit ka sa buhay. Yun lang po. Sure ko. Salamat
3: wow.
1: po. Bye.
0: Yan ang ano, ang Rocks to Riches na story ni Sir Mike.
1: Sir Mike. Kumusta Sir Mike? Kumusta ang sa imong pamilya?
0: Yes. Ngayon nga, i-feature sa story na si ano, Sir Mike.
1: Nagpun sa warang-wara hanggang sa nagkaigwang haro.
0: Oo, diba? Ay, talaga. It's not para sa kuya ako lang about sa physical house ang big mimi niya rin. So pamilya ang nabuo niya.
1: Yes.
0: So home naigwa siya.
1: Kaiba na ng duwa niyang aki.
0: Ang pamilya niya. Diba?
1: Thank you Sir Mike.
0: Thank you Sir Mike. Ayan, diba? Iba-iba talaga ang ano ang title. Dahil iba-iba man kita mga ano, mga experiences, yes. 'Di ba?
1: Kay Ma'am Rosby sabi niya, "Good afternoon po. Hindi ko alam ang isang sagot ka." Siguro ano. Sige, kasi iyan ata daw i-try pa kami ang maisip sa imo. Igrurumdum ko
0: gari. Ano mamukay niya?
1: Nalingawan ko na kaya sa story mo, Ma'am Rosby. Hindi ko masyadong natandaan. So kang nagpasak ka kang February na ano. Love story ko, tindugo na. Tay ka so pinakamaswerte duman na ano, babae sa balat ng lupa.
0: Diba?
1: Yeah, sige. Pwede pa magpasa sa akin. message
0: mga
1: na
0: story?
1: Lang.
0: Mga story ba?
1: message na lang sa indong title ka na sa indong buka. Thank you mga katindugan.
0: Ayan, diba? Ay, may request dyan. Ano ang sabi kang request? Sabi ni Jano. Ang request, ano hain ang request mo?
1: Request, iyan. Daki, kaligayahan.
0: Ay, yan ang magayon. Kaligayahan. Yan ang request ko man. Please, kaligayahan.
1: Everyday, kaligayahan.
0: Diba?
1: Ay, ganyan na naman sila yung nagpasilag si Jano Bitches. Na busy magpara, ano, magpara-bake. Magpara-bake, itinapa.
0: Ay, favorite kong tina... Ay, siguro ang title ka po niya.
1: Tinapay!
0: Diba? Diba? Dahil sa tinapay, yan ang ginagawa ko pang tawid sa araw. Sarap ng ano ang pandiko.
1: Kini nagpapadangog ka kay Sir John.
0: Miss ko lang siya ano. Kang high school ako.
1: Iyon na pirmi mo ba?
0: Iyan pirmi kong mo yan baka ang pandiko. Siramon siya pa sinakan. Dahil ano may ano siya may kumbaga may nanonimit ka talaga sa ano in between niya. Ayan. Ayan ba nagmi-merindal ka mong tinapa? Siyempre partner rin doon kang best coffee group para mas masiram ang sa imong merindal. Dutuan na iyan. Masabay na so sa imong. Ay, ladies, 3 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Para gusuntaan sa tuyang kaurugmahan sa tuyang hapon. Digilan yan sa Tugtugan on One, sa One Radio.
1: Tin, dugo na.
0: This is Kaligayahan by Eddie Peregrina sa One Radio. Tin, dugo na.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna. Woo!

0: One Radio
1: 91.9 FM.
0: Tindugina. Ay, we're back. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One.
1: Six minutes
0: bago na lasing ko ng pagkahapon.
1: Yes, thank you mga katindugon sa pag-ibangon niya na aldaw. Dahil dyan, may chocolate ka mo. Yun na ito, nag-play na.
0: Ay, thank you sa mga nakaibanin niya. Ito, ngunya na Miyerkules. Pancho tres na baga sa aga, ano lamang.
1: Abangan ang panibagong kahapatan.
0: Sa aga tomorrow. And syempre. Ingat-ingat man po sa mga pauli sa inyong mga trabaho. Holiday ba?
1: Holiday
0: niya. And syempre mga katindugan, thank you very much. So bangan gira kayo sa agaan, panibagong episode. Ito si Mitsugan on One. Masunod po, para na 30, syempre, alas 5 hasta alas 5:30 po yan yung pagkahapon. Kami man po gararaan sa indong mga kakaibanan. Siring na kami ang sa indong nakaibanan. Ngunyan na Miyerkules. Gilang yan sa Tugtugan on One. Nakaibanan kami din. Iba ako si Eric Soin.
1: Iniman po si Myrna Banawon. Salamat mga katindugan sa agagiraray. Digdilang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na.

0: nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio. Parada 30 sa inyo ng mandadango. Parada 30 Barreta International, National, Lokal, Sports as in Weather Update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30 Sakay na. Parada 30 Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30
1: sa headlines kan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30 headlines.
1: Apsemo nagpatanig sa mga albayano na magsulot ng face mask. Makalis and haze na darakan na forest fire sa Indonesia.
2: Checkpoint as in choke point isinagibos sa Bagakay. Katakod ka na subuot shooting incident sa barangay Sulat.
1: Sulfur dioxide emission kan Bulkan Mayon bagyang nagbaba sa 3,181 na tonelada kumpara sa 17,000 na tonelada kan nakalis na aldaw.
2: Kick off ceremony kan 32nd National Crime Prevention Week isinagibo sa syudad kan Legazpi.
1: Bifar, Bicol, Padagos ang pagbabariwas ng kaaraman sa publiko mapadapit sa responsableng pamamahala kan coastal asin marine ecosystem.
2: DepEd Albay, ikukundusir na ang National Simultaneous School Safety Drill sa September 3.
1: Salado National, Attorney Michael Powa, idiniklarar bilang hostile witness.
2: DepEd, nagpautob nin mas strictong padusa kontra sa bullying asin kadasan.
1: Department of Agriculture naghagad nin dagdag na pondo para labanan ang epekto kan El Nino.
2: Defense Secretary Teodoro pinag-iingat ang publiko laban sa peligrosong paros darakan wildfire sa Indonesia.
1: NBI Director Matibag nanindugan na wara sindang pigpipiling tawo na sasaangatan in kaso.
2: Pondong ginamit sa Youth Leadership Summits nilinaw ni Cornel Borancing II sa impeachment court.
1: Sandigan Bayan pinayagan na gibuhon na state witness is former DPWH Secretary Manuel Bunoan.
2: AFP nakapagrehistro ng dakol na presensya kan mga barko kan China sa West Philippine Sea.
1: Sa luwas ka nasyon, Thai school binuksan aliwat makalis ang shooting incident. Siguridadig di mas pinakusog.
2: Magapulakan wildfire sa Indonesia, igwang kadipisilan huli sa El Nino sigun sa Forestry Minister.
0: Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitong nyanin Miyerkules, Setyembre 2, taon 2026. Kami po, Ann Sendong, magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Dial. Diring man, nahiling mapugtanin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:05 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Lukan.
1: Nagpatanid ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa mga Albayano na magsulot ng face mask makalis na ang namataang haze na darakan padagos na forest fire sa Indonesia. Mantang nag-iral ang southwest monsoon o habagat, nadadaraka inisubuot ang haze o ang nasabing peligrosong paros pasiring sa nasyon. Sigon kay APSEMO Head Bobby Cristobal, na naapektaran kaini ang air quality sa Albay kun sain presenteng nasa moderate status ini uli sa nasabing epekto kan haze. Padagos ang close monitoring kan ahensya as in nakapagbariwas na sindan in face mask katawang an Office of the Civil Defense. Biga abisuhan man ang gabos na maging vigilante as in maggamit nin face mask in kaso maluwas hulita hababa ang kalidad kan paro sa Albay. An nasambitang haze iyo an pagkakaiguanin small particles sa paros uli sa forest fire sa Indonesia kung kaya naapektaran kaini an air quality. Nakahanda man an ahensya na magtabang in kaso igwang maapektaran kaini. Nagpatanid man an opisyal na day magpanik, magsulot ng face mask as in magingat sa posibilidad kan epekto kaini.
2: Iyan transtanto, nagkondusir nin checkpoint as in choke point operation ang mga personahes kan Bakakay Municipal Police Station. Kasunod kang na-report na subot shooting incident sa Barangay Sula, Bakakay, Albaya. Pinanginotan ni Police Major Nino Aquitan, Chief of Police kan Bakakay MPS, ang makaskas na police response katakod kang nasabing insidente. Idineploy ang mga police sa mga panginot na agihan as in luwasan kang lugar para makatabang sa pag-aram as in posibleng pag-ulang sa suspect, siring man sa nagpapadagos kan siguridad as in order. Padagos man ang follow-up investigation as in hot pursuit operation kan Bakakay MPS, nganing maraman ang pagkakakilanlan as in kinamumugtakan kang responsable sa insidente. Pigahagad kan Bakakay MPS sa publiko na maging kalmado as in makipagtabangan sa mga otoridad ang si isay man na may impormasyon katakot kan insidente ano pwedeng makipag-olay sa Bakakay MPS. Madagos ang operasyon as in investigasyon kan mga otoridad katakot kang nasabing insidente.
1: Bagyang nagbaba ang sulfur dioxide emission sa Bulkan Mayon kan Setyembre 1 sa 3,181 na tonelada. Mas ibaba ini sa kumparar sa labi sa 7,000 na tonelada na nairehistro kan Agosto 31 na naging rason pa kan pagpapaluwas ng abiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOS. Ang nasabing bulkan ang nagdetener man liwat sa alert level 2. Mientras tanto, nairehistro man ang 13 volcanic earthquake sa nakalis na magdamlag na monitoring.
2: Isinagibo ka na Police Regional Office 5 as in kan Albay Police Provincial Office ang kick-off ceremony para sa ika-32 na National Crime Prevention Week sa University of Santo Tomas Legazpi na initindiran nin labi sa 500 na faculty members as in manlaing-laing na law enforcement agencies. Obeto kan aktibidad na pakusugun ang pagtatabangan kan komunidad kan mga estudyante as in kan kapulisan sa pagpugol as in paglikay sa manlaing-laing klase nin krimena. Sigon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Provincial Director kan Albay Police Provincial Office bako sa nasambit na universidad isa sa gibuan aktibidad. Maduman man subot ang kapulisan sa manlaing-laing pampubliko asin pribadong eskwelahan sa mga syudad asin munisipalidad kan probinsya. Sigun sa iya, sakop kan mga aktibidad ang mga estudyante hali sa junior high school, senior high school asin kolehiyo, pati na ang mga maestro, maestra asin management kan mga eskwelahan para mas mapahiwasan sa indang kaaraman manungod sa public safety asin peace and order. Pinawang doon ni Nunez na obheto man kan aktibidad na magtaonin kasiguruhan sa mga magurang naligtasan ng mga aki mantang yaon sa eskwelahan asin makanood ang mga estudyante asin mga paraktuto o paratukdo kan tamang lakdang kung magkaiguanin emergency o krimena. Bagsasagibuman ang kapulisani na simulation exercises sa mga eskwelahan na kabilang na ang bomb threat asin actual na shooting scenario para maginhandaan mga maestro asin estudyante asin malikayan ang pagkakaiguan casualty. Mientras tanto, ipinahayag ni Nunez na padagos na nakahanda ang kapulisan na tumabang asin rumaspende sa mga barangay para magpadagos o mapadagos ang peace and security sa saindang lugar.
1: Padagos ang pagbabariwas ng karaman sa publiko kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol maparepit sa responsableng pamamahala kan coastal asin marine ecosystem kasabay kan sa indang ika-63 na anibersaryo. Sigun kay BFAR Bicol spokesperson Weng Bricia Briones na sa indang selebrasyon kan Fish Conservation Week igtatawan doon ang importansya kan pag-ataman pagpapabalik asin ang responsableng pamamahala kan coastal asin marine ecosystems. Sa laog kan semanang ini magkakaigwanin man lain-lain na aktibidad ang ahensya sa bilog na rehiyon. Kabali digdi an opening celebration kon sain tatawanin onra an mga katuwang kan BFAR sa pagpapatuon kan mga proyektong pangisdaan sa rehiyon. Mapartisipar man sa nasabing aktibidad an mga empleyado kan ahensya. Siring man kadakol pang mga aktibidades manungod sa kon papaano maprotehiran asin mapreserba ang mga aquatic resources. Katuwang maninda sa inisyatiba ang iba pang national government agencies, partner academics, mga estudyante, fisher folks asin mga stakeholders para sa nasabing aktibidad.
2: Nakatala ang ikundusir kan Department of Education Albay ang National Simultaneous School Safety Drill sa September 3 bilang paghahanda kan mga eskwelahan sa anumang posibleng peligro sa mga estudyante asin para tukdo. Sigun kay DepEd Albay spokesperson Froy Lantena na ibinaba na ang kasuguan sa lambang eskwelahan asin ngunyan pigtututukan nindaan na napiling eskwelahan na ipapahiling sa Central Office para sa simultaneous coverage sa Aldaw na iniya. Napili para sa Rehiyong Bicol ang San Fernando National High School sa Santo Domingo Albay kung sain ikukundusir ang nasabing aktibidad. Gaganapon man ini bandang alas 9:30 nin aga asin isa sa gibo ini nganing magin preparado ang mga estudyante mga paratukdo magin ang mga magurang sa anumang posibilidad nin peligro sa mga eskwelahan. Dagdag pa ni Tena na na-briefing na ang mga paratukdo para sa isa sa gibong drill ngani magin preparado sinda sa mga mangyayari. Sinabi man kan opisyal na saro ining pag-aandam mantang wara pang nangyayari ngani nadai na ini kabigla kan mga estudyante asin paratukdo do asin nga ni aram naninda ang sa indang magagigibuhon sa oras kan anong mga peligro sa eskwelahan.
0: Parada 30 Barreta Lucan.
1: Alas 5:13 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada 30 Barreta Nasional.
1: Kasabay kan pagpresentar kan prosecution kay Attorney Michael Poa bilang testigo sa ika-21 aldaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagdesisyon ang Senate Impeachment Court na ideklarar ini bilang hostile witness. Magigirumduma na si Poa piko konsiderar na saro sa mga pinagkakatiwalaan kan Vice Presidente. Uli kay ini natawanin pagkakataon si House Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. na maghapot nin mga leading questions. Sa sa ibong kaini, liwat na nagpagiramdom si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na daipigtutugutan ang mga misleading question.
2: Nagpautob ang Department of Education in mga istriktong padusa kontra sa mga estudyante na imbuelto sa seryosong bullying, pisikal na pangungulog at siniba pang aktibidad na naglalaag sa peligro sa seguridad sa eskwelahan. Nakapalawag ini sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment na nagtatalaan kang magkakaibang padusa depende sa gabat asin paurotro na pagbayulan. Para sa serious offenses, siringkan paurotro na bullying as in online harassment, pwede sir na matauanan in hasta 5 aldawa na suspensyon as in i-refer sa Department of Social Welfare and Development sa inot na pagbayulara. Pwede sir man na mauli sa non-red mission sa ikadwa as in ikatulong pagbayulara. Para sa high risk, siringkan matinding pisikal na pangungulog, bomb threat as in peligrosong hoaxes, pwede sir na ipautob ang non-red mission sa enot na pagbayulara, permanenteng exclusion sa ikadwa as in referral sa mga otoridad. Sigon kay Education Secretary Sonny Angara, dai ikokong premeso kan DepEd ang seguridad kan mga estudyante sa ibong kan pagkakataon itatao sa mga nagbaylar na makapagbago. Niyan tarastanto, pwede sir man na naimplementar kan school head ang hasta sa 30 aldaw na preventive suspension mantang pigi-imbestigaran ang kaso kung ipigkukonsiderar na padagos ang huma sa seguridad kan campus as in mga estudyante.
1: Naghagad ang Department of Agriculture as in National Irrigation Administration nindagdag na pondo para sa mga sundanaon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na importante ang dagdag na pondo para sa sindang mga proyekto uli sa pighalat na posibleng epekto kan El Nino sa nasyon. Kaiba sa hinagad kan kalihim, iyo ang pagpalangkaw kan Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kung sain ang nasabing pondo kaini posibleng kapuson sa masunod na mga bulan uli sa epekto kan habagat asin mga bagyo. Nang ipuman ang ahensya ng 8.7 billion pesos para sa fertilizer assistance funds para sa mga parauma asin dagdag na 10 billion pesos sa 12 billion pesos para sa mga parasira sa iraram kan mga programa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
2: Yan trastanto, nagpatanid si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro sa publiko laban sa delikado asin maating paros darakang nagpapadagos na wildfires sa Kalimantan, Indonesia. Ang may ibog na haze nakaabot na sa Metro Manila asin pagtaraid na mga rehiyon na nagdeklara nin unhealthy pasiring sa very unhealthy na kalidad nin paros sa mga syudad nin Manila asin Quezon City. Sigon sa Department of Health, ang aso nagiginkausa nin kadipisilan sa paghangos sa matinding pag-abo, pagkulog kandaghan, asin pag-irita kan mata. Huli ka ini, ang mga kaakian, mga senior, asin mga individual na may helang sa puso o pulmon, arog kanhika, inaabisuhan na magdobli ingata. Pig-explicar man kan kalihim na maski taon-taon nangyari ang mga wildfires sa Indonesia, ang permihang nakakaapektar sana sa Malaysia as in Singapore, nakaabot ini sa Pilipinas huli sa kusog kan kalayo as in kusog kan duros na piga tutok lang kan habagata. Iglalaoman na magtitiner pa nin pirang aldawan haze kun kaya inaabusuhan na kan mga otoridad ng publiko na limitaran ang mga aktibidad sa luwas nganing maimbitaran ang helang. Nangapodan man si Teodoro sa publiko na perming magsulotin face mask as in magtinira na maarama sa mga detalye kan insidente as in mga lakdang nganing maging ligtas.
1: Sinawanlinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na pwede siya maimbestigaran si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kung imbuelto ini sa anuman na illegal na aktibidad. Reaction ni kan NBI Director manungod sa naging papiyaw ni Duterte na pigi-imbestigaran subot ang yaman kan sa indang pamilya. Iginit ni Matibag na wara sindang pigpipiling tawo kung saing dawa si Isay basta imbuelto sa illegal sa indang iimbestigaran asin kakasuhan. Nagtutubod man ang NBI Director na bako siya ang pigpapatamaan kan mambabata sa social media post ulit at daiman nasambit ang sayang pangarap.
2: pigbuyagyag ni Colonel Manaras o Manaro sa Boransing II sa impeachment court na pigkakarkulong 30 mil pesos hasta 60 mil pesos ang ginastos ka na Philippine Army sa kada 8 Youth Leadership Summit na ginibo kaini. Nabuyagyag ang detaling ini makalihis na puto na siya ni Senator Judge Shabam Aquino mapadapit sa average budget na itinagamak ng Armed Forces of the Philippines para sa siring na mga programa. Paliwanag ni Boransing, nakadepende ang kantidad sa pangangaipok ang nasabing aktibidad na maabot sa 60 mil pesos ang nagasto sa Lanao del Sur, mantang 30 mil pesos ang pigtagama sa ibang lugar. Tinawang doon kanopisyal na ang mga aktibidad na ini ang permihang pigo-organisar kan mga infantry battalions na nagsusumiter nin opisyal na kahagadana para sa kagamitan asin suporta. Huli ka ini, pigkakarkolo ni Senator Aquino na dainaglagpa sa 500 mil pesos ang kabiluang nagastos kan militara para sa 8 Youth Leadership Summit. Piglinaw ni Boransing na ang nasambit na pondo enot na nakatagama sa koordinasyon sa irarom kan representation account codes. Inapot man ni Senator Aquino ang reaksyon kan opisyal manungod sa mga nagluluwas na reporta na uminabot sa 15 milyones de pesos ang nai-record na gastos para sa pagtiponin informasyon, surveillance as in security services. Alagad, nagsayuma si Boransing na magtaonin ka na sa iyang personal na opinyon sa bagay na iniya. Sinabik pa kan opisyal na bilang sarong aktibong miyembro kan Armed Forces of the Philippines, bakong maninigo na magtao siya ning komento sa sarong bagay na politikal, urog na nagpapadagos pa ang paglilitis as in wara pa nin penal na desisyon ang Commission on Audit. Sa ibong nalado, nasabutan man ni Senator Aquino ang sitwasyon kan testigo as in inasigurar ka ini na tatauanan siya ni Leeway sa paghapot bilang respeto sa iyang padagos na serbisyo sa banwaan.
1: Pinagbigyan kan Sandigan Bayan 5th Division ang motion kan prosekusyon na amyandahan ang impormasyong kriminal tanganing dagos na ipawarang sala asin haliyon si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa mga kasong plunder asin graft na pigaatubang ni Senador Ginkoy Estrada. Ang nasabing lakdang may koneksyon sa pigaatubang na anomalya asin kickback scheme sa mga proyektong pangkontrol sa baha. Enot nang ipinahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulla na hagadon kan sa iyang opisina sa West na irap ang mga sakdal laban kay Bonoan tanganing opisyal ining gibong state witness para sa panikan gobyerno. Dakol na grupo man ang nag-alma sa lakdang na ini. Susug sa youth group na Spark, dapat mapanimbag ang gabos na imbelto sa katiwalaan. Ulit akwarta kan banwaan ang nasayang sa kamot kan mga opisyal na imbelto.
2: Nakapagrehistro ang Armed Forces of the Philippines nindakol na numero nin mga barko kana China sa West Philippine Sea. Sigon sa AFP, nabasado sa monitoring kana Philippine Coast Guard na igwang 56 na mga China Coast Guard as in People's Liberation Army Navy vessels kang nakaliis na Agosto. Inianpi nakadakol na numero na nairehistro sa Baho di Masinloca na igwang 23 na mga Chinese vessels kaiba na naan 14 na mga CCG as in siyam na PLAN ships. Sinundan ini kan 18 barko sa Yungin Shoal mantang Escoda Shoal ang Iguang Manina na monitor na siyam na bihikulo nga pandagat kan China. Sinabi man ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea na si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na nakatuon ang sa indang bulan na pagmomonitor ngani na maipaabot sa publiko na padagos ang illegal na presensya kan mga barko kan China.
1: Winestyon ni Senator George Erwin Tulfo kung nata kay puha na si Attorney Michael Poa ang magsimbag sa mga kaputa na may kinaraman sa paghampang ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa House of Representatives. Pinapot ni Attorney Benjamin Tolosa kung magigirumduman ni Attorney Poa ang dapit sa naging kasimbagan ni Fajarda sa House Committee on Good Government and Public Accountability kan maghampang inisa na sabing panel. Antes ang pagquestion ni Tulfo, enot naman na nagpahayag ng objection si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Sigun kay Senator Tulfo, nasolamenteng sinda Fajarda asin Representative J.J. Suarez ang ipigpapahiling kan House Panel sa Korte. Punto kan senador, nagaring pagsasayang sa nainika sa oras kan korte. Inaboran man ni Senator Chis Escudero ang obserbasyon kan sa iyang kapwa, Senator George.
0: Parada 30, Barreta National.
1: Alas 5.24 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon, natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo ng ipon yan and minerals kaya ugaliun ang paginom nin sa rong kapsa na oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
0: Barada, Mayta, Weather Update.
1: Ang sabi po kan pag-asa, basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 14 unong kay Tropical Storm Pilanto namang tinir kaini ang sa iyang kusog mantang naghiro pan west north westward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang sentro kaini nasa 1,085 km east northeast kan extreme northern zone. May dara ininin kusog nin paros na maabot sa 65 km per hour pagbugso na maabot sa 80 km per hour mantang naghiro pa west northwest quad sa Kaskas na 15 kilometers per hour. Mientras tanto, wara man kaya itinas pang tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Alas 5.26 nin pagkahapon, pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Binuksan na liwat ang klase sa sarong eskulahan sa Thailand kung sa'y nangyari ang pambabadil kan sarong estudyante tulong si Manana ang nakaagi. Uli digdi, mas pinakusog ang seguridad sa eskulahan asin igwanin pulis na nakadeploy asin mga ma-check kan mga bag kan mga estudyante. Magigirumduman na sarong 14 anyos na estudyante sa Thailand ang binadil gadan ang pitong tao kabali na ang sa iyang sadiri sa Dabshrim Nonthaburi School sa luwas kan Kabisera kan Bangkok kan Agosto 7. Ini makalis badilon ang sa iyang mga lolo asin lolo, lola gadan sa saindang harong. Ang pangyayaring ini ang nagpukaw nin debate manungod sa pagkontrol kan badil sa nasyon. Mientras tanto sarong screen sa entrada kan nabanggit na eskolahan kan Martes ang ngunya nagpapahiling kan mga pangaran asin imahe kan mga nagadan mantang ang mga puting laso nakabugkos sa mga gate bilang paggirumdom sa saindang. Afwera sa gunman sarong estudyante asin limang staff man ang nairistrong nagadan sa insidente.
2: Mientras tanto, sinabi ka na Forestry Minister na si Raja Julia Anthony na masakit sa pag-aapulakan kasulo sa bilog na Indonesia mantang nasa panahon ngunyan kan El Nino ang lugar. Sa laog din pirang simana, pinakusog kan Indonesia ang mga paghihingoan na makontrol ang haste o gika na sa mga forest as in land fires sa anum na probinsya sa mga isla ni na Borneo. As in Sumatra, makalihis na ang aso nagkausa nin respiratory nasasta. Asin napiritan ang rinibong eskwelahan na maglipat sa online classes kabali na ang mga kataraid na Malaysia. Ang Super El Nino sa nasyon ang nagpalala sa mga kasulo na naging dahilan kanap tagmara. Mientras tanto, ang mga hotspot nabawasan na sa bilog na Kalimantan asin Sumatra sa katapusan kan Agosto sigon sa ministro. Alagad, ay pasubot tapos ang mga problema ulit na sa pikan El Nino ang bulan kan Septiembre. Ang mga kasulo sa Kadlagan nagtumpok ni nasa 200,000 na hektarya na nindaga buon Enero sa Good Julio. Basado sa datos kang ministeryo, nagpahiling na naglangkaw poon 107,465 hektarya ka nagkasulo poon Enero sa Good Junio. Sinabi man kan Environmental Bureau kan Pilipinas na anhis na kaabot na sa Manila kan Martes na nagresulta nin very unhealthy as in acute unhealthy na level as in kalidad kan paro sa nagkaperang lugar. Ang kalidad kan paro sa anum na lugar sa estado ni Sarawak kan Malaysia nagabot naman sa peligrosong level kan Martes basado sa datos kan Environmental Department kan Nasyon.
1: Iyan naman po naging katripunan kan sa tuyang mga barata. nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department tiyan po dyan si Sir Luzon Bornazar sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po magali masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banan. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30 Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magkayunan po lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Akala nyo wala ako, ha? Akala nyo wala. Pero nandito, nandito, nandito ako! Kasama nyo po para sa programang Healthy Happy Show. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ako po, si Billy. Billy na lang. Billy for short. Dahil naka-shorts ako ngayon. Yan ang outfit ko eh. Joke lang. Mainit ang panahon natin, ano? Napansin po ninyo, mahangin pero mainit po, ano? Yung ating panahon ngayong araw po ng... Anong araw ba ngayon? Webes na, no? Webes. Hindi ako nagkakamali. Today is Wednesday pala, hindi Webes, okay? Nagmamadali. Nagmamadali. Okay, so Miyerkules pa lang po ngayon. September 2, 2026. Pero Setyembre na po, ha? Baka nag-uuna ka mo. Nangiturugan pa ka mo. Agosto pa sana. Setyembre na po, mga ka-best cafe. Ito pa ang programang Healthy Happy Show. Siyempre, kapag healthy tayo, happy tayo. Paano ka magiging happy kung hindi ka healthy? Di ba? So, kailangan maging healthy tayo all the time. Ang programang atid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Available tayo sa mga pharmacy, grocery, supermarket, supermart sa inyong lugar. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape. Napaka-affordable ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Hindi kailangan na mahal ang presyo ng isang healthy at safe na kape. Dapat po yung affordable po siya. Affordable for everyone. Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nay, tay, nagkape na tabi ka mo? O, siguradong tabi din do, ha? Ay, itong masiram, healthy. As in, safe tabi ang pigiinom nindong kape, ha? Nay, tay, dapat po Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Baratoon sana po. Pag mabakalin kape sa mga pharmacy or butika, sabihin nito, so color green. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. So masira mo nun. Masira mo nga ni. Yan po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, hindi lang masarap. Kasi mas pinasarap siya, no? Siyempre, mas naging healthy po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil po yan sa mga ingredients po natin. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Yan po ang mga main ingredients po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Baka sabihin nyo, nako, napakapait naman po yan dahil may ampalaya. No, hindi po, no. Dahil po, may pampatamis at nagbibigay pa po ng ibang klaseng sarap. Ha? Ibang klaseng sarap. Dahil po sa stevia. Yan. Dahil po sa extract, dahon ng stevia. Nagbibigay po ng matamis na lasa at napakasarap.
1: Si Ramsana.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: pagbabalikas natin mga ka-BS. 5:41 ng hapon. Sana po ay maganda po ang ating pakiramdam sa mga oras na ito. Okay? Yung mga galing po sa eskwela o trabaho, pauwi na po. Ingat-ingat tayo, ha? Ay, yung mga nasa bahay lang dahil po walang pasok. Sana all walang pasok. Dahil po holiday. Lalong-lalo na po sa probinsya ng Albay. Ngayong araw na ito, September 2, 2026. Tama ba? Holiday. Yeah. General Simeon Ola Day sa probinsya po ng Albay. Yan po yung pinakahuling general na sumuko sa mga Hapon nung World War II. Talagang ayaw magpatalo ng general na ito na nandito po sa Bicol ng mga oras na ito sa probinsya ng Albay. Siya po yung parang commander. Siya po yung may pinakamataas na ranggo sa militar ng mga oras na iyon. Ayan, kaya nagbibigay pugay tayo sa pagiging magiting at matapang ng ating general na si Simeon Ola doon sa probinsya ng Albay, dahil po ang himagsikan kung saan po naganap ay sa Ginubatan, Albay. Doon po yung huling sandali po ng naging bayani ng Albay na si General Simeon Ola. Kaya po nagbibigay pugay, nagbibigay po ng kumbaga parangal sa naging general na ito nung panahon doon po sa probinsya ng Albay. Kaya walang pasok, ano? Naging long weekend talaga yung probinsya ng Albay, dala pa nung National Heroes Day noong kailan ba yun? Yung katapusan, di ba? August 31, National Heroes Day. Oh, pahinga ng isang araw, tapos September 2, holiday ulit sila. But anyway, sige, mabuhay po ang mga bayani ng ating bansa. Hindi lang noong panahon hanggang ngayon, di ba? Ay, kayo boy, nakatutok sa programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: tayo pong mga Pinoy, tayo pong mga Bicolano. And being a Filipino in general, mahilig po tayong uminom ng kape. Okay? Mahilig po tayong uminom ng kape. Kahit anong oras, di ba? Lalong-lalo na tuwing umaga. Kasabay po ng ating pagkain ng almusal. Parang hindi kompleto kung walang kape, di ba? Dahil nga po, tayo mga Pinoy ay mahilig sa kape. Dahil nga ay nagbibigay ng lakas, ha? Nagbibigay ng lakas sa mahahabang oras, sa mahabang oras ng trabaho, ang pag-inom ng kape, di ba? Bahagi ng kultura, ng pakikipag-ugnayan, or pakipag-usap sa iba, habang nakipag-talakayan or nakipag-usap po, ano, uminom tayo ng kape, di ba? Parang gumaganda yung usapan kapag umiinom ng kape. At napaka-affordable po ng kape, di ba? So, halos lahat po kaya pong bumili at uminom ng napakasarap, healthy at safe na kape. Pero siguraduhin po siyempre yung ating iinumin ay yung safe at healthy na kape. Sino-sino ba? Usually, sino po yung mga mahilig uminom ng kape? Aside po yung pagising ng umaga or anytime of the day, yung mga nagtatrabaho po na night shift. Diba? Yung mga night shift or graveyard shift, kagaya po ng ating mga magigiting na mga security guard. Ayan, mahihilig po yan uminom ng kape. Mga amigong mga security guard, dapat tabi ha, so safe as in healthy na kape ang sa indong iinumon. Yan po, para sa indo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sino pa ang mga umiinom na nakatutulong po sa kanilang trabaho? Yung mga nasa BPO, yung mga nasa Business Process Outsourcing, BPO, yung mga call center agents natin, di ba? Yung mga nasa call center, mahilig po yan uminom ng kape. Hello, good afternoon sa mga kaibigan kong call center agents. Marami akong kaibigan na nagtatrabaho po sa BPO or Business Process Outsourcing. Kasi po ang trabaho nila, ibang oras po. Ha? Magkabilang mundo ang kanilang binibigyang servisyo. Ha? Most especially po yung mga call center agents na nagtatrabaho po ng gabi dahil po yung ibang bansa kung saan po yung mga kliyente po nila ay umaga doon, magkabilang mundo nga, no? Magkabilang mundo. Kaya yun, baliktad po talaga, yung gabi natin sa ibang lugar ay umaga. So yan po ang tinatawag na siyempre, yung time zone magkaiba po, mga kaibigan. Yan. Kaya maraming mga call center agents po ang umiinom ng kape. Pampagising, ika nga. Pero mga kaibigan natin, mga call center agents out there, always consider drinking safe and healthy coffee. Okay? So every time po kayong magkakape, siguraduhin po yung ano, yung healthy at safe yung inyong kape. At syempre, masarap, masiramon na kape.
1: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. May mga patunay tayo na marami na po ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik pa po ang programa. Diyan lamang po kayo. At pakinggan po natin yung mga patunay sa mga tumatangkilik po ng ating kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
2: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: Healthy, happy show with Kuya Billy.
11: Healthy, happy show with Kuya Billy.

mo sa akin. Okay, ito po yun, ha? Okay. Yun. Sabi niya dito, anniversary celebration, 51st anniversary celebration last Tuesday. Kailan ba yun? Kahapon, kahapon po, kahapon ng Diocese of Daet. Ayan. So, happy, happy 51st anniversary celebration, Diocese of Daet. God bless po. Siyempre sa lahat pong mga naninilbihan po, no, sa simbahan. Siyempre, pinangungunahan po yan ng bishop po ng Diocese of Daet, ano? At lahat pong mga pare, lahat pong nagsisilbi sa simbahan, at tayo pong mga parishioners, no? Mga taga-Daet, happy 51st anniversary celebration, Diocese of Daet. Ah, 52nd, sorry. Sorry. 52nd pala. 52nd anniversary celebration po ng Diocese of Daet. Yeah, mabuhay! God bless everyone! Siyempre, batiin natin mga taga Naga City, Camarines Sur. Malapit na po ang Peña Francia Festival. Wow! Kailan yung ano, yung translasyon? Kailan? Sa September 11, next week, no? Wait lang, yung kalendaryo ko dito, August pa. Punitin ko na nga to. Paksiun ko na din.

7 is Friday, no? Ayan po yung translasyon, ayan po yung simula ng Peña Francia festivities, okay? Itong Marian devotion po natin, it's a religious event. Talagang marami po ang pumupunta sa Naga City para makiisa po sa Peña Francia festivities ng ating mahal na ina, ang patrones ng Bicol, Nuestra Señora de Peña Francia. Yan, September 11 po, translasyon na po yan, ano? And, siyempre, probinsya po ng Albay. Magandang hapon po, mga taga-Tabaco City! Paring Chad, Buncolmo, Kanchad Barbershop, Mami Normita, hello po. Oy, sa lahat-lahat po dyan sa fruit stand ng Tabaco City, loud and clear tayo napapahinggan, oy! Maraming salamat po. Diba na po tabi rin doon si Kuya Billy. Mga taga Sorsogon, syempre, huwag nating kalilimutan. Sorsogon City, probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Oy, 5:56 na po ang oras natin. Oh, balikan ko lang ha, tayo pong mga Pinoy, most especially in general, mahilig tayong uminom ng kape, di ba? Mahilig tayong uminom ng kape. Ang isa pang kadahilanan po dyan, ito ay nagsisilbi po itong dahilan para mag-usap at makipagkwentuhan sa mga kaibigan o kasamahan sa trabaho habang umiinom po ng mainit na kape. Lalo na po ha, dapat yung safe at healthy na kape yung iniinom natin ha. Huwag kalilimutan yan. Always keep that on mind. Make it a habit. Kailangan po kapag magkakape kayo, isipin nyo yung healthy. Safe ba ito? Ay, syempre masarap. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 and 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Green. Siyempre, ang kape ay kadalasang kasama natin tuwing almusal at merienda ng pamilyang Pilipino. Hindi mawawala yan. Diba, nag-grocery tayo. Sabayan na po ninyo ng Best Cafe Green.

0: pansamantala. Paalam ng pansamantala. Tayo pong mga Pinoy, kahit mainit ang panahon, di ba, dito sa Pilipinas, kinaugulian na po nating uminom ng mainit na kape. Di ba? Lalong-lalo na sa umaga para gisingin ang ating mga natutulog na nakalamnan o katawan, di ba? Kahit mainit ang panahon, uminom pa rin tayo ng mainit na kape. Yan ang mga Pinoy, the best. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Maraming salamat po sa pagkantabay sa ating programa. Healthy Happy Show. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Always remember, healthy life is a happy life. So, stay healthy and be happy. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Diyos mambalos tabi sa Indugbo sa pagtutok sa satuyang programa Healthy Happy Show with Billy Banana.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre, hati po sa atin ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Bye-bye!

0: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Showbiz, showbiz, papiti, showbiz, papiti.
1: Ay, ay, ay. OA. Alam niyo, nagpapapansin na naman itong si Catriona Gray. Parang binabalik-balik ka na naman niya yung kanilang relasyon ni Samelde. OA yan. And sabi nga ng ibang mga netizens, at kasama rin po natin sa Sherby, sabi niya, eh, bakit pa? Wala na kasing balita tungkol sa kanya. Kasi akala namin, mananahimik na itong si Catriona Jones. Aw, oh, Catriona Jones. Catriona Gray. O yan, nakalimutan ko na ngayon ang apelido niya eh. O oh, diba? Kasi forgettable talaga siya. Kasi wala naman siyang masyadong ginawa after na mag-Miss Universe siya. Diba? Naging matahimik ng kanyang buhay. Tsaka medyo parang nahirapan siyang hanapin ang kanyang calling. Merong time na sinubukan niyang kumanta dahil magandang boses ni Catriona Gray. Maganda nga, pero wala siyang appeal. Kumbaga, wala siyang distinct sound na kailangan para sumikat ang isang singer. So, ayun naman, nakipagrelasyon siya kay Samelde. Na hindi niya muna tinuklas ang totoong pagkatao. Basta na lamang na feel niya, ay, gusto ko yun. I like Samelde. Tapos in-entertain niya. Tapos kunya-kunyari, nagkaroon sila ng relasyon. Tapos kunya-kunyari, ay, naging ano sila, nag-engage. O, oh, diba? Sana uwi. Nauwi rin sa wala. Diba? Kasi kung kilala mo si Samelde, hindi ka makikipagrelasyon sa kanya. Marami ang nagsasabi ng ganyan. So anyway, she took the chance in love and lost, and now she's just trying to let it float again. Sabi niya, ah, alam mo, marami akong natutunan sa relasyon na yun. Talaga siguro marami kang dapat matutunan. Kasi unang-una naman, parang hindi siya nakitaan ng talent sa pag-aartista. Kasi alam nyo, pag naging Miss Universe ka, talagang napakataas ng standards mo. Tingnan mo naman nangyari kay Gloria Diaz. Naging isang sikat na artista at magaling na artista. Si Margarita Moran. Si Margarita Moran or si Margie Moran ay, well, naging ano siya, naging... Nag-artista siya pero sabi niya, ay, hindi ako pwede. I cannot be an actress. So, ayun, naging ano siya, isa siya sa mga pinaka-respetadong mga taong nasa likod ng sining sa Pilipinas. O, oh, diba? O, oh, si Pia Wurtzbach. Nag-artista din, pero ngayon naman, ay busy siya sa kanyang mga international chores and she's happily married with a foreigner husband, I guess. Kasi hindi gusto niya, mas gusto niya talaga ng tahimik lang. So where does that leave Catriona? Catriona is another girl who is kind of lost. And she has to pine her way away and into a kind of life that would suit her best. O, diba? O, ano, Catriona? Nagdadangog ka ngon yan, Ning. Dapat aramon mo ngo na kung si Sayang Pig iilusyon mo, ha? Tanganing dai ka na makuluganin buon. Aragoy, aragoy. Diba, ang ganda-ganda mo, Miss Universe ka, tapos broken-hearted you. Oy naman. Charot. The Tita and Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita. 16 after 6 o'clock. Yan ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ang oras na.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink and vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
13: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
14: Tanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Ako bago, nag-Food and Drug Administration.
15: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
17: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
18: The Tita Puliana Show.
19: The Tita Puliana Show.

song to ha. 6:39 na po ating oras. At syempre, nandito pa rin po tayo sa The Tita Poyana Show. Ikalawang araw ng Setyembre. At napansin ko parang wala masyado akong nakita na mga comments or di kaya mga postings tungkol sa panghihingi ng good luck kay September. Ba't ganon? Bakit parang biglang nagbago ngayon? Parang iba na ang dating ng Setyembre. Parang ayaw nilang magsabi ng September, please be nice to me, ha? September naman. Mga ganon. Parang wala ako napansin. Siyempre sa ating Chica Grande. Alam niyo, medyo seryoso po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Ganon. Gusto ko kasi minsan pa seryoso naman ang beauty natin. Hindi naman tayo puro lang ano, Chica, diba? Siguro, naisip din natin dahil nga kabi-kabila na talaga ang ating mga nababalitaan ng mga karahasan na ang may kagagawan ay ang mga minor de edad. Nakakabahala po ito at hindi lang naman dito sa Pilipinas. Nagsimula nga ang marami nito sa Amerika at sa iba't ibang lugar pa sa mga bansa sa mundo. And lately, parang nagsunod-sunod pa dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naiisip natin, ano kayang values, no? Ang dapat nating itanim sa isipan ng kabataan upang maunawaan nila na ang karahasan ay walang puwang sa ating lipunan. Diba? Kahit papaano, ay sana mabigyan tayo ng kapaliwanagan tungkol dito. Kasi upang maunawaan ng kabataan na ang karahasan ay hindi lakas, ha? It doesn't mean that you've got the strength. Kundi isang mapanirang pagpili ito. Mahalagang itanim ang mga sumusunod nating mga values ng pagpapahalaga. So, meron tayong iniisa-isang mga values. O yung tinatawag nating pagpapahalaga. Unang-una, yung paggalang sa buhay. Ituro natin sa bawat bata na ang bawat tao ay may halaga. Walang sino man ang may karapatan manakit, manakot, o kumitil ng buhay dahil lamang sa galit o hindi pagkakaunawaan. Yan po ang dapat paulit-ulit nating pinapaunawa sa ating mga kabataan. Yung tinatawag nating culture of rage, no? O di kaya naman hate. Dapat nandyan yung paggalang natin sa buhay. Respect to life. Siguro naman sa tamang kapararaanan ay mapaunawa natin sa kanila. Kaya parang nakastock na yan sa kanilang, hindi lang sa isipan nila, kundi pati na rin sa kanilang damdamin. At syempre, isama na rin po natin yan ang empatiya o yung tinatawag nating empathy. Yung paano kung ikaw ang nasa lugar niya, diba? Yung ilalagay mo yung sarili sa sitwasyon ng ibang tao na may pinagdadaanan. Kapag kasi natutong damhin ng kabataan ang sakit sa sitwasyon ng iba, mas mahirap para sa kanilang sadyang manakit. Parang hindi na nila gagawin. Ay, oo nga, ano? Kasi kung sasaktan, tapos kung halimbawa ako yung ayoko, di ba? Naisip ng bata yun, yung halimbawa ako siya, tapos siya sinaktan. Eh, parang, ay, ayoko. Ayoko niyan, di ba? Ganon. Pwede rin natin ituro sa mga kabataan ang pagpipigil sa sarili o yung self-control. Hindi lahat kasi ng galit ay kailangan ilabas sa kamao. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang huminto, mag-isip, at kumalma bago kumilos. Yung iba nga, meron akong kakilala, ang tinuturo niya sa kanyang mga anak kasi puro lalaki.
ang pagiging gentleman. At ganun din naman ang kanyang, well, sabihin na natin ang prinsipyo dyan, ano? Yung kailangan, kasi pag gentleman ka, dapat hihinto ka, mag-iisip ka muna, at kumalma ka bago sa kung ano man ang gusto mong gawin. Diba? Kaya dapat, or yung gusto mong gawin, ay mapipigilan ka dahil huminto ka muna eh. Stop, think, and be calm. Pag na-perfect na yan, na-practice ng ating mga kabataan, medyo siguro magkakaroon ng kapaliwanagan sa mga bagay-bagay tungkol sa kanyang pagdadaanan sa mga ganyang sitwasyon sa mga darating na panahon sa kanyang buhay. Pwede rin nating ituro sa kanila ang mapayapang pagresolba ng problema. Mahirap yan. Problema? Pag problema kasi parang, teka sandali, walang madaling problema at wala ding mahirap na problema. Yan ay isang problema. Diba? Dapat talaga maging mapanuri tayo sa pagbibigay ng tags sa mga emosyon o sa mga bagay-bagay sa mundo. Huwag na tayong umikot-ikot pa. Never go in circles kapag mga bata ang kausap mo. Dapat diretsa. Turuan natin silang makipag-usap, makinig, makipagsundo at humingi ng tulong. Hindi kasi kailangang maging suntukan agad ang bawat argumento, di ba? Lalo-lalo na may mga bata talagang sadyang minsan na-influensyan sa kanilang napapanood sa TV o di kaya sa mga games-games na yan. Pero dapat talagang ipadama natin sa kanila na hindi sila yon. Iba ang kanilang pagkatao sa kanilang mga napapanood. Ganon ang dapat nating ipadama sa kanila. Minsan kasi, pag napabayaan natin at walang nagpapaalala, walang gumagabay sa kanila, iisipin nilang mas magandang mabuhay sa ganong pangyayari. Diba? O tama yun. Kaya dapat talaga turuan natin sila makipag-usap muna, makinig muna, makipagsundo muna, at humingi ng tulong. Hindi kasi kailangang sakitan agad. Of course, ituturo din natin sa kanila ang pananagutan. Dapat kasi maunawaan nila na ang bawat kilos ay may konsekwensya. There's always a consequence sa biktima, sa pamilya, sa sariling kinabukasan at sa buong komunidad. Yung pananagutan. May ginawa ka, pananagutan mo yan. Yan ay isang bagay na dapat nating ituro sa kanila. Ay, teka, sandali. Di mag-iisip sila, di ba? Ay, kung gagawin ko to, mapapanagutan ko ba to? Dapat ganon. Kasi pag nagiging natural na sa kanila yan, marami tayong maiiwasan na hindi maganda o kaiga-igay ang mga pangyayari. Nandyan din ang paggalang sa pagkakaiba. Kasi magkakaiba man ang opinion, relihiyon, personalidad, estado sa buhay o pagkakakilanlan, hindi ito dahilan para mang-api o mayakit. Ang ibig sabihin, turuan natin ang ating mga kabataan na pantay-pantay ang tingin sa bawat tao. Oh, self-explanation na yan. Self-explanation. At syempre, nariyan ang tunay na kahulugan ng katapangan. Kailangan talagang baguhin ang maling pananaw na matapang ako dahil kaya kitang saktan. O, di ba pinalakpakan? Huwag ganon. Ang tunay na katapangan ay kaya kong lumaban sa galit ko nang hindi kita sinasaktan. So, ibig sabihin, pag ikaw'y galit, alam nyo ba ang pinakamatindi mong kalaban ay ang sarili mo? Yan ang dapat nating i-explain sa mga kabataan. If you're angry, baby, you better believe me that your enemy is not your anyone else but you, yourself. Sarili mo ang iyong kalaban pag ikaw ay galit. And of course, ang pinaka nakaka
inspire na value para sa kanila ay ang pagmamahal sa sarili at sa kinabukasan. Maraming karahasang nagmumula sa galit, insecurity, kawalan ng pag-asa at pakiramdam na walang halaga ang sarili. Ang kabataang may malinaw na pangarap ay may mas dahilan upang alagaan ang kanyang sarili at iba. So, ang ibig sabihin, buong-buo ang kanyang pagkatao. Dahil pag nagmamahal ka sa iyong sarili, yourself, and your future, ang iyong kinabukasan, mas nagiging buo ang iyong pagkatao. At mas maging malinaw sa iyo na, ay, walang puwang ang karahasan sa ating lipunan. Ang karahasan ay maaaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng kapangyarihan. Pero madalas itong nagiiwan ng pangmatagalang sugat. Hindi kahinaan ang pagiging mabait, hindi kaduwagan ang paglayo sa gulo, at hindi kamao ang sukatan ng lakas ng isang tao. Ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamagaling manakit, kundi yung marunong umiwas sa pananakit. Dahil o kahit may pagkakataon siyang gumante. Yan po dapat ang na ibibigay natin sa ating mga kabataan ngayon upang maiwasan na ang matinding karahasan na nagaganap hindi lamang sa buong mundo kundi dito mismo sa ating bayan. Bakit ako biglang tumanda? Wala lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. 10 minutes before 7 o'clock.

0: as in woo.
1: Welcome sa ikaduhang oras. Kansa to yung programang The Tita Pollyanna Show.
0: Pansuwi ako pagbangge.
1: Yes. Pwede mo akong pang matamis sa mga juice, sa mga beverage, pati na rin sa mga fruit salad. Ano ko itong mga nakarang alaw pala? Palang gusto ko talaga kumain ng fruit salad. Kaya lang natitakot ito kung bumili. Kasi marami nagchichinda ng fruit. Ba't ganun akong magsalita? Okay kasi. Parang, alam nyo, nagdadrawang isip akong bumili ng fruit salad. Diyan po sa mga, meron kasing mga ano dyan eh. Yung mga ready-made. Pero parang mas gusto ko yung ako mismo gagawa. Tapos kinumpit ko. Okay lang. Ano mo yung, maggagawa ka ng fruit salad. Siyempre, kailangan mo ng buko. Kailangan talaga buko. Tapos may fruits, fruit cocktail. Di kaya pwede mo rin lagyan ng fresh apples. Fresh apples? Oo. Tsaka pwede rin lagyan mo ng mais, yung canned corn. Tapos cream. Tapos condensed milk. Of course, raisins. As in fasas. Basta lang walang pakpak na pasas, ha? Makakatakot yun. Nakakain mo, tapos biglang, ay, lumipad yung pasas! Parang ayoko nun. So parang kinumpute ko, hindi naman pala aabot ng 300. O, diba? Tapos, ilalagay ko sa mga canisters. Tapos, ibibenta ko ng tiksi 50 pesos. Aba, parang tutubo pa ako. Ganon. Pero kailangan maliit lang yung canister. Yung lalagyan na plastic, ano. O, kasi talo ka naman. Kasi nakikita mo, minsan binibenta nila 25 pesos. Kakarampot. Minsan nga, bumili ako yung 75 pesos, ha? Mula naman yan sa isang fast food restaurant. 75 pesos. Tapos yung kinain ko, hanggang sa throat ko lang. Wala na. Kukunti lang talaga. So, gagawa na lang tayo ng sariling adi. Ang medyo may kamahalang gawin ay yung macaroni salad. Dapat kasi pinaghahandaan din natin mga ganyan. Para kung meron tayong bisita, meron tayong... Bakit ang baby tawa ng tawa? Oh. Di ba para bang may bisita tayo, meron tayong pang-offer sa kanya. Ay, gusto mo ng fruit salad or macaroni salad? Tapos sasabihin ng bisita mo, may cake kayo. Wow, cake talaga. Pero kasi talagang wala namang taong hindi kumakain siguro ng fruit salad, di ba? O di kaya naman macaroni salad. Kaya mas maganda yung meron kang stock. O di kaya naman, kung masyadong masarap, sabi mo, meron pa ba? Oo, meron pa. Kaya lang for sale. O, pabili ako 5. 5, God. O, maganda yan. Baka dyan magsimula yung negosyo mo, di ba? Pasi mo, simula lang yan sa maliliit na mga pangyayari sa buhay. Ganon. Medyo late tayo nag-online RDKS sa 99.71 Radio.net Facebook page. Ganon din po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Maraming salamat po sa mga nag-comment ngayon. Christian Macenas. Eto si Christian Macenas, paraging nagsasabi ng so pretty. Tapos meron siyang emoji na may hearts yung mata. Ay, nakukita na ko doon. Thank you so much, Christian Macenas. At meron din siyang emoji na malaking pink na heart na parang nagulat. Nagulat yung emoji. Oo, thank you. Ang dami, paulit-ulit. Christian Macenas, so pretty. Ganon din po kay Daisy Bernal Bonaobra. Maray nabanggi po sa imo, manay Daisy. Kumusta naman ang buhay-buhay mo dyan ngunyan? Joe De Los Reyes, good evening po, Tita Pollyanna. Pabati naman po sa agum ko. na si Marites Brito na nagkaon ki ano to? Sa taas? Tama ba? O sige, pakaraysa na ang pagkaon mo dyan ha. Meron ka bang fruit salad?
2: The Tita Poyana Show!
1: Ewan ko lang kung ito isang heka-heka. Heka-heka? O kasi ito daw ano, yung si Tekla. Di ba may show sila ni, ano nga pangalan ng kasama niya? SOS. Ano nga yung pangalan niya? Nakalimutan ko nga. Di ba sa, ano sila, sa Kapuso Network? Tapos bigla daw nga, ma-face out na ang kanilang programang T-Bots. At ang ipapalit ay si Vice Ganda sa kanyang Gandang Gabi Vice, o yung GGV. At Sunday kasi yan, kaya ang nangyayari nito, papasok ang show. Kung halimbawa totoo ito ha, kasi baka heka-heka lang ito. O di kaya may nagpapalaganap. Although kasi parang lima na yata ang nakita kong nag-share. Lima. So ibig sabihin, parang pinupush nila yung idea. Ito kasi, pagkatapos ng... yung kay Jessica Soho, yung KMJS ba yun? Oo, pagkatapos ng show niya ay yung T-Bots. Eh kung ipapalit si Vice, di ba alam niyo na yun? Siguro naman alam niyo yung kontrobersiya na ginawang katatawanan at parang nilait-lait, parang binadi-shaming ni Vice Ganda. Si Miss Jessica Soho sa isa niyang show. O, diba? Kaya parang teka sandali. Hindi ba nila tinanong muna si Miss Soho? Kasi Miss Soho is one of the most respected journalists in the Philippines. At siguro naman, may say din siya kung ano ang before sa kanyang show at after ng kanyang show. Eh, yun na nga, meron silang history at hindi niya pinatawad. Take note, ha? Hindi niya pinatawad si Vice Ganda to this day. Hanggang sa araw na ito, hindi pa niya pinapatawad si Vice Ganda dahil sobrang below the belt naman yun. Diba? Ayoko nang ikwento dahil na-offend din ako as a person kasi... kahit ako, di ba, maging empathy exercise ako. Ilalagay ko ang sarili ko sa sapatos ni Miss Soho. Ayoko naman ginaganon ako. Tapos pagtatawanan ako, di ba? Hindi naman maganda yun. Parang wala ka namang respeto sa kapwa mo, celebrity. Hindi naman yata maganda yun. Or kahit nga hindi celebrity eh, hindi mo wala kang karapatang mag-body shame. Ngayon nga sa London, eh, gagawin na nilang, halimbawa, inapi-api mo or di kaya pinagsabihin mo isang taong kalbo, yung walang buhok. Pagsasabihin mo ng kalbo, tapos medyo may pagkamalisyoso, pwede kang idemanda ng harassment. Kaya, hindi talaga maganda. Kasi hindi dapat yan na tinotolerate, no? Kaya hindi lang natin alam kung may katotohanan nito o heka-heka lamang. Papalitan. Actually talaga lumipad sa isip ko kung sino yung kasama ni ano, ni Tekla. Ha? Bakit kaya? Hindi masyadong tumatatak kasi sa isip ko. Mas tumatatak si Tekla sa akin kasi binibiro ko yun si Brenda Mage. Si Brenda Mage. Binibiro ko siya noon na alam mo ikaw kamukha mo si Tekla kaya hindi ka sisikat. Kasi mahirap yung meron kang kamukhang artista or di kaya nasa parehong linya kayo. Parang magkaroon ng conflict, no? Ng atensyon ang mga fans. Eh sabi ko, nako Brenda, kawawa ka. Hindi ka sisikat dahil kamukha mo si Tekla. Sabi, bakit man? Bakit? Wala ba akong karapatan? O di gumawa siya ng mga kontrobersiya, hindi pa rin siya sumikat. At least ngayon, mayaman na siya. O di ba? Meron na siyang resort sa Mindanao. Kung saan-saan napunta ang ating kwento. Hello, Tita Shirley Sabilia Belier. Diyos, maray na bang gipo dyan sa Datag. And of course, dyan man po sa Kinale to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, amiga. And of course, kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Au, at sa lahat ng mga bugoy at ang mga bagets. Good evening sa inyo dyan, Vergara family. Miss you. Wow! At syempre, mimiss ko rin si Mami Normita Contreras. Hi, Mami Normita. And of course, kay Kuya Mario Francisco. At syempre, si Ate V Anofi. Ate V Bongala. Diyan po sa Rioza Street. Ganon din po kay Kuya Rudy Kalisin at kay Tita Tess na ka-birthday ko. Wow! Ka-birthday ko si Tita Tess. Ilang taong ka na, Tita Tess? At syempre si Ariella ang kanyang apo. Yan naman sa San Carlos. Hello kay Tita Ren. Hindi ka na naman na masyal sa downtown. Downtown? Downtown Tobacco City. Gusto ko rin palang batiin si Kuya Cesar Barcelona. Good evening po, Kuya Cesar. Attorney Cesar Barcelona. Magandang gabi po. Siya ang president ng KBP Daet. At sa lahat ng mga nakasama natin kanina sa meeting sa KBP. Kasama natin si Jana. Jana Atrebida. Jonah Atrebida at si Marvs Lopez. Good evening sa inyo dyan. Ang oras, 18 minutes after 7 o'clock in the evening. Dito lang po ang sa inyong best cafe radio. Every night, one radio tabako, one radio diet. With your

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: Six-in-one coffee with herbal mix. Best cafe. Mura na, healthy pa.
6: The Tita Poyana Show!
7: The Tita Poyana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin.
10: Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Is na para asikasuhin ang ating mga bagets. Para na hindi sila maasim. At masarap ang kanilang tulog pag sila ay freshko. Diba? Pati na rin ang ating mga lolo at mga lola. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig dyan sa Basud, Sorsogon City, Makusugunda ang One Radio Tabaco dyan. Diyos Manay Nabanggi po kay Manay Belen Hintalan. Ayan, pirmida na siya nagbabanging dangog, Burubanggi. Tita Belen Hintalan, sana po okay kayo palagi and thank you so much sa inyong pagkikinig. Tumawag talaga siya sa atin para sabihin na napakalakas ng One Radio Tabaco sa Basud, Sorsogon City. And of course, good evening din po. Ay, binati na kita, Mami Norma. Baka masobran ka sa bati, ma-overdose ka sa bati, Normita Contreras. Sabi niya, grabe ka naman sa akin. Hindi naman ang grabe sa iyo. Of course, good evening po kay Eusebio Castillo at binabati po natin ang Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacake, Albay. Ganun din po ang ikaw na po family dyan po naman sa Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Of course, binabati din po natin si Mayor Severino Francisco ng Labo. Good evening po, Mayor. Sana po naman ay masaya ang mga pangyayari dyan ngayon at malapit na yung mga festivals. Sa Sabado nga, merong Zumba. Sana po naman ay talagang mag-participate ang ating mga tita, lola, mommy, and everyone else. Ganon. Magandang gabi po sa lahat dyan sa Labo, Camarines Norte. Adding hotline 0961-447-3923. Pwedeng mag-text lamang po kayo para sa inyong mga shoutouts at kung ano man po yan. Katulad ng sinabi ni Arnel. Sabi ni Arnel, hi, good evening po, tita. Kabi break ko lang po ngayon ang aking girlfriend at nalulungkot ako pero dahil sa aking pakikinig sa iyong palatong tunan, ay nawawala ang stress ko. Sana po naman ay makakita ako ng bagong girlfriend. Why not? Ganun lang talaga, dapat maging positive. Huwag po tayong masyadong, although siguro mahirap namang sabihin no na, ay nag-break ka? Ay, kalimutan mo, hindi po ganun. Mahirap po yun. Diba? Hindi naman basta-basta lang sabihin na, ay nako, sana naman ay makakita ka. Nako, hindi. Hindi po yan, wala. Hindi yan reality. Dapat damahin mo muna yung sakit, isipin mo muna yung mga masasayang araw, tapos move on na. O, hindi rin madali mag-move on. Joanne Canata, good evening. Ano ini? Sutugang mo, hugakon magkakan? Secret lang pa. Sorry. Paano kaya? Binasa ko sana. No, you should. Oh, okay lang naman kung hindi ka dahil magkakan pagbanggi. Maski diit san na. Para ba kung gutom. Tapos sukalag mo. Dahil magparalakaw-lakaw, magpuro-pasyada, magparaanap iyan ki Caldero. Oh, difícil na, no? Aram nunda iyan. Aram na nindo iyan. Sabi naman ni Bouncy. Ang ganda naman ang pangalan mo, Bouncy. Bouncy ng Talisay. Wow! Sabi ni Bouncy, hi tita, tuwang-tuwa ako. Ha ha ha ha ha. Hi hi hi hi hi. Ay, tuwang-tuwa nga siya. Malamang. Siya'y tuwang-tuwa sa galak. Pero natutuwa ako sa iyo, Bouncy. Talaga nag-text ka pa, ha? Para magtawa-tawa tayo. Magtawa-tawa. Ha, ha, ha. Ayan, sabayan mo si Baby. O, bigyan nyo ng pangalan si Baby. O, yan na, ha? Gabi-gabi, itatanong ko sa inyo kung ano ang pangalan ni Baby. Bigyan nyo siya ng pangalan. Ito uli ang kanyang tawa. Emmy Clarete, good evening. God bless you more. Ayan, mga commentators po natin yan sa The Tita Pollyanna Show, so on radio, Facebook page. I-like po niyo or i-follow po ninyo ang ating Facebook page. Ganun din po ang One Radio. Ay, natutuwa ako. Ayan, pangalanan nyo. Kahit babae or lalaking pangalan. Sige, basahin na. Yan ang ating game, ha. Ewan ko, kung kagadin nyo. Hoy, nag-text agad. Walang pangalan. Sabi. Ano? Ano to? Tita, pangalanan natin yung baby mong Bugoy. Ay, ang cute, ah. Gusto ko yung Bugoy. Pero anong tutuon yung pangalan? Halimbawa, yung apelido niya, Ramirez. Tapos, pabinyagan natin sa pares. Sabi niya, binibinyagan kita sa pangalang Bugoy Ramirez. Parang hindi mo maganda yun. Tita, saan mo pinanganak yung baby mo? Uy! Sabi naman ni 4080. Dahil kung saan mo pinanganak yan, yun ang ipapangalan natin sa kanya. Ayoko! Ano ba? Pinanganak ko siya sa Tri-C. Oh, yung pangalan niya, Tri-C. Kasi kung Ramirez ang apelido niyo, Tri-C Ramirez. Parang hindi yung maganda. Sige, text pa kayo dyan. Sabi naman, binabati rin ni, on good evening din daw, sabi ni Jean Abrera. Ano ba? Bigla tuloy, ang dami, ang dami. Teka, ano to? Sabi ni Shoni, wow, Shoni, hello, good evening. Sana ilagay niyo yung mga lugar niyo, ha, kung saan kayo nagtitext. Sabi niya, sa kwarto. Sabi ni Shoni, pangalanan niyo po ng Maleficent yung anak niyo. Wow, inutusan talaga. Hi kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa, Malinaw, Albay. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 before 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Olay! Welcome sa panghuling oras kan sa tuyang programa, The Tita Poyana Show. Digdi lamang po sa Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Daet, with your Tita Poyana na bago masyado magayunor. Pero mahamutoy. Gurang na. Pero may harang pa. Sabi ni Sai. Hi, good evening to Joy Rosales. Sabi ni Joy, Snow ipangalan mo para maganda. Ay, ang cute. Meron akong pamangkin na Snow. Ang kanyang palayaw. Thank you so much, Joy, for commenting. Oh, eto na naman si Aleli. Sabi ni Aleli, pangalanan mo yan, tita, ng Darna. Ay! O di, syempre, kailangan maghanap ako ng ding. Ano yan? Grabe ka naman, Aleli.
3: Showbiz,
2: Papi Tik. Eto na nga. Parang biglang gustong sumabog ni Catherine Luna. Ay, hindi nakakatawa yan. Sorry naman, sorry. Gusto niyang sumabog dahil nag-content siya. Kinuwento niya yung kanyang affairs. At meron kasi siyang 8 anak. At inamin din niya na sa 8 anak niya, 6 ang ama. So nung after na lumabas yung kanyang content na yon, pinick up ng napakaraming mga netizens na walang magawa sa buhay. Alam niyo yon, kasi minsan pag celebrity ka, gusto mo namang ilabas mo yung totoong nangyari sa buhay mo. Gusto mo lang ikwento, bakit ba? Diba? Eto na nga. Ginrab yung kanyang content at kung ano-anong panlalait sa kanyang pagkatao ang ginawa ng mga ito. Ewan ko lang kung pwede niyang kasuhan ito ng cybercrime dahil minsan dapat turuan din ang ibang tao, no? Ng nararapat nilang attitude sa mga pangyayari. Tulad nito, isang celebrity ang kanilang nilait-lait at inihalin tulad sa iba't ibang hayop tulad ng baboy, aso, pusa. Grabe sila. Sobra talagang nakakawindang. Pero dapat din siguro isipin ni Catherine Luna na or in-anticipate niya na maaring merong mga ganitong reactions. Alam niyo naman kasi napakaraming perpektong mga netizens at marami ding mga content creator ngayon na nakaabang yan. Nakaabang sa mga celebrity, sa mga politiko at inaabangan nila na ito'y madulas. O di kaya'y maglabas ng isang kontrobersyal na pangyayari sa kanilang buhay at doon nila yan tutumbukin. Kaya ang nangyari, eto ngayon ang pinaka-latest na biktima ay si Catherine Luna. Talagang umiiyak siya at parang sumasabog na rin kanyang dibdib sa mga pinaggagawa ng mga netizens. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, Catherine, dapat anticipated mo na yan at siguro sa tagal mo na rin sa showbiz, dapat sanay ka na sa mga ganong panlalait. Pero pag sumusobra naman na animawa na apektuhan ng iyong mental health, pwede ka namang humingi ng legal advice siguro mula sa isang abogado at ipakita sa kanya, no? Dapat pag-aralan yung mga, ang dami kasi, umaabot yata halos ng 1,000. Grabe naman. Nakita niyo, naglilipana na ngayon yan. sa mga social media, no? Katulad ng Facebook, nandyan din sa X, at ganun din sa Threads, no? Kaya minsan kasi ang mga celebrities dapat din sigurong pag-isipan mo na lang yung sinasabi nilang click or think before you click. Click and then think. Huwag ganun. Dapat kung halimbawa ayaw mong mabash, ayaw mong malait-lait, eh huwag mo na lang ikwento. Diba? Ikwento mo na lang sa mga close friends mo. But anyway, nandyan na yan. Kaya mahirap na yan na pigilan pa. Although ngayon, papasikat na uli si Catherine Luna. Maayos na siya dahil meron din siyang pinagdaanan sa buhay niya, no? At nakita naman natin na siya ay in-interview ng isang vlogger na newscaster. Nung medyo iba pa ang dating niya, no? Sira yung isaw niyang mata. Talagang siya, may problema. Tapos parang gulong-gulo siya sa buhay niya. But after that, kasi ex-boyfriend niya si Coco Martin. Siguro alam niyo namang kwento, no? Tinulungan siya at ngayon ay namamayagpag siya bilang isang kontrabida sa sigabo ni Coco. Ayan. So anyway, malalampasan din naman niya ni Catherine. Alam niyo naman itong mga taong ito, itong mga netizens na ito, itong mga creators na ito na naghihintay lang ng medyo matisod ang kanilang mga celebrities na hinahangaan o binabantayan o kinaiinisan, wala din. Mapapalitan din niya ng panibagong issue. Ganun lang naman yun. Sabi ni Grace, ipangalan daw sa baby. Oh, sige nga baby, ayan o. Ang ipangalan daw sa baby ay Bubay. Ayun nga yung kasama ni Tekla, diba? Si Bubay. Parang sinagot niya yung tinatanong ko kanina. Ano nga pangalan ng kasama? Ay, may nagsabi din pala na Donita. Hindi, doon sa T-Bots kasi ang kasama ni Tekla si Bubay. Yan. Pero cute din ang pangalang Bubay, ah. Pero actually, ang gusto kong ipangalan sa kanya ay Tiffany. Tiffany! O, tungtuwa siya pag Tiffany. Mary Rose. Ay, wala. Hindi siya tumawa. Tiffany. Mary Rose. Ayaw niya ng Mary Rose. Snow. Ay, gusto din niya ang snow. Baby doll. Gusto niya rin ang baby doll. Pollyanna Jr. Gusto niya rin. Stella Marie. Ay, ayaw niya ng Stella Marie. So anyway, going back to Catherine Luna. Catherine, well, ituloy mo lang buhay mo. Ano naman papansinin niya mga yan? A basher will always be a basher. Kahit i-bash mo rin sila. Hanap buhay na yun niya ng ibang tao, di ba? Yung nagtutroll. O, di ba? Hanap buhay nila mag-bash. Kaya, wala, hindi na natin makontrol yan. Hindi naman natin sila pwedeng kulamin. kasi hindi maganda yun, di ba? Of course, you're on your best cafe radio every night with your Tita Pollyanna, One Radio Tabaco, One Radio Diet, 12 minutes after 8 o'clock.

0: Bicolandia News FM. Tindugo na Bicolandia. Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po atin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Bata ba?
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
18: Bata ba?
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Bata ba?
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems.
11: High quality na sa murang halaga.
22: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
14: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
16: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
14: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: Dagtita Puliana Show, the best na tugtugan. Dagtita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. Dagtita Puliana Show, ang saya-saya. Dagtita Puliana Show, the best. Oh, ha?

Sana po naman kahit papano na bigyan namin kayo ng kasiyahan dito sa The Tita Poyana Show. Magkakasama po tayong muli tomorrow night. Aba, Huwebes na, weekend na naman. Ano ba yan? Okay, it's gonna be another really exciting weekend with your family and your friends. Enjoy it wisely. Sabi. Kasi minsan nag-i-enjoy tayo na hindi naman wisely. At syempre sa Diet, sa One Radio 99.7. Mornings, nandyan po ako. 8:30 hanggang 11 o'clock. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyadong mag-a-uner. Pero mahamutern. Gurong na. Pero may harang pa. Nag-iiwan ang mga katagang. Ang kagandahan ay isang biyayang dapat pagyamanin. Pag wala nito, tsaka ka. Uy! Grabe naman. Pero totoo. Sweet dreams. Bye.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako.
4: Ram Pharmaceuticals,
3: Unicia Drug,
4: St. J Pharmacy,
3: Kincare Pharmacy,
4: J-Med Pharmacy,
3: Earl Pharma,
4: Waze Pharmaceuticals,
3: and One Radio FM.
4: Sa Malinaw, mababakal sa
3: Malinaw Drug.
4: Sa Tabialbay, mababakal
3: sa St. Clair Pharmacy,
4: Crisol Pharmacy,
3: GNC Pharmacy,
4: Twin Care Pharmacy,
3: and Don A.I. Pharmacy.
4: Sa Malilipo,
3: mababakal sa
4: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
3: Sa Bakakay,
4: Butika Maria Corazon,
3: Asin,
4: Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Balita, information, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Taco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Evenings on One. On One Radio.
1: One Radio. 91.3 News FM.
0: Dugo na!

0: Información. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-e-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Bangkok City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, Asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, Asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, Asin, solid doors, Asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.

0: Ni po ang sendong kapitan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Uy, bago na.
3: Ano?
4: Abo.
3: Oh!
5: Lola ako na lungkot.
6: Lato ba na yan?
7: Ang galing-galing mo!
8: Paglaki ko, gusto kong maging katulad.

sa siyudad din Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 55 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa Saint Dugamus mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kig-Kig. Ano man po ang Saint Dug mga pinagigibo? Ano man po ang Saint Dug mga pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang-maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from God.

0: birthday kay Giselle Listana, kay G. Guansun Pating Gumarsan, Ivy Bolo Buneyo Yap, kay Babit Biron, asin siyempre sa samuyang pagiriba sa Department of Education, kay Principal Sir Kili Chavez. Gary Sir Kili, makakaabot ka na sa finish line na. Ano lamang ang pahit niya to, Sir Kili, ngunya na aldaw. Day one sa Satuya, digdi sa probinsya Canalbay para sa end of term activities. Marata-marata sa mga igwapo din mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Aldaw po kita ni Webes, 3 na, kanbulan na September 2026. Albay Day po ngunyan mga katindugon. Founding anniversary ka na probinsya ng Albay. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga taga Primer Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, pati ang probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaran po, kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man guwapong lalaki, alagad very inviting as in day, nung kamasayumahan. Dakul ng tataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurog kan tama.

0: 35 kilómetros cada hora Saranisa Centro a Sindangkuros, Nasundo 90 kilómetros cada hora. Ini nagihiro northwestward sa Kaskas na 20 kilómetros cada hora. Mantanga southwest monsoon para sa bagat ang nakakaapektar sa Luzon, Asin, Visayas.
1: Si Bueno sa
0: Igwapo din tropical cyclone sa luwaskan Philippine Area of Responsibility. Alas tres ka subago ang tropical storm na si Saudil. Ang lokasyon kaini makukuha 460 kilometros northwest kan Itmayat Batanes sa coordinates na 23.3 degrees north, 118.3 degrees east. Igwapo inin in maximum sustained winds na si 35 kilometros kada oras Aranisa Centro, asin Dangkuros, na maabot sa 90 kilometros kada oras. Ini nagihiro, norte-norte-este, sa Kaskas na 15 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa...
0: Dahilan po kay ni, ang dakulang parte kan Pilipinas, ang Luzon, asin Visayas, apiktado kan paro sa bagat kung kaya paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan, may mga lugar na panagos makaka-experensya nin mga makusog na paguran na posible ang mga pagbaha.
1: Si Bueno sa
0: ang Mindanao, apiktado mga katindugon kan localized thunderstorms na iuman na madaran nin mga pagdalom nin kalangitan, paminsan-minsan may mga paguran.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Intrams ngunyan sa mga eskwelahan, asin iba pang mga co-curricular, asin extra-curricular activities. Ano po? Dahilan tatapos na ang instructional block para sa term 1 kan school year 2022. 6-2027. Sampulong aldaw po working days, ano? 10 working days and end of term block poon September 2 to September 15. Kaya marata ang day 1 to 5 kan end of term block, mga katindugod, mga nini, mga nunoy, mga magurang, mga madam, asin sir, iyan po ipinagtalaan para sa aral program, siringman and pag-compute, asin pag-finalize kan grades kan mga aki na ipinagtalaan September 2 to 4 and September 7 to 8. Day 6, mga katindugon, iyan para sa distribution kan report card. Uy, ito po bagang card kan mga aki. Siringman is PTA meeting. September 9 po iyan. And then, ang 10 to 11, yan mga katindugon, an in-service training para sa mga paratukdo. As in, wellness break para sa mga estudyante. Ang 14 to 15, day 9 and 10, yan po mga katindugon, wellness break para sa mga paratukdo. Kaya marata. Advances sa DepEd Order Number 9, Series of 2026, 6 hours lang po ang actual service kan sa tuyang mga paratukdo. Igwaning option base sa DepEd Order Number 9 Series of 2026 na pwedeng i-adaptar kan mga eskwelahan. Option 1 mga katindugon base sa template 7 to 1 p.m. and reporting actual service mo iyan. Igwang option 2 8 to 2 p.m. mga katindugon, asin ang option 3 9 a.m. to 3 PM. Paano na ngayon, buwen? So, 2 hours na natatada, mga katindugon, iyan sa harong na lang gibuhon kan mga paratukdo, as in magpreparar ka mo ning idlar.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Oras na naman, takaning mag-ipos-ipos sa kusina. Mga mister, mga misis, oy!

0: Ano ang pahit ngunya na pagkaga? Pamahawan ni Nini, pamahawan ni Nunoy. Siring, siring man, pamahawan kan bilog na familia. Si mga atab na yao na sa pagatindir kan sa indang mga responsibilidad sa mga street sweepers. Mga miyembros kan Solid Waste Management Team. Mga batang sentro, di sumusunod sa otos kundi galing kay boss. Si mga katindugon niya tong atab man yao na sa mga merkado publiko. Si mga igwanin bit-bit na timba. Nagpipili nin mga epektos, nin mga commodities na pwede mga katindugon na ilibot dyan sa mga kabubuldan tangani na makadilensya lamang kansa indang pangangaipo sa Oroaldaw.
1: Si Bueno sa King King.
0: Ano tabi payaw mo na Madam Feli? Igwang kay nag-abot gikan sa Bagyo? O kamo ang nag-deliver duman sa Pangasinan? Kan mga yaon digdi mga produkto niya to gikan digdi sa kapalibutan.
1: Si Bueno sa King.
0: Mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing makaibitar sa peligro. Mga miyembros kan PNP na nag-agaan sa indong routine tangani na padagos mantiniron ang pasi ordin digdi sa kapalibutan. Dahi na basta makakadulag ang mga miyembros kan PNP dahilan ta ang bagong PNP Bicol Regional Director pinag-adaptar man ang application mga katindugon kan sa iyang sinunda na Regional Director na kunsain maski na sa inman na parte digdi sa Kabikulan na mo-monitor ang mga aktibidades kan kapulisan dahil ang tasinda tinawanan mga katindugon ng cellphone na bukas ang application sundo sa maghapon na sinbanggi.
2: Good morning.
0: Kaya dahil na po sinda pwedeng magpakula-kula, magturo-tambay kunsain dahil ang tanamo-monitor sinda duman sa Campo Simeon Ola Command Center.
1: Si Bueno sa King King.
0: Ang programang ini atun sa Duke and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Barato na, masiram pa. Yaon man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa nilibre gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilama. Igwapo sa banwaan kan malilipot nagwarairak sa siyudad din tabako. Igwa naman sa banwaan kan malinaw tiwi asin siyudad kan ligawa. Sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan King King Mareta.
3: Kailan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Best, huyan kapalan? Marino Digdi may
10: kita.
11: Ha? Nata, masain ka?
10: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Ara mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwero sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalong dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
12: Magpag-

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King.
4: Philippine Standard Time, 16 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa sindugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na, ang ratsada kan King King Barreta. Enot sa lano lokal, umirabot na sa very unhealthy ang kalidad kan paro sa nagkaperang party kan Rion Bicol poon September 1, 2026. Basado ini sa datos, gikan sa continuous ambient air quality monitoring stations kan Ateneo Dinagay University as in Central Bicol State University of Agriculture. Konsein na i-record ang halangkaw na Air Quality Index o AQI para sa PM2.5 bantang nakaka-experyensya din haze sa nagkapirang party kan Pilipinas. Sigon sa Environmental Management Bureau, EMB Bicol, ang haze igwang kinaraman sa aso gikan sa nagpapanagos na forest as in peatland wildfire duman sa nasyon kan Indonesia na dinarakan paro sa bagat sa manlain-lain na lugar. Naglalataw sa Ateneo Dinagay University, nasa 120 sundo, 170 ang PM2.5 AQI, gikan sa unhealthy sundo, very unhealthy, kunsain ang 44 sundo, 53 na PM10 AQI naman ang good sundo, fair level. Mantang sa CBSUA na i-record ang maabot sa 151 sundo, 198 ang PM2.5 AQI na nasa very unhealthy level, mantang nasa 52 sundo, 58 o fair ang PM10 AQI. Ang particulate matter o PM, iyo ang saradit na partikulo as in likidong tagdo na nasa paros na pwedeng gikan sa aso. Alpog asin pagkasulo nin mga pananom. Konsain, mas saradit ang PM2.5 kumparado sa PM10 asin pwede ining masingot pasisiring sa baga kantawo na pwedeng makaapiktar sa salud particularmente sa mga sensitibong individual. Mantang ang AQI sukulan kan kalidad kan paros siring man posibleng epekto kaini sa salud.
3: Si Bueno sa King.
4: Mantang digdi po sa probinsya Canalbay, sigon sa Environmental Management Bureau, EMB Bicol, panagos na fair, good mga katindugon and paros, lalong-lalo na sa kapalibutan kan Bulkan Mayon na pinagsasabing ang nahihiling na puting nakapalibot dyan sa Ngudoy kaini. Haze po iyan mga katindugon na dinarakan paro sa bagat. gikan pa sa nangyayaring kasulo duman sa nasyon kan Indonesia.
3: Si Bueno sa King.
4: Mientras tanto, kaipuan padagos na i-monitor particularmente ang visibility as in kalidad kan paro sa kapalibutan. Basado ini sa ipinagpaluwas na PDRRMC Apsimo Advisory 2026-14 na igwang titulong Preparedness Due to Haze kasuudma na pirmado ni Gobernador Noel Rosal kasabay sa kasuguan iyon na asiguraro na ang mga rural health units preparado na mag-responde sa posibilidad na paglangkaw kan respiratory related consultations. Kaipuhan na maigot i-monitor ang mga matapong individual, particularmente mga kaakian, gurang as in mga igwang asma o cardiovascular disease o conditions. Siringman, ibitaran ang mga aktibidad sa luwas, particularmente pagdalagan, sports as in magabat na trabaho. Magigirom duman ang DNR-EMB nagpaluwas din advisory na posibleng umabot sa nasyon ang epekto kan forest as in peatland wildfire na nangyayari sa nasyon kan Indonesia. Kung kaya ang mga city as in municipal DRRMO ang kaipuan maging alertado sa pag-monitor kan sitwasyon. Mantang ang publiko kaipuan na magamit din face mask kada bes nasa luwas kan sa indang harong.
3: Si Bueno sa King.
4: Marata. Gadaan ang sarong 9 anyos na estudyante mantang lugadan. Irido ang duwa ka ining kafamilya matapos na araduhon kan sarong pampasahirong jeepney ang sa indang motorsiklo sa luwas na parte kan San Vicente Elementary School sa Barangay San Vicente, Biracatan Duanes, kasuod mang pagkaga. Pasado sa report kan PNP na kapundo sa gilid kan kalsada sa atubangan kan eskwelahan ang motorsiklong pigmamaneho kan lolo kan aki. Pababa ang duwa kaining apo na ang saro edad 5 asin 9 anyos kan araduhon ini kan jeepney o araduhon kan jeepney ang school safety barricade antes na pinalmenting tamaan ang motorsiklo asin ang mga biktima. Sa inisyal na investigasyon, naglalataw manong mani nangaturog ang 40 anyos na driver mantang nagmamaniho kaya nawa ran inining kontrol sa iyang bihikulo. Bigdalagan paman kuta natulo sa Eastern Bicol Medical Center ang mga biktima alagad ipinagdeklarang dead on arrival ang 9 anyos na estudyante mantang nagpapadagos na pigbubulong ang mga nairido kaining lolo asin 5 anyos na tugang dahilan mga katindugon sa mga gasgas.
3: Si Bueno sa King.
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases, and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Pharma.
3: Si Bueno Sa
4: 24 minutos na makalipas po ang alas 5. Paragos ka mong nakatutok digdi sa 91.3 News FM, Tindugna. Yaon po kita sa pagdara sa idukan mga nagbabagang kig-kig bangleta.
3: Si Bueno Sa
4: pinag-aktibara sin pinakusog kan gobyerno Provincial Canalbay an aksyon barangay kontra dengue. Abakada asin barangay dengue brigades matapos manutaran ang paglangkaw kan kaso kan dengue sa probinsya ni Albay. Basado ini sa ipinagpaluwas na Executive Order Number 51 Series of 2026 na igwang anum na pahina na igwang ubetong maging aktibo ang mga barangays asin komunidad sa pagkontrol kan na unang bita ng hilang. Konsein, dapat adaptaron ang 4S strategies kan Department of Health na search and destroy breeding places, self-protection measures, seek early consultations asin support fogging, spraying sa mga hotspot areas, siringman, and DOH 40s na taob, taktak, tuyo, asin takip. Apo na kayo ni, ang publiko, pigiing ganyan na ibalik ang 4 o'clock habit na importante ang kalinigan sa kapalibutan. Magigirumtuman sa datos kan Albay Provincial Health Office sa periodong Enero sundo Agosto 2026, nasa 366 na ang kaso kan dengeng na i-record sa probinsya nin Albay.
3: Si Bueno Sa King.
4: Paragos mga katintugon ang mga miyembros kan PNP digdi sa kapalibutan. Sa saindang police visibility sa paagi kan foot patrol asin syempre paglibot-libot kan sa indang nagpupungsyon na mga mobile patrol.
3: Si Bueno Sa.
4: Mientras tanto nagpagirumdum ang Legazpi City Police Station sa publiko unong sa maigot na pagbabawal sa pagtaklab nin alak sa mga pampublikong lugar asin laog kan mga pampublikong bihikulo. Base naman sa City Ordinance Number 0006-2009. Sigon sa Legazpi City Police Station, sakop kan ordinansa ang mga waiting areas, bus stops, terminals, waiting sheds, public plaza, parks, streets, sidewalks, public markets, bridges, PNR site, barangay alis, basketball courts, asin iba pang pampublikong lugar, asin pampublikong lunaran. Ipinagbabawal man kan ordinansa ang pagpababakal nin mga inumon na nakakabuyong sa mga minor de edad. Ipinagtalaan kan ordinansa ang multa na pagkakakulong para sa si isay man na mabalgar kaini na nakasandig sa pag o desisyon kan korte. Ipinagtalaan sa enot na pagbalgar ang 300 pesos na multa o pagkakakulong na 15 sundo 20 aldaw. Mientras tanto, ipinagtalaan man sa ikaduwang pagbalgar ang 500 pesos na multa o pagkakakulong din sa ro sundo duwang bulan asin sa ikatulong pagkakataon 1,000 pesos ang multa o pagkakakulong nin duwa sundo limang bulan.
3: Si Bueno Sa King, King, King, King.
4: Sa harong na sana ka mo mag-inom ay baan na mapasiring pa ka mo dyan sa luwa. Pero kung bako, maghanap ka mo nin lugar na puwerte, ha? Itong may nagkukurukanta.
3: Si Bueno Sa.
4: Ano tabi kagawad? Taon-taon ang iba pa.
5: One Radio. You're listening to One Radio
6: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
8: Tao po.
9: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
8: Bibili sana ako ng pampahid.
9: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
8: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
9: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
8: Paulinement?
9: Oo.
8: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
9: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap po extra?
8: Sikap mo?
9: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
8: Hirap din kasi ako makatulog.
9: Kakaisa sa akin?
8: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
9: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
8: Siyempre, para sa future natin.
9: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
8: Hindi, isa lang.
9: Bakit isa lang?
8: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
9: ay,
8: isa lang.
9: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
8: Bakit naman?
9: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access area, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
12: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ng mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle.

0: Accessory, Art Recycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. Art Recycle Center, mas pinahiwas. Garantisado, may malasakit, asin barato.
1: Ito ang Sendong Kapitan, ang magparibok, yun ang bayan sa sound system. Sige, hataw, teenage kong teenage, anate kong anate.

0: oras po ang alas 5. Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Oras na naman tanganing magbadan. Happy birthday mo na sa samuyang pag-iriba dyan sa San Jose National High School kay Madam Frail Bilyo Prilay. Oy! Ano lamang tabi, Ma'am Frail, ang sa tuyang pahit ngon yan, o ni tabi ang para sa imo? Oh, Christmas ini ba? Nagsisilibrar ngayon ako, Buinke. Birthday niya, ta mantaan pinahit mo. Christmas, oh! Malay mo, makalingaw. Maray na good morning kay Madam Ninita Bitago, Lorna Buduso Buneo. Pa-shout out dyan sa bungabong kay Jose Buneo, Boda RJ Dave Buneo.
1: Uyugo-yugon mo, ana. Lagang
0: maugmahon. Kay Cecil Barbacena Toledo, kay Barangay Kagawad, Mila Brutas, Ibangilista Kan, San Isidro Inawod.
1: Uyugo-yugon mo, ana.
0: Kay Josephine Pio, Pipanyo Balis Marie, Wilma Fuliero Clidoro. Ana, nababasa ko mga katindugon. Itong mga yaon digdi sa chatbox. Kanda FB Live, ano po? Kay Madam Doims Bilen, oy! Kamusta ang mga yaon dyan sa Lower Bunga, baka kayalbay? Kay BFF, kay Principal Eden, Asyado Batalya, marata, marata, marata. Kay Evelyn Cornel, Nice Bunggon Bonina, kay Idol Retired Principal Fernando Pando Margalio. Nakon malawos ang barangay election, madalagan mga katindugon barangay Kagawad ang sa kunyang idol si Fernando Margalio dyan po sa barangay 2 Maliliput Albay. Ano tabi sir, naghanap ka na kan sa imong si Jose. Arsinwi Buenoche, Richard Papa Burdeos, kay Morisa Binyo, kay Lady Barangay Tanod, Shirley Sabinia Biler, kan Santa Teresa. Isabay ko naman si Manay LB Reyes, kan hindi, Joel Blanquesa, Analisa Binos Balmaceda, Jenny Abrera Christian, Maria Selvina Cuerdo. Good morning, pabati ki Agum na si Sunny Cuerdo, Buda ki Ashley Cuerdo. Happy birthday po.
1: Uyugo-yugon mo, ano?
0: An pagbati gikan sa pinakamamahal niyang Agum.
1: Uyugo-yugon mo, ano?
0: Matindi man si Madam Maria Cuerdo. Aram po tabi niya, tabi. Aw, aram niya, Madam. Kay Manong Dan Bitara. Kana San Francisco. Buda Maliliput na Malinaw National High School. Kay Pading Noel Volante Banyal. At sin siyempre sa sayang padabang misis na si Madam Nimpa Banyal. Kay Richilda Binalya, Bert Bello. Happy birthday po kay Simon Bello kan Santo Cristo Tabaco. Kay Madam K. Arroco. Kumusta po ma'am ang beautification ta? Kay Toy Binyas, Car Barnido. Si Sir Kili na Tabis, birthday niya ngunyan, naal daw. Ain ka na nga ni Tabi, Sir Kili, dyan ka na sa Balsa Elementary School. O di, ano, gibuhunta na inya na holiday. Wilbert Bitadora, Joseph Bumbita, Eden Alim, kay Carmen Dollar. O, 62 Subramanong money and baliwan kan piso budak dulya. Kaya ini si Ma'am Carmen Dollar, ah, mapirak mapari ini. Kay Verna Dacer, maray na good morning. Asin sa gabus na senior citizen.
2: Si Bueno sa King.
0: Ang programang ini atun sa Duke and Daniel Bakery. Tinapay puwerte na sokperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahana ani madam Gina Nang perming yaon an barsaga itere. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan merindalan pamanggihan sa barsaga itere. Sumka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. An barsaga itiri 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman si Daning air condition na inting barber shop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpangayon, inabot din gutom diretso sa barsaga itiri perming yaon si Ate Beth Barsaga. Siyempre, yaon man ang malilipot kakpit ko lisin yung pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Ramos Boy asin Madam Girly Beya, makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Inawod, malilipot albay sa mga parabulang oy, igwapo ning two hits ulutan with timbangan early bird banded versus early bird banded. Ini po mangyayari sa maabot na pizza sa September 2026. Banggi po ini ano ha? Unlimited po ang premyong 15,000 pesos. Ang pot money, 1,000 pesos. Minimum bet, 5,500 pesos. Maximum bet, 22,000 pesos. At sa ito, mga katindugon ni Francisca Budakan, malilipot, kakpit, kulisiyom.
2: Si Bueno Sa.
0: Siyempre, yaon mga katindugon ang partner kan mga mister asin Mrs. Nahaba. Tambakan labaho Adam Laclaudry bisyo sigwis yung kaya mo ang Adam Laclaudry shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingo nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamutun pa we wash, we dry, we fold, no worries just relax makukuha sa purukuno poblasyon malinaw albay maray na good morning kay Sir Nance Mambing Asin Lian Calmada. Siyempre, sa mga mapagayunkan sa indang opisina, House of the Rising Sun, igwa, nin beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan, nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabus na klase nin pintura, igwa sinda, kulor na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Kasurog kan programang kikig mga katindugon si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriations kana sangguniang panlungsod kan syudad nin Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Oras alas 5:45 na aldaw po kita nin Webes Pizza 3 kan bulan na September 2026.

0: ito kita mga katidugon sa detalyes kan mga baretang kikig sa Lado Lokal. Bukas ang siyudad din naga sa kabus na dibutong nagmamaut maging party kan pagsilibrar kan Piña Francia kasabay na ang mga personalidad sa politika. Ini ang ipinagpahayag ni Alcalde Attorney Lini Robredo kasunod kan pagbisitan ni Vice Presidente Sara Duterte sa siyudad. Sigon kay Robredo, daing kulor politika ang pagpasiring sa naga, partikularmenting panahon kan Piña Francia kung sain nagtitiripon ang mga diboto tanganing magtaong respeto sa mahal na ina. Magigirumduman, nagbisita si Duterte sa Piña Francia Basilica kadakaliis na aldaw asin nagatindir kan banal na misa kasabay kan pagbalyo kan imahin kan El Divino Rostro gikan sa Basilica bilang parte kan pagpuon kan tauna na selebrasyon. Tinawad doon ni Robredo na daiman sinda nagkaigwaning oportunidad na magkaulay kan Vice Presidente kung saan pinagsasabing nagpaabot nin mensahe si Presidential Advisor for Bicol Affairs Undersecretary Rex Villegas kundi dainaman ini nakahabol pa dahilan sa kadakol ang nagpasiring sa iyang opisina. Ang siyudad din naga taon na pigdarayo kan mga diboto gikan sa manlain-lain na party kan na Pilipinas nanganing maging parte kan celebration
1: si Bueno sa King.
0: Mientras tanto mga katidugo naka-standby ang dugang na 150 police personnel gikan sa Police Regional Office 5 para sa deployment sa Piña Francia Festival 2026. Base po ini sa ipinagpahayag ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio. Ang 150 tauhan na dugang sa sobra 2,000 na police personnel na maserbing augmentation force para sa pista na matabang sa Naga City Police Office sa pagpapa o pagmantinir kan siguridad sa siyudad. Piga asigurar ni Selvio na kumpleto ang mga tauhan sa indang mga unit mantag padagos na pigre-review asin piga papakusog kan pulisya ang mga security measures para sa selebrasyon kabilang o kasabay sa mga teknolohiyang gagamiton ang Starlink para sa internet connectivity ng mga drone asin closed circuit television CCTV cameras sa naibubugtak sa mga estratehikong lugar para sa maigot na seguridad.
2: Ay dapat yun ang actual duty na magjo-duty, no? Dadagdagan pa rin natin, meron tayong contingency na nagpaplano ako ng mga 150 na ka-standby yun for any eventuality. At meron tayong gagawin na 2 days before the D-Day, magkakaroon tayo ng off-land sita during night time.
0: Si Police Brigadier General Randy Glenn Selvio kan PNP Bicol. Mientras tanto mga katidugon, puon po ngonya na aldaw, ipapautob na kan mga otoridad ang localized gun ban sa siyudad ni Naga asin po ini maasundo September 21 base naman sa pinag-aprobaran kan PNP National Headquarters.
1: Si Bueno sa
0: maigot na pinagkundinar kan Commission on Human Rights CSR Bicol ang patakot laban kay Attorney Bartolome Bartrico, abogado asin miyembro kan National Union of People's Lawyers NUPL Bicol. Sigon sa CSR, makahandalon ang mga siring na huma o pananakot sa mga miyembro kan legal profession. Tinawad doon kay nina importante ang papel kan mga abogado sa pagdepensa sa diretsos humanos, pagtataoning aksi sa ustisya, siring man pagmantiner kan rule of law. Kung sain, ang mga abogado maninigwasin dapat na utubon ang sa indang responsibilidad na daing huma pakikiaram, particularmente harassment. Dahil ang kaini, nangapudan ang CSR Bicol sa PNP Bicol, National Bureau of Investigation, asin iba pang otoridad na magkundusir nin maigot, makaskas asin daing pinagpuprotehiran asin independenteng investigasyon, tanganing ma-identifikar ang nasa likod kan patakot, asin mapanimbag ang mga responsable. Kasabay digni, ang pag-inganyar sa mga otoridad na asiguraron, ang siguridad ni Raiko, asin pamilya kaini mantang nagpapadagos, ang maigot na investigasyon.
1: Si Bueno Sa
0: nakatalaan mag-receive ning financial sob si di asin malinig na potable water and poco mas o menos 200 na vulnerable o matapong pamilya sa barangay Kagiba kamalig albay bilang o preparasyon sa huma kan pagmara ini an o ini makalis na isu nadgan mayon Integrated Development Alternatives and Services Incorporated and sa indang anticipatory action project sa ginibong courtesy visit kay Alkalde Kaloy Baldotanganing Makoa ang bilog na suporta kan lokal na gobyerno basado sa impormasyon na nakabot sa King Ubheto kan inisyatiba na pag o iimplementar nin atab ang intervention para mas maprotehiran ang pampublikong salud asin ang komunidad gikan sa maraot na epekto kan kakulangan sa nin tubig. Ang pwera katulos na ayuda sa tubig asin pinansyal kasabay man sa proyekto ang pagkondusir ning specialized livelihood training programs para sa mga residentes asin targeted educational sessions para sa mga barangay health workers tanganing masimbagan ang mga drought-related health emergencies.
1: Si Bueno Sa
0: dagit mga katindugon ang mga nagaataman nin orig digdi sa kapalibutan sa Department of Agriculture matapos na i-anunsyar kan sekretary kaini na si Tio Laurel na itong mga naapiktaran kan hababang presyo nalugi mga katindugon na hababang presyo kan buhay na orig asin nalugi tatawan sa danin bagas
3: pasaway ka pulaw ka
0: kinaban manong manin lugi ka ba kung pipahit na pababaon ang presyo kan mga feeds iya ba ang pahit mga katindugon bagas ang itatao inip ipa
1: si Bueno Sa
0: kinaban
4: biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, dekalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
8: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
7: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: 59 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baret ng kig-kig lawos na ngunya na aldaw na Webes, September 3, 2026, ana na Oktabang National Simultaneous School Safety Drill sa mga eskwelahan sa ibongkan pagkontra kan Psychiatric Associations. Sigon sa Department of Education, DepEd, tututukan sa drill ang preparasyon sa mga insidente nin kariringisan mantang pig-asigurar ana kaligtasan kan mga makikisumaro sa aktibidad. Pinag-asigurar man ni DepEd Secretary Sunny Angara na ipinagbabawal sa drill ang pagdadaraning anuman na klase ng armas o paputok maging ang artificial casualties o itong ma-serbi bilang kaswalte mga katindugon sa naunang bita ng drill. Ipinagpahayag ni Secretary Angara na obheto kaini na maging kalmado imbes na takot ang obheto kaini na maging kalmado

0: confidential funds mula sa DepEd ang naibigay sa Armed Forces of the Philippines AAP para sa Youth Leadership Summit. Ginawa niya ang pahayag bilang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagsirbi ring kalihim ng edukasyon ng gumastos o nagumastos ang DepEd ng 112.5 milyong pesong confidential funds noong 2023. Nang tanungin siya ng private prosecutor na si Benjamin J. Tolosa Jr. kung makukumpirma niyang walang confidential funds ng DepEd ang ibinigay sa AAP para sa Youth Leadership Summit, sumagot si Poa, "Yes sir, I confirm that." Pinagtibay ng kanyang testimonya ang mga nauna ng pahayag ni Cornel Manaros Buransing II at Cornel Magtanggol Panupyo ng Philippine Army na ang YLS ay isang regular na aktibidad ng militar at ang kanilang mga unit ay hindi nakatanggap ng confidential funds mula sa DepEd para sa mga aktibidad na saknaw ng kanilang sertifikasyon.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, inihahanda na ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang isang kautusan na magtatanggal na sa value-added tax sa allowable o allowable system loss charge na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ripasuhin ang batas sa pagbubuwis upang mapagaan ang pasanin ng mamamayan sa bayarin sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, maglalabas ang ahensya ng Circular 15 araw matapos o 15 araw matapos ang publication ng Energy Regulatory Commission ERC Resolution Number 26 Series of 2026 hinggil sa system loss charge.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Maugmang bareta sa mga opisyalis kan barangay asin sangguniang kabataan. Pinagtibay na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 109791 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan na itinakda ang halalan sa Nobyembre 2028 sa pamamagitan ng Viva Voce Voting ay ganap ng napagtibay ang panukalang batas. Nakasaad dito na ang susunod na barangay at SK elections ay mula Nobyembre 2026 at gaganapin itong tuwing 5 taon sa 2 Lunes ng Nobyembre.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Samantala, mga katindugan, namumuti na ang mata ng mga opisyal ng Department of Energy sa kahihintay sa bayaran ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated ng bilyonaryong kongresista na si Leandro Libeste ang 24 bilyong pesong multang ipinataw ng gobyerno sa kumpanya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng DOE. Kahapon, rirat ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang 24 na bilyong pisong multa sa Solar Philippines. My questions relate to Solar Philippines. Recently, may nakita akong interview ninyo where nabanggit ninyo na ang amount na dapat ibabalik sa gobyerno ay aabot sa 24 na bilyon. Did I get that figure correct? Tanong ni Jokno. Inayuna naman ito ni DOE Secretary Sharon Garin, kaya tinanong ito ng mambabatas kung magkano na ang na-recover ng ahensya sa nasabing halaga mula nang ipataw ang multa noong Enero 2026. 80 million pesos pa lang, Mr. Chair, sagot ni Garin. 80 million pesos pa lang. Ano ang plano natin para maibalik yung balansi niyan? Tanong ni Jokno.
1: Si Bueno sa
0: Otto Domino lang na, mga katindugan.

0: minulag na manong dyan sa Peter, ah, si Congressman Libeste, dakulaon palang ang bayaran ka ito, no, sa Pilipinas. Kaya makusugon man ang buot na magtaramanong money na siya nagagastos nin pirak sa diri niya. Natural ta, kinulimbat mo sa kuyan, sa mga Filipino. Pina siram-siram ni Libeste so puder kan sa iyang ina. Kaya na paduman sa iya so prangkesa para po sa pag-establisar ni na solar energy sa Pilipinas na ay naging milyonaryo sulapakan. Dahil man nagtaoning serbisyo matapos na itao su prangkisa, pinabakal mga katindugon. Kaya tama man ito, natamparusun sa ning multa nin 24 bilyonis ni pesos. As in, ang naitatao pa sa naman sa kaba na ibabalik 80 milyonis ni pesos. Kaya ano pa man ang mga pwedeng tubudan niya to sa inda na talagang ginamit ninda sa puder mga katindugon tangani na magkapirak.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+, is your daily plus. Gord C+, 15 capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kun kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. o i-contact si Daz sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
12: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
13: Jaya Enterprises.
12: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
13: JR Enterprises.

0: tayo mukun panatukun
1: si Brian Osa King
2: Philippine Standard Time 13 minutos na makalipas po ang alas 6. Kumusta ngayon po ng pagkaaga? Ayos man mga katindugon, nagilamaw ako. Ah, alas 2:20 na kita mga katindugo, nagimata. Maringanit na nakaluto pa kita ki. Ah, maringanit na igwa kita ning inito na sanang pamahawa na yabaan ang kinaban. Ah, kay Madam Ellen Bisa, kumusta po tabi ma'am? And sa tuyang bonus life, ayos man ngayon buin. Ah, kay Madam Elizabeth Biltes Kalyeha Jone, maray na pagkamorning po sa Gabos. Kay Des Buban, LV Bumbita, kay Christian Masinas, Paterno Bilan, doy kay Manong Jun Bigas, pwerteng maglakaw-lakaw dyan sa siwol mo niya na pagkaagaman, no? Kay Lorna Napay Butilo, dyan po sa malilipot, igwaning notisya, ang malilipot Water Services Administration, mawasa, manungon hindi sa water service interruption. Ang sabi, mawasa will conduct water pipeline HDPE bath fusion activity to connect a damaged 3 inches diameter HDPE pipe on a section at Purukdo, San Jose, malilipot. This activity will cause temporary water service interruption on the affected areas as detailed below. Narin ngayon, buwan mo niya na aldaw. Alauna, sundo alas 5 din pagkahapon. Kaya marata. Ang mga apektadong lugar, San Jose, Puro 4 and 5. Left side going to Legazpi. Di Rimate. Ana sa ina party yan buen diyan sa may party ni Lola Gilay. Aba ayo going to Legazpi aba ko man sa may ka Lololoy. Ayo San Francisco Purok 3 4 5 6 7 left side going to Legazpi. Kira ABC president aba ko apektado ka mo manong dan. Tamala, pigway dining dyan. Santa Teresa, Purukuno, left side, going to Legazpi. Barangay 3, Real Bonafide Streets, PNR Road, Isla Nova, as in Seawall. Rimate, mga katindugon. San Isidro, Ilawod, Purok 2, as in Purok 5. Kaya ang mga residentes na apektado, pig-iinganyar na magtipo na po kamunin tubig ngunyan pa sa naasin tapuso na ang mga labahon siring man ang paglinig sa kusina, pagluto kung pa pa pwede na tangani po na daikita mga problema. Ayan, sundo man sa naining alas 5 pero siyempre dahil niya ito masabutan tibaad lamang atab pa matapos na kan mga ini ang naunang bita na ang activity
1: si Bueno sa
2: minutos na makalipas po ang alas 6. Di, kumusta ngayon buwin o? Ang pigpaparahalat kan sa tuyang mga opisyali sa barangay na aksyon updates manugod sa postponement kan barangay asin sangguni ang kabataan eleksyon
3: mga makusugol basta makabaylisan na kan
2: and House of Representatives approve on second reading House Bill number 10971 which proposes a 5-year term of barangay and SK officials. This is still part of the legislative process and does not by itself mean the measure is already law. Lakdang po ini na partikan proseso, kung kaya padagos pa po ang paghalat niya to. kung talagang ini maaaprobaran bilang sarong lay. Pero tandaan po niya to, matapos na maaaprobaran pagangaya iyan, ha? Sa lower buda sa upper house, sa House of Representatives buda sa Senado, maagi pa po iyan duman sa presidente. O di duman na kitang unyan malabi sa presidente. Mr. President, kindly nos-nos your signature to approve the postponement of the barangay in Sangguniang Kabataan elections. Paano ko naging bungog so presidente? Kaya preparar. Iyo, mga katindugon. So, basidigdi sa pinag-aprobaran sa second reading kan House of Representatives, kamu dyan sa barangay, buda Sangguniang Kabataan officials, limang tao na po kamo maserbi kada term. Iyo man giraray, three consecutive terms po iyan sa mga barangay officials puon sa barangay o punong barangay, sundo sa barangay kagawad. Pero sa mga Sangguniang Kabataan, sarusa ng term sa indo, limang taon. Pero okay naman iyan. Manggad naman iyan na mapuprobaran indoan sa indong sa dirikon. Kaya nindo na maging servidor. Tultol na servidor, mga katindugon. As in, kaya nindong pakurunahan itong pigdaram ni Dr. Jose Rizalan sa tuyang herwe na the youth is the hope of our fatherland.
1: Si Bueno Son.
2: Otron po niya to. Let us be clear, second reading approval is not yet the final word. The measure still has to go through the remaining legislative process before it can become law. For our barangays and our youth, this is more than just a question of dates or terms of office. It is about continuity, accountability, and the right of the people to choose their leaders.
1: Si Bueno Son.
2: Ano man, mga katindugon, ang maging ultimong desisyon kan Kongreso, mga katindugon, asin kan sa tuyang presidente, di siyempre masunod kita. Pero dakol ang gusto na malawos ang eleksyon. Dahil nga ni sa mga pangyayari sa Pilipinas, mga katindugon, na gusto niya itong magkaigwanin pagbabago. Asin ang pagbabago, mahihiling, asin pwedeng maipahiling niya to, mga katindugon, enot sa paaginin pagpili kan mga kwalipikado, igwanin track record, pagabot duman sa tultol na pagserbi sa publiko sa barangay elections.
1: Si Bueno Son.
2: Kaya mga katindugon, padagos na magsirip. Kasi ngayon ng siripon, siripon niya to ang mga aksyones, mga katindugon, kan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na duman sa kapuungulan. Ang kapuungulan kan gobyerno niya to, mga katindugon, makukuha duman sa Manila, lalong-lalo na sa Palasyo Malacanang.
1: Si Bueno Son.
2: Ang presidente baga ngayon buwin, sige ang libot. Sa gabos ng mga lugaris na naapiktaran kan mga pagbaha, yaon baga ngayon ang presidente. Opo, natural dapat gibuhon niya iyan. Tangani na maging visible siya sa mga tao, as in maibitaran na mapundo na itong mga chismis, itong mga fake news na ini, mga katindugon, may hilang na. Pero ngun niya, nahiling niya to na aktibuhon man ang presidente, no? And ang sarosa na riparo kumanong mani, garim, nahihirak na ako kay DPW Secretary Vince Dison. Maniwang unang maray, tapos ang sa iyang buhok, mga katindugon, dahil na lamang nakukupyor, maray inip, pasipapag, nagpasiring inidigdi sa albay, ipaku ako ini dyan sa inting barber shop in Salona. Pirming na napapamudaan sa tuyang sekretaryo kapag ka mga katindugo nagpapasiring duman sa mga proyekto kan gobyerno na pig-implementar kan Department of Public Works and Highways alagad madali unsa na narawrawan kan pagbaha iampaw napapamuda pirmi si Secretary Vince Dizon Buda. Nahiling ko gari maniwango na ang sekretaryo.
1: Si Bueno.
2: Day ka nga ya Bueno kaya nalapakan ka maniwang sa konsumisyon. Day ka naman. O day ka manangad kan manong maniwang. Manong John sa Peter Budak Madam Dorena. Laboy Budak Madam Chona. Ah? Na labi-labian sa imong kuyan konsumisyon sa mga proyektong milyones na pirak ang ginastos alagad mga katindugon. Dining kamugtaki. Riparuho na sinima sana. So, dakulang party kan pundo. Ade, kan mga sumbikalan, kan mga paslo, mga katindugon na opisyalis kang gobyerno.
1: Si Bueno sa King, King, King.
4: Bigyan na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix asin mag video ke. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
5: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger asin Tobacco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page Carolina Transient House and Airbnb.
4: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tobacco. Carolina Airbnb and Transient House.
6: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
7: Classes begin August 10th.
8: Wednesday!

0: Malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na.
6: Napano itibado ta? Tapos. Naubos na mado sa kuya ko. Pizza, 30 pasadal. Kinaban, masunod na sa wellness. Mga katindugon. 30 minutos na makalipas po ang alasays.
7: Malsumun pa.
6: Basta big marata, marata, marata, marata, marata, marata sa mga qualified young journalist po niya to. Sa mga eskwelahan na sakop kan Schools Division Office SDO Albay. Ngunyan po tabi ang mapuon ang 2026 Division Schools Press Conference. Gigibuhon po ini duman sa Kamalig National High School, Kamalig Albay. 3 days ba ya ini? Apirang aldaw ini, mga katindogon. 3 to 6 ini. Mga katindogon. So, marata, marata, marata, marata. Si mga coaches po niya to. Kumusta man, Ma'am Alma Bides? And sa indong preparasyon para sa indong mga contestants. So, apoy ra ka iyan. 2026 Division Schools Press Conference, ang ibang eskwelahan makundusir na po sindakan intrams. Duwang aldaw, 3-4 or 3-4-5. So dyan sa San Jose National High School, mapuon po ang intrams ngunya na aldaw. And apuera ka iyan, sa mga eskwelahan man, permingyaon dyan ang aral program. Itong mga identified na kaipuan po ni Kuyan, intervention, makaaram po tabi ang mga magurang na unfocus ngunya na taon reading and mathematics. Para po iyan sa grades 1 to 10. So sa madaling sabi, kung identified ang satuyang mga aki na kasabay dyan po sa tatawanin intervention, diretso po tabi mga magurang ang pagtaunin balon. Diretso mga katindugon ang pahit niya to pagsuporta sa satuyang mga aki tangani na magisindang preparado mga katindugon sa pakikipaglaban sa indang buhay, lalong-lalo na duman sa kamautan manong mani na magkaigwaman lamang ning kapital para sa indang maray na futuro. Sa mga pubring tikoy na arog ta, ang pinakakapital, mga katindugon, iyo ang profesyon. Na dapat igwaman kita nin armas. Tangani ma na makipagkompetensya sa komplikado ng kinaban, lalong-lalo na sa world of work. Eya, kunday man po kitangon yan nin kapital, di padago sa nakitang nakatingara dyan sa harong, magalat mano ni ngayuda. Sabi kan iba, tambay, may ayuda, maugma. May trabaho, daing ayuda, mamundo. Kinaban! Kinaban! Maugma pala ng tambay, tamay ayuda. An may trabaho, mamundo. Kung iyo na iyan ang basihan manukan, kaugmahan digdi sa ibabaw kang kinaban rimate, pwedeng dakulan, mapapadali ang buhay, as in ang biyahe, mga katindugon sa mga simenteryo. 35 minutos na makalipas po ang alasize. Ma-remind lang po kita, mga katindugon, na kailan po sa nagpapadagos na kasulo duman sa nasyon kan Indonesia and nagrarainar an paro sa bagat, naaapiktaran po ang nagkapirang lugares sa Pilipinas kan pinagaapod na haze. Ang haze, mga katindugon, may look harmless. Ang paguna ta, okay lang iyan. Iyan nga ni pala na puting nakapalibot dyan sa Ngudoy kan Bulkan Mayon, ang sabi. Haze po iyan. Pero tandaan po niya to na ang tiny particles, itong particulate matter na pigaapod and pollutants suspended in the air can affect our health. Makakaapiktar po sa salud. Taan mga pinuho na iyan, aso, alpog, mga katindugon, kapag nasinghot po niya to, diritso iyan sa baga niya to. Isaksak mo ngayon sa baga mong lapak. Pwede kitang mapuot. Kaya nga ni nagpapagiromdom ang gobyerno provincial Canalbay para duman sa mga vulnerable sectors. Pighanap ko sa Bicol kan, vulnerable manong mani. Naglaog sa isip ko, matapo. vulnerable matapo. Okay na ito, di ba? Matapong sektor kan komunidad lalong-lalo na arog ko, senior citizen, parehas tamanong mani. Kita pala, matapo ng ano? Alapakan. Ah, matapong sektor, arog kan senior citizens, na arog ta. Mga kaakian, itong mga igwaning asma, igwanin mga cardiovascular conditions. Ay, dahil kita pwede mga katindugon magapabaya. Ah, dahil po niya to, dapat na ipagpasipara ining posibleng epekto kan haze sa satuyang salod. Kaya mag suot po kita ning face mask. Mala si ago, manong mani. Sige ang ngurob-ngurob. Ano daw ngayon ang nangyayari ta? Kada bis nga naglalaog ako sa classroom niya, ang lamisa ko ngayon, grabing alpog. Ah, o niya ko, iyo yan, ang haze na daipo niya to nahihiling, ah, na daradara palan iyan kan paros. Na kun iyan padagos, maging, magdakol ang concentration ka iyan sa satuyang baga, rimate, mga katindugon ang satuyang kinaban. Kaya, magdangog sa mga pagirumdom kan sa tuyang mga otoridad.
8: Si Bueno sa King.
6: Marayda, good morning kay oy, sa tuyang mga pagiriba, ano tabi manong kuyan, Arnel Asweta, buda manong nog, manong nog, ba lamang kung pwede man matawaning panahon lamang, so ano ta dumaan, bisiklon, masanganing mapadalagan. Manong Arnel, pakiano daw si Manong Nog, tagari bisihon, matakwan lamang nin panahon si kinaban, nyato duman niya.
9: Si may buda, si pay, ang forma.
6: Pasalamatan nyato, so opisina kan kongresista, First District Congresswoman Crisel Borsilagman, sa pagpasubli sa tuya ning service mga katindugon. Service kan sa tuyang contestants, ah, para duman sa 2026 Division Schools Press Conference. Ano po? Thank you so much, Tabi Kong. As in, syempre sa nag-ipos-ipos ka ayan dyan sa district, no? Kay Sir Joseph na Brun na nakipag-coordinate. Thank you so much, Tabi, sir.
9: Kampayin may talagang maugmahon.
6: Ano pa ngayon, Bueno, ang mga pwedeng pakinabangan niya to? Mga katindugon, ah, kita ba nga bilang magkakabarangay dapat bilog sa isip niya to na, ah, magtao kitanin proteksyon sa lambang saro. Tabako gabus na panahon, bako gabus na pagkakataon, mga katindugon, yaon kita sa satuyang mga House of the Rising Sun. So sa madaling sabi, kita na mga haloy nang magtaraid, magkakabarangay, dapat ma-feel niya to na, ah, kita sa rong familia. Kaya, lalo na kitang mga pubring tikoy, dahil kita magpa, ah, magkanya-kanyang tusik, mga katira. Probitaran po niya to si mga importanteng bagay. Dapat, kapag kangani arog kayan, ang bantayan niya to, ang mga bako niya to, kabarangay, na naglalaog dyan sa satuyang mga komunidad na ang intensyon manong mani mag-aprobitsar lalong-lalo na maghabas.
10: Tungaw ka!
6: Diba? Oh, si Simon ang pwedeng magtaunin proteksyon sa lambang saro

0: sa Satuya, kundi kita-kitaman sana ng mga yaon dyan sa barangay. Kita ng mga magkakapit-bahay. Pero kung arog ka yan, kita-kitaman sana ang magtuturo sikan, mga katindugon, ha? Deng kamugtaking lugar an. Bako iyan, healthy para sa lambang saro sa Satuya na nag-i-star, ha? Lalong-lalo na sa sarong sular man sana. Sabi kan mga gurang, sarong sular, ha? Area. Kita-kita man sana. Ano ha? Dapat isaisip niya to na bilang magkakapitbahay, mga katindugon, kita ang dapat nagtatarabangan. Bako na, ha? Napabayaan kan kataing o kan pagtaraning nabukas, nakatiwangwang, tangkining gasol dyan, watching machine, uhul buto na rin. Kinaban ka mo dyan. May dapat arog kayo ng pahit niya to, ha? Kaya minsan nagigirumduman ko manong Manny, o na manong Richard Montales, manong Reynold Martires, kan panahon na ako yaon sa bulod, ha? Agistar ako sa lola ko sa busak, ha? Nakatiwangwang sana ang gabus manong Manny, dahil mangkiparabas ka ito, ha? Kawasa ka ito, dakulo ng mahigos. Gusto mong sabihin mo niyan, buwin dakul daan mga hugak ko. Kinaban ka. And kaitong panahon na ito, mga katindugon, dahil man ki mga ayuda, ha? Talagang kaipuhan, gamitin mo ang sa imong duwang kamulmog, buda, duwa man na sa mingkil. Tangani na maging produktibo ang sa imong panguroal daw na aktibidadis. Pag may nakatiwangwang na daga, tanuman, kultibara, ikultibar, tanganing magtanom. Unyan, pipabarayaan na sana ang mga nakatiwangwang. Kinaban! Ayo! Kita-kita magtarabangan dyan sa barangay. Ibitaran po niya to na an pagsadirikan sa tuyang pagtaraid porki nakatiwangwang, kukuano na po niya to, sasadiriho na po niya to. Tapos kapag ka nag-aagi ka pa dyan sa kataid mo na hinakbasan mo nin gamit, ikapaan, pakilas-kilas dyan. Kinawa na pangyari. Minsan gusto ko naman na ako una, mabuhay sana, okay na. May 44 minutos na, urulian na naman. Kinaba na, no? Mga katindugon, sa aga naman, tapos na naman kita kan sa tuyang tour of duty. Digdi po sa pagkaaga sa 91.3 News FM Tindugo na. Sa pagkarangan sa tuyang mga mabuot na sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Gina Nang sa Barsaga 83. Mga makusugun. As in Inting Barber Shop and Saloon. Managumun dyan ang Bulalo, mga katindugon. Kay Ate Bit Barsaga. Kuda itong paborito kong karabif. Na may lada-lada. Ayun ba, Ana? Kinaban. Thank you so much, man, sa Maliliput Cockpit Coliseum sa mga parabulang igwa po dyan yung 2 hits ulutan sa maabot na Domingong Banggi, September 6, 2026. Kaya sa mga pig-condition nindo dyan na manok, dyan na po nindo ibulang sa Maliliput Cockpit Coliseum with timbangan early bird banded versus early bird banded. Unlimited po ang 15,000 pesos na premyo, pot money, 1,000 minimum bet, 5,500 maximum bet, 22,000 pesos. Atod sa endo ka Franciscan o ni Francisca, budakan Maliliput Cockpit Coliseum. Marina, good morning kay Boss Boy. Buda kay Madam Girlie Mae. Thank you so much man sa Adam Lacloud Rishab, kay Sir Nats, kay Mambing Asinlian Kalmada. Si Sir Nats nag-celebrate kan sa iyang happy birthday kasuod ma. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center, kay Business Store Buda Madam Helen Berwega. Siyempre mga katindugon, oras alas 4 o alas 6.45 na. Ando po kutanin Webes Pizza 3 na kan bulan na September 2026. Atod man sa Indo ang programang ini ni Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan syudad din Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Mani, sa pangaran po ni Dugabos, na managos nagtitiwala, digdi sa programang Kigkig. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno, tindugon pa!
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto nyong masulit ang iyong pagkakape ha, tiyakin mo ang kapartner mo everyday ay Best Cafe. Siyempre, pinili, tinanghal, ginawaran bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yung mga tao kasing pumipili, ano, o piniprefer nila ang herbal na kape kaysa sa pangkaraniwang kape, ibig sabihin umaasa po sila ng benepisyo sa kalusugan mula sa mga sangkap nito, ha? Eh para matiyak na ma-achieve nyo po yan, dapat Best Cafe ang inyong kinakape kasi ito'y napatunayan na, ano, mula doon sa survey ng mga nabanggit na malalaking award-giving body sa ating bansa na ang Best Cafe ay nangunguna, ano? Kaya nga po pinili, ano, bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Lasa pa lang, aroma pa lang, marelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape, tanggal na ang stress, edi mas maganda na kalusugan mo. E lalo na pag na-realize mo na presyong makatao, lalo kang sasaya, ha? E pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, panalong panalo ka, ha? E apat na ang variants na pwede mong pagpilian ngayon. Maliban sa original nating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 years nang nangunguna po sa maraming probinsya sa ating bansa, nandyan ang lalong pinatindi na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas maraming benepisyo, mas masarap, ano, kaya mas nai-enjoy ng mas maraming Pilipino. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman, ha, na maliban sa napakalaking tulong sa kalusugan, tulong para mabigyan ka ng ekstrang lakas, ekstrang energy para sa mga matinding gawain, uyatan, ano, mga ka-wellness, labanan, ha, lalo na sa mga mag-asawa. Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang, ano, para maiwasan po yung sobrang taba, ha? Yung sobrang laki mo na, naku, overweight, ubis ka na, syempre, delikado sa sakit yun. Dapat tama lang ang timbang, ma-achieve ang kaseksihan at kamachuhan. Diyan naman makakatulong ang Best Cafe Green.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, gelatinous, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong muling i-highlight kung gaano po ka-beneficial, ano? Kung gaano karami ang pakinabang mula sa mga ilang halaman. Ito yung tatlong tatalakayin ko ngayon. Ano po? Ito, paborito ko po itong i-recommenda na dapat araw-araw ay kasama sa ating kinakain. Ano? Ang pangunahin po dyan ay ang bawang, mga ka-wellness. Ha? Maraming benepisyo yan, pero sa ngayon, dalawa ang i-highlight ko para mas madali niyong tandaan. Ha? Ang bawang kasi, mga ka-wellness, napakayaman sa antibacterial properties. Okay? Hindi maiwasan na tayo po'y makaka-encounter ng mga infections mula po sa bakterya na pwede pong magdulot sa atin ng iba't ibang sakit. At madalas ang unang palatandaan dyan ay ang pagkakaroon ng lagnat. Ha? Alam niyo po ba na pag araw-araw kumakain po kayo ng bawang, mas maganda pag yan ay kinain po ng hilaw, ano, yung hindi po niluto. At yan po kinakain ng dinudurog, hindi lang po hinihiwa. Kapag ang bawang po ay dinudurog, mas lalo po natin pakikinabangan ang sustansya niyan. So idurugin po natin kung kaya niyong kaining diretso o kaya isama sa inyong kinakain. Pero hindi niyo po niluto yung bawang, ha, para mas masustansya. Everyday, magbibigay sa inyo yan ng proteksyon mula sa mga bacterial infections. At ang totoo niyan, kung meron na po kayong bacterial infection sa katawan, ha, mas mabilis po kayong gagaling kapag lagi niyong tinatangkilik ang bawang. Walang masama na kumain ng tatlong butil po niyan sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, isabay niyo po sa inyong kinakain. Ha? Again, durugin niyo lang. Pwede niyo nga idiretsyong isubo po yan kung kaya niyo naman po yung lasa. Pwede niyo rin po yan lagyan ng konting honey para medyo sumarap, ha. Bawang, napakayaman sa antibacterial properties at syempre tulong din yan para makontrol ang blood pressure. Kaya yung mga taong high blood, may hypertension, yan, tangkilikin nyo ang laging pagkain ng bawang. Pero syempre kung meron pong nireseta sa inyo na maintenance, dapat i-take nyo po yun. Tapos yung bawang, napakalaking tulong para lalong makontrol ang inyong high blood, yung inyong hypertension, ha? Yan ang bawang, mga ka-wellness. Ano pa yung dalawang halaman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, ha? O abangan nyo sa aking pagbabalik.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
8: Dito na tayo sa the best na cafe. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
10: Hi! Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
12: Makidis to.
13: Parang walat.
12: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Palad Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Maliban sa bawang, isa sa mga paborito ko, ano, na ako mismo personal kong kinakain to at lagi kong nire-recommenda sa aking mga pasyente, ano, ay ang sili, ano? Kung paanong ang dalawang bawang ay maraming benepisyo, pero hinighlight ko yung dalawang benepisyo, yung antibacterial properties at yung tulong para makontrol ang blood pressure, ganun din ang sili. Napakaraming pakinabang niyan, pero dalawa lang muna i-highlight ko. Ano po yun? Ang sili, mga ka-wellness, napakalaking tulong para makontrol ang blood sugar. Kaya yung mga taong diabetic, dapat po kung kaya nyo kumain ng sili everyday, mas maganda. O kaya isama sa inyong kinakain, o kaya isama sa ginagawa nyo pong sausawan para pakinabangan nyo po yung isang pangunahing benepisyo ng sili na yan nga po ay tumutulong para makontrol ang blood sugar. Ang totoo niya, may tinuro po ako sa inyo na isang first aid, ano? Isang timpla ng itlog, sili at asin na pang first aid po para po bumaba ang blood sugar kapag biglang nag-shoot up yan. Gaano man kataas, kapag ininom nyo yung tinuro ko dati na itlog, ano, sili at asin, nako, 5 hanggang 10 minuto lang bababa ang inyong blood sugar. Ganun ka-effective ang sili pagdating sa pag-control, ano, tulong para ma-regulate ang blood sugar. At ang isang malaking benepisyo pa ng sili, mga ka-wellness, yan ay matinding pampalakas ng immune system. Para pag lumakas ang immune system, yung ating resistensya, hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. At kung magkasakit man, mas mabilis gagaling. Kaya tangkilikin ang bawang, tangkilikin ang sili. Kung kaya natin kainin direkta, mas maganda. O kaya isama sa ating kinakain, isama sa ating sausawan para pakinabangan natin yung mga nabanggit ko na mga benepisyo. Ano yung isa pa na halaman na simple lang? Pwede nyo nga itanim sa bakuran, ano? Tulad ng bawang at sili, pwedeng itanim, mura kong bilhin. Ano yung pangatlo? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
17: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong ERA Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
20: ERA Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. ERA Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: All right, mga ka-wellness, at syempre yung pangatlong halaman na tatalakayin ko ay ang luya, mga ka-wellness, ano? So ito yung i-highlight ko ngayon kasi babanggitin ko yung napakaraming benepisyo ng luya. Ito po'y tumutulong para maalis yung mga pananakit ng katawan, maiwasan yung mga pananakit, ano? Rheuma, arthritis, sakit ng ulo, ano ang bahagi ng katawan, ano? At tumutulong ito para makontrol ang oxidative stress, para maiwasan ang mga malalalang sakit at maiwasan yung mabilis na pagtanda ng tao, ha? Tumutulong din po ito para gumanda ang digestion, especially kung after mo kumain, ano, ay ngunguya ka po ng luya o kaya magtsatsaa ka po ng pinakuluang luya, okay? Tumutulong din ito para maiwasan po yung mataas na acidity, ano? Tumutulong po ito para gumanda yung gut movement, para nga po doon sa digestion at metabolism. Tumutulong din po ito para maiwasan po yung pagsusuka at pagkahilo, ha, pasintabi sa mga kumakain, lalo na kapag magbabiyahe ka. At ang luya ay tulong din para palakasin ang immune system, malabanan ng iba't ibang infection, ano? Tumutulong din ang luya para makontrol ang cholesterol, ganun din ang blood pressure, at tumutulong ito para gumanda ang kondisyon ng puso at mapababa din ang blood sugar. So napakaraming benepisyo po ng luya, mga ka-wellness. Kaya pwede rin po na pumapak, gawin mong candy yan, isang slice ng luya, gawin mo 3 times a day, o kaya magpakulo ka ng luya at gawin mong tsaa. Speaking of tsaa, pwedeng-pwede mo rin siyempre i-consider ang Dr. M's Amazing Tea dahil nagsasangkap din ito ng purong katas ng luya. May bonus pa ng katas ng turmeric. Sangkap din ito ng purong

0: ang bago?
1: Power Sales Brand. Pagtitiwala para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fresh, hindi ako.
6: Makidis to.
7: Parang walat.
8: At parang vatang-vata
7: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay
12: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K, cash in or cash out kan sa indang mga GCash. Bisitaran sa indang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indong ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapagbaba. Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
4: Parada 30. Parada lokal.
5: Parada 30. Parada 30.
6: Diyos maray na

0: Paggagabi ko lang dyan, yung natabi ang parada kang satuyang mga breta kung yung pong aldaon in Webe, September 3, taon 2026. Kay bahan tatabi sa paghatod kan mga breta sa Technical Department si Manny Almoguera. Ako man tabi si Ed Bordeo San Saindong, tagapaghatod breta. Ngunyan, diretso kita sa mga detalyes kan satuyang mga breta. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Alas 3 ka subagong magumagahon ang sentro kan tropical storm na si Pilandok, pinagkakarkulo base sa available data na nasa 1,030 km east-northeast kan extreme northern Luzon. Sa coordinates na 24.8 degrees north, 130.9 degrees east na igwaning maximum sustained winds. 75 km ang kada oras rin sa sentro sa Nangastines na 90 km ang kada oras. Mantang ini naghihiro northwestward sa Kaskas sa 20 km ang kada oras. Abagat paman girare nakakapiktar sa Luzon asin sa Visayas. Alas 3 man kasubagong magumagahon ang tropical storm na si Saudel. Nasa 460 km northwest kanit bayat Batanes sa coordinates na 23.3 degrees north, 118.3 degrees east, igwaning maximum sustained winds. 75 km ang kada oras sa asin ang gastiness na 90 km ang kada oras, mantang ini naghihiro north-northeastward sa kaskas sa 15 km ang kada oras. Dalam po sa Parusa Bagat, makaka-experyensya ni mga pag-uran sa may party kan Ilocos Region, Abra, Bingket, Sambales, Bataan, pati na po sa Occidental Mindoro. Habagat man ang magdadaraning madampog sa gkot sa mas madampog ng kalangitan, igwang isolated ang mga pag-uran asin thunderstorm sa may party kan Metro Manila, Cagayan Valley, ibang parte kan Cordillera Administrative Region, ibang parte kan Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, pati na sa Occidental Mindoro. Siring man sa Visayas asin sa ibang parte kan Luzon, mantang localized thunderstorm ang nakakapiktar sa Mindanao na yuman na magdadara ni madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan, igwang isolated ang mga pag-uran or thunderstorm. Parada 30! Alas 7:19 na po nin pagkaaga. Inabisuhan kan Albay Public Safety and Management Office o APSIMO ang mga albayano na magsulot ng face mask matapos ang haze na kausa kang padagos na wildfires sa kabubulda na parte kan Indonesia. Inidailan man sa padagos sa epekto kan Southwest Monsoon na iyon nagdadara kan haze sa nasyon. Sigon kay APSIMO Head Bobby Cristobal, apektaran ka ini ang kalidad kamparo sa albay kung sa ini ang presenting nasa katamtama na level. Dahilan sa epekto kan haze sa paragos man na pinagsusubaybayan kan ahensya ang mga ini. Asi nakapagpanaw naman sila ng face mask katawang ang Office of Civil Defense. Pinagabisuan man ang gabos sa maging mapagmatsyag asin magsulot ng face mask kung inkaso magluwas ng harong. Dahilan sa hababang kalidad kan paros. Ang haze, iyo ang pagkakaigwanin sa radit ng mga particles sa paros. Tulo sa kabubuldan sa Indonesia. Asin dahilan man, kaini naapektaran ang paros digdi sa satuyang lugar. Parada 30! Alas 7:20 na po rin pagkaaga. Nakatalaan, nagibuhon kan Department of Education na Albay a National Simultaneous School Safety Drill ngunyan na September 3 bilang paghanda sa mga eskwelahan sa anumang posibleng peligro sa mga estudyante asin sa mga paratukdo. Sigon kay DepEd Albay spokesperson Pro Lantena, na ipigbaba na ang kasuguan sa lambang eskwelahan asin ngunyan pigtututo kaninda napiling eskwelahan na papahiling duman sa central office para sa gigibuhon na simultaneous coverage sa aldaw na ini. Napili kan unapili para sa Bicol Region ang San Fernando National High School sa Santo Domingo, Albay. Kunsen gigibuhon anaon ang bita ng aktibidad. Gigibuhon ini taud-taud na alas 3:30 ng pagkaaga. Asin isa sa gibuhonganin na maging preparado ang mga estudyante, mga paratukdo, maging ang mga magurang sa anuman na posibleng peligro sa mga eskwelahan. Dagdag pa ni Tena na na-briefing na ang mga paratukdo para sa isa sa gibong drill. Nganin na maging preparado sinda sa mga mangyayari. Sinabi man kan opisyal na sa ruining paghanda. Mantang wara pang nangyayari, ngani daina ikabigla kan mga estudyante asin mga paratukdo. Asin ngani aram ninda asin ang gigibuhon sa oras nin peligro sa eskwelahan. Parada 30! Alas 5 o alas 7:21 na po nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata at masunod na barata atod po sa sendokan. Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po rin tao, nangangipuan po yan ni mga minerals, kaya ugali yung nagatabi ang pag-inom ni sarausan ng kapsula. Then Best Caps Mineral Food Supplement. Kani makalikay sa posibleng kahilangan. Piglinaw ni Mayor Ray Bragais na warang katotohanan o katotohan ang sarong bareta na pigpapakalat kan Bicol News Express Today unong sa pigtagama subuot kan lukan na gobyerno kan tabako na 200 milyones pesos na pundo para sa AI flood monitoring system. Sa Facebook post ni Mayor Ray sa iyang social media account, sinabi kay nina na dapat magpalansi sa salang impormasyon as ininapod niya ining sarong fake news. Mientras tanto, pigtaw ng doon man kan alkalde na importante sa lokal na gobyerno ang silag asin ang tamang paggamit kan pondo konsen ang kada proyekto asin ang paggastos nagaagi sa magkakarigong proseso nin pagpaplano, pagbabudget, pag-aproba asin procurement na nakaangkla sa lay. Kung magigiramduman ka na Krisman Agosto 26 taon 2026, ipigbareta man kan Bicol News Express Today na igwaso buot na mga nakakalusot na kontrabando sa Pier Port kan tabako taan mga ini igwanin padulas na pigtato kay Mayor Ray anagad may gutman ining pinahimutikan kan alkalde asin inapod niya ning fake news. Iyon na ini ang ikaduwang bareta na pigsurat kanaw ng bita ng online o news online konsain ang gabos sa impormasyon na pinagpapaluwas unong sa mga nangyayari di sa Tabaco City ang mahigot man na inaapod kang alkalde na sarong fake news. Alas 7.23 nin pagkaaga. Rarom na investigasyon ang sinasagibok ng mga otoridad sa insidente ng pambabaril na nangyari sa Barangay Sula sa Bakake Elbay. Mandang alas 10:30 ng pagkabanggi kanakali sa September 1. Tulos digdi nagresponde ang tawuhan kan Bakake Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Nino Akyatan, ang Chief of Police kan Bakake Municipal Police Station, matapos na makaresibi ng apod gikan sa sarong opisyal kan barangay manungod sa insidente. Aragos pa na pinag-aaram kan mga otoridad ang motibo sa pambabadil asin ang pagkakamit bidan kan suspect asin iba pang mga importanteng detalye sa naunambitan ng insidente. Nagsagibumaning hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect na makaskas na gulag matapos ang pambabadil. Aragos man ang koordinasyon ka mga responding unit sa magkapagtrae na lugar tangan itulos na makuha ang naunambitan ng suspechado. Pinag-abisuan ng publiko na magtinira mapagpagtsyaga likaya na magpakalat ka mga bakong beripikadong impormasyon manungod sa insidente. Asin ang si isay man na nakakaaram o nakahiling sa pangyayari pinag-iingganya na makipagtabangan sa mga nanunungdan. Kung magigiramduman, pasado alas 16 pagkabanggikan na nakali sa September 1 kan badilon sa payo sa kun sa magadaan an biktimang minidbid sa nang alias Ingo na caretaker kan sarong taksay sa naunang bita na lugar. Tamang oras sa 7:25 na po nin pagkaaga masunod. Pagkonstruwer kan multi-purpose hall kan Barangay Kalbayog Malilipot Albay pupunan ang kasunod kan groundbreaking ceremony. 5-year term sa barangay asin SK lusot na sa ikaduwang pagbasa kan Kongreso. VAT hahalion na kan BIR sa system loss charge. Yan asin ang iba pang mga bareta masunod na.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th.

0: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Barrada 30, Barrada Lugan!
10: Viral ngunyan sa social media ang kabayanihan na pigpahiling ni Jail Officer 1 Nino Cristobal Celestial, Caligaspe City Jail, BGMP Region 5. Matapos kaining isalbar ang buhay kan sarong 6 anyos na aking may autism na nalunod sa sarong resort sa Tanawan, Malinaw, Albay. Sigon sa BGMP Ligaspe, naganda na kuta na. Sa sayang trabaho si Jail Officer 1 Celestial kan makaskas siyang magpasiring sa sarong emergency na kanayang bultuan kan aki na residente kan barangkan na Bato Kamarinisura, kaibahanan na si Mr. Gilbert Laut. Tulos nilang pinagsagibo ang CPR sagkod sa liwata na maumayan ang aki. Tulos man ipigdara ang aki sa ospital. Alagad liwat ining na dismayo mantang nasa biyahe kaya ginibugiraray. Ni Jail Officer Juan Celestial ang pag-CPR. Mantang nasa laugan lunadan, tangani naman mantinir ang kondisyon kan aki asin mailigtas ang buhay kani. Sa presente, na-discharge na ang aki, alis sa ospital asin nasa estable ng kondisyon. Pinagtonan doon kan BGM Piligaspi na ang kabayanihan na pigpailing ni Jail Officer Juan Niño Cristobal Celestial ang nagsiserbing inspirasyon asin halimbawa rin serbisyo malasakit asin isog sa tunay na dedikasyon para sa komunidad.
11: Parada 30. Parada 30.
10: Nahaadit ko niyan ang sangguniang panglungsod kan Ligaspi sa panago sa paglangkaw kan kaso kan Tengge. Kasunod din kan report na duwana ang nagadaan dahilan sa naunang bitan ng helang. Nag-file si Ligaspi City Councilor Vince Baltasar ng resolusyon na may obyetong pakusugon ang laknang para sa dengue prevention as in control sa siyudad. Sa resolusyon, pigahagad sa City Health Office na magsagibo ng vector control operation sa mga high-risk zone sa Gabos na barangay. Pinaging ganyan man ang Gabos na barangay na magsagibo ka na sa bayan na 4 o'clock habit ngani na makortar ang mga posibleng pinag-iistaran ka namok asin mapugulan ang padago sa pagdakol kang kaso kang dengue. Nangangapudan si Baltasar sa kooperasyon ka mga residentes asin mga barangay officials na mamantinir na malinig ang kapalibutan asin tulos sa paghiro laban sa mga lugar na po pwedeng pag-istaran ning namok o beto kang resolusyon na mapakusok ang koordinasyon kang City Health Office sa mga barangay asin iba pang lado kan lokal na gobyerno. Animali kaya na ang pagdagos na pagparalangkaw kan dengue sa Ligaspi City. Alas 7.34 na kasunod kan ginibong groundbreaking ceremony na katalaan na punan ang pagkonstruir sa multi-purpose building kan Barangay Kalpayog sa Malilipat Almay. Sigun kay barangay o punong barangay Gilbert Bolaños. Haloy na nindang pinagahahagad na punpa kan 2022. Kaya labian sa indang pasasalamat na nangyari ini. Huli ka ini, dahil nasinda maridipisilan in kaso magkaigwanin aktibidades sa sedang barangay. Dagdag pa kan opisyal na mag-abot sa 11.9 milyones pesos ang ipigtagamang pondo para sa pagkonstruir kanaon ang bitan ng edipisyo. Konsen igwanin de siyentos sa dias sa napatrabaho o ang trabaho ka ini. Nakulaman ang pasasalamat ka sa sedang opisina sa mga nagtabang na persona ngani na mapunan na siring kan lokal ng mga opisyales sa asin kan lokal na gobyerno kan malilipot albay. Mga detalyes kita kan mga baretang nasyonal. Garo malalawos ang eleksyon. Garo dai. Depende sa magiging kondisyon o kaya siyempre kung mapipirmahan kang presidente ka nasyon. Pinakusog na sa ikadawang pagbasa sa Kamara ang House Bill 109791 na nagtatalaan ng 5 taon na termino para sa mga opisyales kan barangay sin sanggurian kabataan sa gigibuhon na eleksyon sa paagi kan burutuhan na nangyari. Pinakusog na naon ang bitan ng prosopwesto na kapalaman digdi na ang masunod na barangay sin sanggurian kabataan eleksyon na poon sa Nobyembre 2026 asin gigibuhon tuyong ikalimang taon sa ikaduwang Lunes ka Nobyembre. Kung maisalay, magiging 5 taon ang termino kan mga opisyales kan barangay asin SK. Para sa barangay officials, tulong termino ang presenting limitasyon alagad mababawasan ini ninduwang termino. At tinerman sa sarong termino para sa mga SK officials. Anaw ng bitan ng bersyon, ang pasado na sa ikadawang pagbasa kan Kongreso. Ipiganda naman kan Bureau of Internal Revenue ang sarong kasuguan na maghahali kan value added tax o VAT sa allowable system loss charge na pinagsisingil sa mga consumer kan kuryente. Bako papalanso system loss ang halion kundi subat tapano ang system loss pigbabayadan ta na igwapang bat nakasabay. Ini kasunod kan kasugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ripasuhon ang lay sa pagbubuwis ta nganina mapagian ang paasanon ka mga namamanuaan sa pagbabayad sa kuryente. Sigon kay BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, magpapaluwas ang ahensya ng circular kay si Diaz matapos ang publication kan Energy Regulation Commission Resolution Number 26 of 2026 manungod sa system loss charge and system loss charge sa wrong cost recovered ali sa electricity bill sa asin bako income kan mga generation companies, NGCP o kaya distribution utilities. Sa simpleng paliwanag ni Mendoza na ang paghahali sa bat magre-resulta ng mas hababang singil sa kuryente para sa mga consumer.
11: Parada 30, Parada 30.
10: Makilista kan sa tuyang Lotto Rizal. Inutunta sa Grand Lotto 655, winning number, combination, and any order, 55, 50, 7, 35, 54, as in 34, ang jackpot prize, 172,283,757.17 pesos, wala pa kinanggana. Sa Mega Lotto 645, buya po ang winning number, combination, 34, 22, 25, 2, 5, as in 29, ang jackpot price, 38,256,169.24 pesos. Ang gagana kaya pagirumdum sa mga tugang dinangan po ipaglaom sa swerte at sinong kapalaran magigos sa sin magtyaga nga ni umasenso ang buhay. Oras, alas 7.39 na ng pagkaaga. Marina pagka-morning kay Sir Hansel Burse dyan po sa Kamarini ni Sur. Marina pagkaaga, sir. Asin sa gabo sa nakatutok live sa Facebook. Ina po ang naging country po nun kasi tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon, i-follow, i-like kasi ni-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo on One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa paghatudkan mga bareta dyan sa technical department. Dyan dyan si Manny Almoguera. Tay magarali, tay guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos kasi tuyang programang
11: Parada 30. Parada 30.
10: Ako man po sa nung naging tagapagatud bareta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
11: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
12: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
13: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
14: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
13: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
14: Sige, papalaundry ko na lang.
13: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid.

0: Good morning sa mga paraan tabay.
1: Good morning,
0: how are you Thursday?
1: Good morning.
0: Webes, tres kang September.
1: Good morning,
0: Pitcha tres na palang tulos, ano? Malangkaskas mga tuga. Pero September 16 ata ang baralikan sa klase, ah. May puro pahingalo man pa ng pag-arog kay ning kunya na. Parang tri-semester na sa mga pampublikong eskwelahan, ano? Ano nga ni term? Ano ba ito? First, second, but the third term. Yugun mo yan. Garuman ko niyan. Garuman mga barangay official, ano? Three terms naman.
1: Good morning, good morning.
0: Bait sana. Kaya uralawig naman, yugun mo may bakasyon. Kada gayud ko niyan, pagtapos kang term, may bakasyon sindano. Matindi. Iba na talaga ang niyan ang sistema kang edukasyon, ano? Si Sir Manny ka nagkaralasing elementary, high school, dahil ka mga buro bakasyon doon, diretsyong klase. Anong buro bakasyon? Kaya paano na kayo ng edukasyon doon sa Pilipinas? Ano? Iba ng maray talaga, di? Uyugun mo yan. Nakabakasyon sa naman kayo ito pagka December, pagkatapos kang Christmas party, mabalik ka January. Pero ngunyan, ini nga, oh, bakasyon na naman baga. Mabalik po ang elementary, kundi ako nasasala tabi, sa September 16. Oh, yugun mo yan. Miyerkules. Pero bako manda yan lamyer na, kan mga, kunyan, mga paratukdo. Kundi dahil lang lalaog, mga katindugon, taigo ka mga pinagpirparar sa laogan mga eskulahan. O, dahil man malamyer na si Sir sa Kasimada. Kaso sa mga aki, dahil laog sa eskulahan, mga katindugon. Para palimok-limok naman sa nasa harong.
1: Good morning, good morning.
0: May libreng sakay sa mga mahiling po ng basketball. Ha? At taud-taud na, ano ini, hilingon ko, anong oras? Alas 3 din pagkahapon, sagkod alas 3:30, tabi. Magbalon ka muni, kunya nindo, merindalan. Sa bagay, sa Ligaspi, dakulon ang pwede ng makaunan pag-abot nindo duman. Kunyan man ang poon kaya kan kawat alas 7:30 pa ning banggi amayon man tabi mayore an sa imong kunyan palibring sakay alas 3:30 biyahe na paligaspe o di kun halimbawa mga sarong oras alas 4:30 nya una duman sa Ligaspe and poon kan basketball alas 7:30 pa talagang magkakagurutom first game kaya mga katindugon Ligaspe versus Daraga yan. Second game, ang Tabaco versus Ligao. Yon. Libreng sakay naman ang alkalde mga katindugon. Apat na mga bases kan Sibraga Isliner. Para tabi sa pagtataong suporta sa mga players kan Sarong Tabaco. O Sarong Tabaco man sa kuya. Tabaco City, ano nito? Team Tabaco City Rising. Sarong Tabaco man nga si mo. Nagasala-sala ka na ngayon.
1: Good morning.
0: Si Mayor Ray, naduha na kansarong online news site mga katindugon sa pagpaluwas din mga salang informasyon or kaya fake news. Ining Bicol News Express today. Tinira naman su alkalde mga tuga. So inot na isyo sa alkalde so pahalnas dyan sa pier. Katindugon na nakakalusot na ang mga kontrabando. Sabi kan alkalde, malisyoso nga yan, bareta na yan. Bata ang nagsusurat kan bareta, oraman ka pangaran ko siya. Dahil mapatipig ko kung unside kan kunyan kan sa opisina kan alkalde.
1: Good morning.
0: Ani na mabalansi ang mga informasyon, ano? Ngunyan may panibago na naman, ining manungod sa 20 million pesos na pondo na sinasabi mga katindugo na pigtagama kan lukan na gobyerno kan tabako 200 million ha para da sa AI blood monitoring system yugon mo ini pati na sana ang blood monitoring system pagyo na sa AI alaram ko may tigtataram si Sir Gel na mula to mga katindugon magkakaigo talaga ki blood monitoring system pero maput up ni mga CCTV mga katindugon arani sa mga river channels digi sa Tabaco City tangani mas accurate, mas timely ang pagpaluwas sin daning kasuguan sa mga residentes na pwedeng agihan po kan pagragasa ning tubig diyan sa mga kasalugan na sa akop kan kunyan area of responsibility kan tama ako.
1: Good morning.
0: Hala ka, Mayor Ray.
1: Good morning.
0: May nag-iintrigue diyan sa imo, ha? Pero in mga araw kay ni mga katindugo na mga bareta na bako beripikado, kung ako kay Mayor Ray, dahil kukuta na inipapatulan, kung ako si Mayor Ray, isipon nindo yun, kung dahil nagtutubo din fake news, inipong hilingan nindo ang Bicol News today. Bicol News Express today, nasa 96,000 man ang followers. But sabihon kayan, 96,000 man ang mga tao ang nagtutubod sa mga pigpapaluwas yung bareta. Taday man ang ma-follow dyan, kung ay nagtutubod sa mga bareta na pigpapaluwas kan Bicol News, Bicol, tama, Bicol News Express today.
1: Good morning.
0: Kung ako kay Mayor, ipatrace ko yan sa kunyan, sa Cybercrime Division. Kung si CCN, kunyan, admin kaya na, no? Parang na kita. At yan na lang naod na mga katindugon. Tangalin na magtaong-dalon po kita sa masunod na mga programa. Ini ang totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ogawa. Sa bagaday ko nababasa tabing mga mensahe sa pagkaga, pasensya na po kamo. Tahali po ito lang ang satuya. At yan na lang naod ko. At yan na pagkaudo. Ayan po. Salamat po na pag-antabay. Sige. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ako ni Sid Bordeos po lamang. Ang sakuyang angog minalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Dito po yan sa Andre, 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Good morning, good morning.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol.

0: Pabili po. Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
0: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
0: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa lamang sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
0: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gan.
1: Non. Magkano ba yung Pauti Arco?
0: Ay, ito, 15 pesos lang. SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
0: Kapsul hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para

0: San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang si Duck yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
1: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka.
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinale, Cabacsan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Virac, Catanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalondry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop. Anrox, ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop.